0: Pure C. Let's live healthier and longer. Take DTX 500 gagbay TC adlaw-adlaw gids.
1: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best. Get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Show.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
1: Extend. Food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kabon.
15: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
18: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go!
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy,
15: let's go with the flow.
23: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, magdirekta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: It's the best part of the day.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
8: Pinakabarato nga data.
9: Sa Shopee. May 10% off pa.
10: Para sa tanan.
11: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
12: 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
13: Oras sa K5 News FM Philippines, las 8:14 naman sa aga. Pabalik na mga ka-K5 sa inyong panatuntunan.
14: Last and final stretch.
13: Last and final stretch. Sa ato naman yung pagparagin. Baro, hindi ko malipat, ha? Nilugin na pagkaripatan na yung saling alawas. Every day, mag-inomgid sang Mighty C ang inyong alkaline, yung vitamin C. Abang ang pinakanami nga protection sa lawas ta. No? Mag-inom ka mo sa Mighty C. Doon nagpilit tanaw. Tabos kami ramon tanaw. Doon nagpilit tanaw. No? Nagpilit-pilit. Siya no, nag-hang on ang amon sa kamera. Pero sige lang ha. May hang time gali amon kamera. Hindi kipay merik. May hang time amon kamera. Ay, by the way, good morning gali kay Ma'am Esperanza and Sodi. Kay Ma'am Gina Borja, gapamatigin na adlaw-adlaw sa arong program sa ding adlaw. Richelle Castri, may mga reklamo bila party sa mga delivery rider. Mayroon mong isa't yan. Dito yung eskwilahan, i-deliver nga kalayo ko, no? Si Franz Michael de Villagracia, kapamati sa aton. Salamat, kid Franz. Good morning kay Kim Arizona Flora. Salamat. And Christina Abibas. Good morning, man.
14: Kay... Kung galing
13: sino?
14: Ma-advance happy birthday, tanay, para sa bukas.
13: Kay?
14: KSS Federation President sang Southern Negros.
13: Okay.
14: Kag presidente sang K5 University. Kagawad... Rodney Tibos. Madibo siya kuno buwas.
13: Madibo na sa?
14: Madibo siya buwas. Kagawan Rodney, happy birthday lang da
13: sino. Sige, no? Si Carlos Gula, huwerga pamati sa program ta. Actually, ang pinaginya ka klaro mo ni. Hindi mo ginya pagdepende ang imo sa nga pagpangabuhi sa gobyerno.
14: Oo, hindi.
13: Kung driver ka, do not rely on government aid. Pangitaan mo pamagi paano na ang ayuda gasulod na kung may krisis ta dapat mo, di ba? Pero kung kada bilog mo yang operation sa imo negosyo, isalig mo ya sa ayuda sa gobyerno, sigurado
14: disgrasya na.
13: You will be disappointed.
14: Disgrasya gid.
13: And for example, sa una wala man ayuda mga jeepney driver, galikiti damo pa ya pasero mo, no? And subong ang basta ang leksyon lang yan mo ni, hindi mo yung pag-isalig sa ayuda sa gobyerno, ang imo pagpangabuhi, kaya kung naman ang imo yung intensyon, intonses, gurugwasang imo sining operasyon. Gasulod lang yung gobyerno sa panahon nga dumalang-alangan ka, mapiki ka, especially on crisis like may lupok ka bulkan, may bagyo, ay hindi ka makabayad amortization mo, kay bangod isa ka bulan, nagsaka ang presyo sang gatong, mal-mahal, may crisis sa fuel. Yung government mata gina-subsidy kag ayuda. But do not expect that every month, bilog ka tuig sa imo operation, ayuda na lang imo sinisaligan, di na yung mo.
14: Because you have to remember that you are into that industry because of business, not because of asking for ayuda.
13: Correct.
14: Di ko ni kayo uho mo kayo gusto na.
13: Oh, halungan mo gid.
14: Halungan mo na yan.
13: Kag, kung nakita mo na, batunan mo na mo. Kung malala na, kag dumabudlayan ka, tapos ang gobyerno mabulig sa imo. Pero ang pagbulig sa gobyerno, ang parinaw ko ba, duwan na din ginatanaw tangalong term. Number one, makapagita pa bagi gobyerno makasupply sa mga modernized jeep na hindi masyado mahal.
14: Yes.
13: Sana. Kaduwa, dapat magpili ka mo co-op leaders ang mga hindi ganyan abdik kamotlaw. To be honest, that's the primary problem na galais iya sa management mo.
14: Hindi iskrimador.
13: No, iskrimador. No? Inaan lang basta hindi, eskrimahon niya pa.
14: Yari di, ako ni.
13: Ang panawag na siya, Ana, sa Iligay, no? Ano sa Karaya.
14: Ano na siya?
13: Pwede, masing, sige, imo ni, hindi, bukot ako na rin, Ana na.
14: Ana na.
13: Tiko na Ana, kami bukot Ana, Ana pa, Ana ka iba, Ana pagid.
14: Yeah. Ana to, Ana ni.
13: O, oh, Anakon.
14: Anakon.
13: Oh. Ang pinakagabi, Banakon.
14: Sa pana. Sa pana.
13: Pero you know, tanindin mo kami kasakit sa inyong balansyago, pero feedback lang sa ito mga tagpanamati. If you do business sa transportation, kagayin mo negosyo, isalig mo isa ayuda sa gobyerno, entonces in the morning, ka na
14: nandayon. Even in your life, limutiway kuya kwarta, masalig lang kuya sa gobyerno kung tagaan ko 2 kilo ng bugas. No, mangita ka kayo diya, mabuhi ka.
13: Now, sa ato ka mga uto, check na rin this time, dali kita sa ato naman niya, 4 trivia, upod na kay K5, Lori the Explorer, istoryahan natin mga ka-K5, ining party sa siya. Pinakauna nga Pinoy, pinagpanupad sa Concord.
14: Uy!
13: Grabe ha!
14: Lori the Explorer.
0: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia! Photo trivia!
15: Maayong buntag mga ka-K5! Ini, ang photo trivia kung sa atin hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atin kaalam. Mga ka-K5, kay malubala ka mo kung sino nga Pilipino ang madasig nga nagpalupad sa commercial airplane sa kalibutan?
16: Isa ka Filipino pilot ang nakahimo sa makasaysayan nga record sa international aviation. Siya ang naging una nga Asian airline pilot nga nakapalupad sa Concorde, ang supersonic passenger aircraft nga makalupad sa mas madasig pa sa speed of sound. Ang piloto nga ini, amo si Captain Jose Peput Gonzalez. Ginbata siya sa tung tuig 1931. Siya ang ika-apat kag-una nga lalaki sa 8 nga kabataan sa Sanday Francisco Gonzalez kag Josefa Lardizabal. 5 katuig pa lamang si Captain Peput sa ginpalangga niya kaginhandom nga manging piloto. Ante siya nangin airplane pilot, nangin fighter pilot siya sa Philippine Air Force, kag nangin miyembro sang bantog nga Blue Diamonds Aerobic Team. Kung sa diin, iya ginpakita ang iya kahibalo, kaisog, kag dedikasyon sa aviation. Tuig 1976, sang napilian siya nga magpalupad sang Concorde gikan sa Paris pagkadto sa Manila. Si Captain Peput ang una nga Filipino pilot nga nakalapas sa speed of sound samtang nagapalupad sang F-86F Sabre jet. Ang Concorde naman makalupad sa kapin Mach 2 o kung nagalabot sa 2,180 km/h. Isa katalagsaon nga tulin para sa isa ka commercial passenger aircraft. Tup-tup subong, si Captain Jose Peput Gonzalez ang pinakabantog nga Filipino aviator nga nagdala sang dumog sa Pilipinas sa international aviation.
15: Ini si ka-K5 Lori Gamboa sa Foro Trivia!
13: Okay, Lori, thank you so much. Si Captain Peput Gonzalez.
14: Kaya ang Concorde, kasi una ang Concorde, amon isang mga precursor sa mga A380 kag mga kwan bla mga Airbus ta, no? So ang Concorde si unang iya nga tuktok, itsura is na daw do ulo sang pispis nga nagatiko mo na oh. Mach 2 pa lang galing to si una eh.
13: Pagsilik ka Mach 2 gani 2000 lang to ya.
14: Twice the speed of sound.
13: Pero ang Mach 3 subong yan, well, grabe pag hindi
14: ang Mach 3, Mach 4 subong ang mga A380-7 subong.
13: Pag pabati mo, why na ya?
14: Why na? Pag, ang sound dyan, di pero why na siya?
13: Grabe,
14: why na siya?
13: No?
14: Kagalagbagrong. Kaya ang Mach 2 ang twice the speed of sound. The speed of sound is 1,715 miles per hour. Twice of that is Mach 2. Now, makita mo na kaysa mga jet na sa... Kaya mga bata, talo siya muna.
13: Okay.
14: Kakurit na sa langit ng jet. Ari ding andar ya, pero tuto siya punta.
13: Kaya hindi mo na makita.
14: Because that is the speed of sound.
13: Grabe, no?
14: Ang subong yung mga Mach 4, why na? Paglabay na sa jet, why na siya? Atong ginsakyan yung aeroplano, ang total capacity of passengers is between minimum 98 and a maximum 180.
13: Concorde.
14: Concorde, 3 stories high. Taas pa na sa building today.
13: Grabe, no?
14: Takot-takot kayo.
13: Okay, so ama kun mo makapalupad kisa buno yung aeroplano, no?
14: Di kay Kwan siya, fighter pilot.
13: Grabe.
14: Magambar ka fighter pilot, mga pilot mga K5. Magambar ka galib lang ang speed of sound. Dapat ang piloto nakapasar na sa isa ka examination niya kung tawag na ton, G-force passer.
13: G-force passer.
14: Kaya kung maghirit ng aeroplano, ang G-force, ang aton lawas, may tolerance sa G-force nga hindi ka dali-dali maglalain.
13: Maglingin ulo maglingin mo, magsululo ka pa. No? Amo na galing mga training.
14: Amo na ang training. So, nakapasar siya.
13: Naka-training ka galing G-force siya, Kipay Berik. Hindi ko mabiyahe. Ta- Bisa magmalintong, maliswa. Yeah, why kaya kagsuka mo? Ako nga, kung galing training, G1 lang. Eh nga, Jutay lang ka lindol-lindol. Yung ma-surrender ko yung slakyan mo. Ang ako na yun ayaw mo. Ni ako lang pa-drive, ha? Kaya kung ako ka-drive, ay galingin ulo ko.
14: Pag ikaw ang driver, ngayon eh, G-Shock na ning guwato niya.
13: Okay. Thank you, Gid Lorin Explorer, for that wonderful, ha? Ang munang mga trivia nga ginadala ta everyday sa ato.
14: Nami-nami siya.
13: This time around,
14: kapag labot,
13: kadugay nga pagsinggitan, pila na kadlaw nga pangayustis siya sa pamilya ni. Nadula ang, ano, no? Ano naman ko naman?
14: Liberal ka lang.
13: Anong ba ni Oliver?
14: Yang Concord, na, mga hukbong himpapawid na.
13: Oh.
14: Yang uso, subong niya purpose, hukbong pantawid.
13: Oo. Oh. Pero daw dulaon na ni pantawid, subong.
14: Why na?
13: Dulaon na.
14: Pantuan, pamilya na lang.
13: I-check ko this time around si K5, Red Salgado. Iniangot sa kaso sang ginlasak blas ang minivan dari sa dalang lakson.
14: Mm.
13: Ginausoy tani because kaluloy abisang biktima. Kag daw as ipola blas ang tinatawag na ton paginulso on the parts na kabunggo. O diyo tayo malang remorse sa yunto kung nakulbaan siya, whatever.
14: Mm.
13: Pero samtang ginasunod ni una na identify dudang ang salakyang gibaligya sa scrapa na muna to. Kag daw nagagawa ng isa ka senior citizen ang nagamaniyo sa matabo ining insidente. Yan ang report, naka-standby si K5 Red Salgado. Line number 1, K5 Red, good morning.
17: Yes, good morning, K5 Eljan, K5 Eric. Well, ganito nga ang laog, ito sa ato ni Police Major Elmer Bonilla, ang atong sininga pamuno sa Traffic Enforcement Unit, na ining drivers ang binibahan ang ara na iyas na may syudad iyas ng Victorias. Kamanin ka kita ni Aljan Generic ni Jermay Ara sa kabudlayan sa pag-usaw yung sinisigil padulugan sa minivan manapos ka naglunta din ang aksidente sa 2 August Congest pasado alas 12 niya sa kaagahon where empty para sa atosin yung mga tagpalamati may iban nga wala pa nakahimano matapos na mabunguan hiring pedestrian hindi siyang ginyudyod kag ginlasak pa dras tumagan sa business inn. Hindi na bulumagta, mga 10 metros, pagitupan sa iyas sinigalawas, ang pichili siya nga tigin bayaan, sinisang driver, siya nagbesabit niya nga susukit, iba na, nga nagaduag niya sa putik, KPML dyan, KPMeric. So, nagpatigayon sa backtracking operation, ang ato sinigakapulisan, talaga mga CCTV, dira sa may dalan lakson, ini ang ginusisa sa ato sinigakapulisan. Tuntup ka na ibaluan, nga ining minivan, dito gumawa sa may syudad sa Bacolod, nagpadulong sa may Talisay, silay, Ibi Magalona, kag ang endpoint sining tigid katuan na mo naman sudad niya sa Victorias. Maayo lang diri kaman ti, very cooperative man ang kapulisan nato diri sa Talisay, silay, Ibi Magalona, kag Victorias, taghatag inisag CCTV footage kag dito na ibaluan nga dito gid nag nagpadulong sa Victorias ini nga driver sang minivan di kagapon di patita nato dinhi mga litrato gin chap chap ini minivan kag gin pinturahan sa lain nga kolor agud hindi ini siya makilalaan. Plus, kita may aljan, pahapos pagitarik pagtubot sila sa tagiya sa salakyan, galing kimanti ining charges number, ay kin-grinder pagin para pasigurado nga ini siya, hindi pagin na makilalaan. Kag ang impormasyon nga nakuha pagin sa kapulisa naton kay Sir Bonilla, ining salakyan galitado na makutanin kay Balidya, kita may aljan, mas tungod sa nagluntad, yung aksidente, suicide nga selling o pagbaligya sa salakyan sa kantidad nga sa pesos na close deal na bakal sa taga-scrapan ining minivan kagkapos ini siya ang kinapagkihat-kihat sa K5 Eljan, K5 Eric.
13: Now, ang pabangkot na ito, K5 Red, paano nakalabot sa isa ka churia? O kundi, okay nang scrap niya kay Toyo to conceal. Pero paano na-identify ngayon ang ging scrap, amo gining salakyan, anong mga luwas, sabi ka, bago sa napintahan, ang chassis, ang whatever, paano nila nabalaan, gano'n amo gini?
17: Well, actually, kaki 5 mil dyan, pinaagi sa CCTV na isa yung naguntat kami sa Dutch Victorias, may arapanin sa mga kaikot ang naghambal iya mismo nga nadula ining salakyan at pagkatapos din kuluran. Very cooperative. Actually, kaki 5 mil dyan, pasalamat pa ng pamilya, sinay sa biktima, kay Manti naging cooperative ang pila ka mga tao dala sa Victorias kaya naglupok ng balita sa K5 nakita nila ang itura sa minivan which is familiar man sila. Actually, familiar man sila kung sino nag-drive sinay Termiki Kikisabel dyan o galing hindi pa natin na-revolve on air kag TV toilet o blog ni KPBL dyan. May mga partida, like may sticker, mira nga baby on board. Kag tapos, inig mga linya, sura ni sa salakyan. Kag ang ulo sa multicam, inig kami di ba, guti eh. Amugin na ang isa sa mga nagtumod din. Nga amugin na siya nga sa lakyan ng KPBL dyan. Kag I guess, may mga takman nga nagambalak sa KPBL dyan, may naglapos. Amo na kung nga ti ini siya natumod gid kagati ang nakabakal man si Ricky Galjan agman nga ti pagdulong diri sa akon sap-sap na eh gid pinturahan kula nila ini agud to ti mabaligya yaman ka kay 5L Jan ka kay 5 Eric pero diri kay Ricky Galjan ani gagwa diri karon sa investigasyon sa katong sini ka kapulisan isa ka tinusbiten ang nag-drive or ang responsible sa nito pag-hit and run sa isa ka lalaki. Pero madamo ba nag-ahambal nga dukabod layman para sa isa ka tinusbiten nga nag-ahintang 70 sa isanyos nga mag-drive gikan dari sa kulod plus pasado plus nukses sa kagahon kag makapadalagan sa dash gikan dari sa makulod kang padulong naman iya sa mga syudad iya sa Victorias. Pero galay ko tiki na ni Aljan, kinuwari ko, na muna siya ginatudlo sa mga mata. Possibly, pati niya masisyaman eh. Pero galay ko tiki mata.
13: Pero pa, but siguro, nang tupad balay nila, mga kaingod, familiar sang salakyan. That will be the one point nga gusto tay Claire. Ikadua, daw nangin nila, dako ka questionable, nga wala pa problema itong salakyan, kinaservice pa gani, nga do ka timely sa maglupok, hindi ka balita, itong salakyan dula. Antes siya madula, nabalaan niya naging pintahan na liwat. Nakita pa naging pintahan liwat tao?
17: May mga nakakita na KPBL dyan, nga ini siya gipinturahan, kag kibot na lang sila gani, kag chap-chap ni KPBL dyan eh. Familiar ka sila, kag hindi naman na siya ginagadlaw, nga ginadrive inang salakyan, madamo man sa mga tao na nakakita at KPBL dyan, okay. Sa nasambit niya kami niyan, plus panadaan niya tiya, yun on air na to, ngayon siya lakya nagpadulong sa may norte nga bahin sa Negros Occidental. Pinito, naman ang pila ka mga nakilala sa salakyan na daw sa kay Kwan man na, taga Victorias na, taga Barangay amuna, tingin na mga request man, yun ka daw tanaw, amuna, tinabungin, KPBL dyan.
14: Kay Pibred, kung 76 years old ang tag-iya sang salakyan, kag ang ga-drive sang salakyan, anong ginahimo niya sa Bacolod alas 12 sang gabi, halin siya sa sur nga bahin going to norte? Gaano siya diri? Nga ang nga disuras na para sa senior citizen niya?
17: Well, actually, kakita niya dyan, mo pa na karoon na ginapadalbad sa katon sinig niya kapulisaan kung nga nagpalakalabot sa Bacolod. Pero ang initial informasyon ka nakuha natin,
13: kasi may gimbisitahan nga himata. Oo, kung ano ah.
17: That time actually KPBL dyan sunod sa kay Police Major Budilia ginatinguan ini nga ibaligya o indispose siya ng salakyan ng KPBL dyan eh ibaligya ini siyang salakyan nung ganit tinatimingan mo siya nakagabiga ini siyang nakabunggo siyang isa ka lalaki dira sa may dalalakso ng KPBL dyan eh ang muna informasyon ka nakuha na to
14: Red daw medyo nakuha ng tanong medyo na intriga lang tas ni gamay nabungguan niya ang lalaki ng bata sang kilala ko gini sila kilala ko gini pamilyang biktima no nabungguan 32 years old na ning nabungguan meaning of legal age na no so nga ang nabungguan siya din siya sa tunga sa sagdalan gatabok siya wayagin na kita
13: so, hindi ba siya ubog?
14: Hindi siya ubog nga nabungguan siya oh.
17: Well, actually, kay Vel dyan, mapanakarot kay, actually, nagkaon naman sila Roskildo eh. Nagtamok ini sa dalan, sa iya sininga pagtamok, ang kwa na nari, kinagasuksos ng itong gamayo kay Vel dyan eh. Wala sa mga iparahan. Although nga tinsana, man, pero galing kiti ko mag-edad ka ng mga abo na sino citizen ka, masiguro wala mga iparahan, kaya matinatuyo naman mga abo na oras na mabok. Timing man gato, kining biktima, kang dito, gina na nadala sa KPBL dyan. From galing ka man tinis ka, pa sinusitizen ka, makamatsyag ka na doon na naglagapo.
14: Pundo ka eh.
17: Sa lakyan mo. Pinaglanon mo, hindi nga magpundo ka KPBL.
14: It's either mapundo ka or makanto ka sa nearest police station. Kaya dito ka mag-surrender ka, malo mo na ka-ipet ka dito, na-aksidente ka. Wala ko nagpundo, kaya di base kung malaskaran ko to. But, iti, kung matuod, iningataguon mo, iya, lain naman eh. Pero kay Five Red, kay Five Eljan, ang panawag sini sa inabugado is mga circumstantial evidence nga amulang na. Why pag-iadya sang hard evidence nga siya gid ang nakabunggo? Amo well, na ng issue oh, na.
17: Ay pagkatapos ko sa aksidente, sa KFML, dyan, may isa nila ka-concern si Benzenman, dahil sa lugar, ay sumakay, gila yun sa iyasi, negatibol, prosiklo po, nangyasi-stop yan. Naglagas pa siya, tuktog na sa may tumagan sa isa ka-hotel, malapit na sa provincial park and lagoon. Nabidiwan pa, ang nakita niya, willing to shock sila, witness KFML, dyan, KFML.
14: Tiwid din ang video niya,
17: May duwa ka... lalaki. Noong dinigin siya si Lagon, si Iyas, dinig Juan, yung video. Pero kasi yung Eric, duwa ang sakay sa minivan during that time matapos na nagluntad ining aksidente.
14: Na.
17: So, as alleged, may isang kanagasuksok sa kano and then siya wala nagasuksok sa kano kasi yung Eldan.
14: May na kumakuha ang video?
17: Ay, actually, do sa pagkakwanda kaya kikita Merrick, medyo hindi klaro sa iyasinig ang video, pero ara yung padala na K5 Eljan na kikita Merrick. Gamay na nito, actually, ginabulumanta, mga 15 segundos na manig iyasinig ang video, dinagin ang peace sa mga tumangan sa probinsya ng Capitol Laguna. Amo na, ang kikita Merrick ilang video, ipadala natin, gika na siya sa... isa ka lalaki, yung concerned man, kimati, naluoy, nasagot, nasagot, nasagot, nasagot, na nasakan, gini. Sinisang driver sa minivan, kaya kay Pemel Jan, kaya kay Pemel Eric.
13: Sige.
17: Kamu na sa video.
14: Arabi, tanliog na bitan, liog na bitan.
13: Ara, taraunta.
14: Arabi, tanliog na bitan. Exclusive ni sa aton sa K5. Tanara, tanliog ko bitan. Aging galagas to, no?
13: In?
14: Ari, na, sige. Oh, roll tape, tira. Tira. Ah, hindi niya amutan.
13: Ang
14: video,
13: isa.
14: Video rutan, magulang yung padalan. Are, muna. This one. Hanot. Are, si Real dyan.
17: Although, ting sa video, direct
13: lang kay 5, Are. Hindi ba sila kasunod lang din siya kay nag-live video, guro niya ang kwan?
14: Are siya, oh. Oh, ara ang sila.
13: Learn, hindi mabasa.
14: Hindi mabasa. Oh, naara, bitan, di pag-stretch. Sige, bitan.
13: Tasig. Naka-video na ni Guru Slaya. Nasundan nila ni. Di ni nga porsyon.
17: Hindi
13: nakatapos na sa Bunggo?
17: Oo, oh, tapos na lang sa Bunggo. Nagpalagyo na siya eh.
14: No, te, nga wala kayo malabot sa motor raw.
17: Well, amo pa na gano'y kaya sa Belja.
14: Hinay mo lang niyang cab ni nga gamay.
13: Hindi
14: yung
13: dasig ang bana. Bisan man 2-5 kang guru. Kurita niya pa ganina.
14: Ang dasig niyang motor yun eh. Ano mo amon isang motor mo rin eh. Oh, ano ko nasig siya na? Ang gawin yung malabot, ha?
17: Yan, man siguro, wala kita kamalo kung ang hinasinay niya, Juan, is ma-identify ang salakyan kung sino nag-sakay.
14: But anyway, identified na nga puti nga ban, until now, dagin sa bit ba niya dito sa PNP? Hindi ni Rako to? Ay pag-iapot tong Rako to?
17: Actually, sa Rako, wala lang kita update but sa investigasyon sa kapulisan sa natubo, naging ba niya kung sinong driver KFML.
13: At very good, Pisa namin si Kuya Buni, si Sir Bonilla eh, no?
14: Ako na muna kilala naman ang driver, positive na gidya.
13: Senior citizen?
17: Senior citizen, KFML dyan, KFML.
14: Ati okay na. We hope nga matagaan ng hustisya, pamilya.
13: Hopefully, madakpan na. Surrender na lang tayo.
14: Tayo kung ikaw
13: gimana. Thank you again, K5 Red, kay Tawga namun si Engineer Tambanillo.
17: Okay. Sa muna, ang ating sinigang balita, kamatulong sa programa ka Forum Dolores Pablos, kinadulong sa ating sa Power Trio, ng ating sinigang DTX 500, 96, at D3 Mayo, at ating sinigang DTX Beauty Soap, at DTX Topinic, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapun si Patrol, si K5 Vincent Curalde, ako naman sa K5 Red Salgado, para sa kapyon ng balita, servisyo publiko, pagkalingawang sa Negros, K5 News FM.
13: Sa ating mga tagpanamati, karugupod karong adlaw, may isa ka Amerikano nga soldado, no? Nga gambat. Kaya kung gusto mo nga mag-ilis, you want to change the world.
14: Okay. Change the world.
13: If you want to change the world, kipaibitan ng kanot doblang idol ko. Atong tito kumlatan.
14: Tan tito ni
13: ang tito kumlang soldado nga nakakalo, tubla.
14: At tubla na gambat siya ngayon panuble, ito na sa aton tan.
13: Oo, tubla tito ko tublatan, basi ulipat ka.
14: If you want to change the world,
13: di na to demand,
14: change
13: to.
14: Yourself.
13: If you want to change the world, simple lang gani ang iyaya nga panugyan. Ay, though I di tanaw, hindi ko na siya makita.
14: Ari di kita ko sa aton GC tan.
13: Ato bilang gato gambal sa microphone tan sa podium.
14: Soldado may kalo pa to sa gani.
13: Gapon pa ni. Be. Ari si Mig Zubiri. Amo ni Goryo. Be.
14: Kita ko na di.
13: Ari na.
14: Ari siya ang teleskopyo tan.
13: Ano ba ito mga video tan?
14: Ah okay okay.
13: Amo ito mito mga video tan mo na na. No. May sekreto tare pa mati gi ka mga kabataan. Anong sekreto if you want to change the world? Dalom-dalom tan. Sige dan. Sige pa tan. Nan, that's it. Okay. Pamangkot ko sa inyo. Okay. If you want to change the world, anong imuon mo?
14: Question.
13: Diyan
14: ka. Itan hindi ano yung pag-replay ha.
13: Pamangkot
14: kami. May question si Kay Pavel Jan. If you want to change the world,
13: anong imuon mo?
14: Question mark. Oh. Anong imuon mo?
13: Abi. Tiban masiling nga ti. You have to start it within yourself or whatever. Abi. Sa mga adota, kung kapabati ka mo, mamangkot kami ni Kipay Bek.
14: If you want to change the world,
13: What will you do? Anong imuon mo? No? Abi, ready ka mo. No? Sa mga kabataan, sa mga nanay. Abal nila ko, no? If you want to change the world,
14: Blank.
13: Hindi ba blank? Ano blank? Blank. Blank.
14: Yan na nila bala. Kasi yung liberal kalaw. Hindi
13: yung liberal kalaw. If you want to change the world, blank. Hindi yung blank nga ito, ma. Blank nga malabagan, ma. Ari si Kenneth Yonko, siling niya. Ambal, galing lang. If you want to change your life, you have to change your mind. Nami manhog, nami pabatiya, no?
14: Hindi ko. Daw kwan siya. If you want to change your life, you have to change your mind. Siguro ang manami dang gusto ko pagpasta. If you want to change your life, you have to change your mindset.
13: Mindset.
14: Kaya ang mind, hindi mo na yung
13: Hindi mo islam. You have to change your mindset.
14: Amo na gurong
13: si Romeo Incarnacion, si Kuya. Siya change all politicians.
14: Isa pa na.
13: If you have to change the world, change your bad habits. Okay na. Damo, no? Siling ni Romar Duran, if you want to change the world, kill the crooks.
14: Nami man.
13: Sobra pag
14: si Sel Mumbai niya, if you want to change the
13: damo
14: world,
13: Damo sila.
14: Change your position.
13: Ha?
14: Change position ka blandi.
13: Oh, if you want to change your world, change your date. Yung date, alay.
14: Pagambal mo nga, change your date.
13: Ang date bala ko di. Subong pizza.
14: Date sa Rilo, blaya.
13: Rilo?
14: Oo. Yung home si Shalina, Bridget Nombre, sa Inubaano. Day Sheng.
13: Tiyo, abot ko pa bang kutol mo si Inday Jeanette Mangaw. Siya ganito, Jasmine.
14: Si Jasmine, ito na pa-picture sa'yo. If you want to change the world.
13: Amo mo na yung pabangkota kay dads mo.
14: kay Jasmine niya, if you want to change the world, don't change your pizza.
13: Kasi
14: may date man mo.
13: Si Ma'am Gina Bora.
14: Ano,
13: singaw, change yourself. If you want to change the world, you have to change yourself. Sadya sila, damo sila di gambalo. Damuhan nyo bala kay...
14: Damuhan nyo kay Pakita naman.
13: Iyayan ni Tanya, if you want to change the world,
14: hugot niya.
13: Love. Ako na mabasa.
14: May paigot pa na. Aring iyan ni Tanya nga sa bato.
13: Basahon ko ni Kipay Barek.
14: Basahon ni namin. Ini paigot ni mo. Here is the answer of Ethan James Sarmiento.
18: If you want to change the world, love deeply, forgive freely, and never stop choosing kindness. Sometimes, the smallest act of love can make the biggest difference.
14: Itan.
13: Amen.
14: Ang imo subong nga paminsaron, tungod sa TikTok nyo permini boom, nalakman ka na gid niya, Itan.
13: Hindi, importante ba kay scream ta? No? If you want to change the world, pray to God. Siling niya to.
14: Si Boom,
13: upside down the world. No? Change the bad habit. Change the toxic people around you. Tumana.
14: Pero Omar Duran, if you want to change the world, pray to God.
13: Yan na.
14: Ginaburhaya, change the toxic people around you. Siling niya, Ms. Meran Julia, if you want to change the world, change the ways of government officials.
13: Aria, gusto niyo makita nung sabat?
14: Aring sabat to.
13: Siling ni Arthur Alcaliartan, be transformed by renewing of your mind. Transformation dala na. Doon na, damo subong mga siyentista niya.
14: Ano? Shalina Bridget Nombres. Naginubahan eh.
13: Okay.
14: If you want to change the world, start by changing your attitude. Char. May chair ba sa punta?
13: Si Papa Tons nag-intra. Papa Tons yung yaw. For things to change, we have to change. For things to be better, we have to be better. Kita mo si Papa Tons. Lisnat. Si Lisnat naman yung gusto yung maglagaw di sa ato. No? Sige ma'am, lislagaw lang diya. Si Jiao magbano. If you want to change the world, change the Senate.
14: Okay, Bumia ko, no? If especially when your crush replies, ha, ha, ha.
13: If you want to change the world, start with yourself, especially your attitude when your crush replies.
14: Ay, kasad siya. Ito, mungkin. Si Sir Hel Benitez.
13: Ano ko nang bala?
14: Ensuring no one faces starvation, homelessness, and fighting squad corruption.
13: Tiyari na, ah. Noy, alin na, i-play na. Here we go.
14: Okay. If you want to change the world, start
13: off by making your bed. Liwat.
14: Liwat.
13: Larga.
19: If you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made.
14: Correct.
19: That you made.
14: Correct.
19: And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. To pass SEAL training, there are a series of long swims that must be completed. One is the night swim. Before the swim, the instructors joyfully brief the students on all the species of sharks that inhabit the waters off San Clemente. They assure you, however, that no student has ever been eaten by a shark, at least not that they can remember. But you are also taught that if a shark begins to circle your position, stand your ground. Do not swim away. Do not act afraid. And if the shark, hungry for a midnight snack, darts towards you, then summons up all your strength and punch him in the snout, and he will turn and swim away. There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim, you will have to deal with them. So if you want to change the world, don't back down from the sharks. Over a few weeks of difficult training, my SEAL class, which started with 150 men, was down to just 42. There were now 6 boat crews of 7 men each. I was in the boat with the tall guys, but the best boat crew we had was made up of the little guys, the Munchkin crew, we called them. No one was over 5'5". The Munchkin boat crew had one American Indian, one African American, one Polish American, one Greek American, one Italian American, and 2 tough kids from the Midwest. They out-paddled, outran, and outswam all the other boat crews. The big men in the other boat crews would always make good-natured fun of the tiny little flippers the Munchkins put on their tiny little feet prior to every swim.
13: But somehow these little guys... Okay, ito na.
14: Grabe
13: na. Kung gusto, ang rationally, if you want to change the world, himusa ang imong atululugan kung magbugtaw ka. Kay kung lain ang imong sitwasyon,
14: pagpuli
13: mo, hipid ang tanan.
14: That's the rule number one.
13: Sakto man kay Pabarik, no? Because, paano mo achieve ang goal mo sa kanlo kay pagbugtaw mo, ay mo ganito dito mo himusa ang imong tinulugan, no?
14: Rule number one ni kay Pabarik na,
13: gali ka?
14: Make up your bed.
13: Tingala ko nga kanakanto ko to si imo. Ya, do pinalansya ng imo nga mga ulunan.
14: Si Gina, yaga tulog pa na nga. Ako nga side of the bed. Himos gina.
13: Siling ni Berto Gakit. If you want to change the world, start with your wallet. Because apparently, it's the only thing that never changes.
14: Disagree.
13: Pero mo may ako, may bago ko na.
14: If
13: you want to change the world, please return my motorcycle key.
14: Ay, siya pa rin. Hindi nga ganito man.
13: Pinakapulo to. Ibalik nyo lang ako kung motorcycle
14: key. Baguhon to na. Ano parang nga daw kutabol ng mga Mandela.
13: Ano na lang akong gaya?
14: If you want your life to be good.
13: Good.
14: avoid being miserable, return my motorcycle key. Kung gusto mo magtanaong ka, magtadlong ka buhay mo, kaya hindi bang miserable, ibalik niya abi sa motor ko.
13: Ginkuha. Gibili ko ng motor. Ang yabi ko sa motor ko daw sa grayo. Kamulang kami ako damo sa skiro. Di,
14: you know, lang yapo, I remember about that kahapon kay Pebel Jan. It's a very, no, the other day. It was a very funny thing. Listener na ginaton, and she's a relative of mine. Na again namun sila sa mall. Again namun sa mall, galalisay ang mag-asawa. Balo kayo ng galalisay nila. Ngayon din parking slack yan taman. Hindi sila kabalo.
13: Butangan mo remote. Kung sekreto mo na, kung dumdamo kayo sa lakyan, tumukon mo ka lang sa lakyan mo.
14: Silingo sa iya. Likod din yung parking. Ngayon doon, 3 months. Likod sa asawa. Ngayon di ha. Dito ta sa piyak. Nagduluan na. Likod para matapos na. Saka ta sa babaw. Kagpindot tayo lang remote. Kaya makita mo. Nagsiga-siga. Auto mo na. Ay, kay Pebble dyan. Why nila makakita ang lakyan? Why nakadumdum ko din parking? Tinyabi ni kay Pebble dyan ay sa motor. Kung sino ka man yung mga dwindi, pispeso kung sino ka, iuli, anay, di kung gusto mo, tawag ka buhi mo. Kaya patawag na siya siyang manugpakot, manugbutbot, kag may dala nga kandila.
13: Tiga. Sa piyak, kabahin mga gagay-five, tapos na tapala magkutana, if you want to change the world, sinig ni Ma'am Gina Bora,
14: make your bed.
13: World. Kung ma-meet ka personal, sir. Muna ko nung gusto yan.
14: Ay, isa pa na.
13: Isa pa na. Well, this time, kagipay, very big kupod natin ang Negros Power Corporation or NEPSI. Si Engineer Atambanillo may kupod. Because we have this information that Kala, there will be outage.
14: Kag daw pahog, bala nga may power outage. Buwas nga matabo.
13: Patag tani Mayo. Kay
14: doon
13: para
14: nagbamat-amat mahirang sa bakulot.
13: O, may mga post abi sa social media ko, isa patalang, whatever.
14: Patalang.
13: So para may tsindihan, tari sa ninyata ang taga Negros Power Corporation, Engineer Atambanillo. Engineer, good morning.
14: Morning, sir.
20: Good morning, sir.
13: Yes, Engineer Mayong aga, gid sa imo, no? Good morning. Okay na. Tunog kami na ni Kipa Merig sa imo?
20: Yeah, oo.
13: Okay.
20: Klaro man, klaro na.
13: Si K-5 Eric may pabangkot because nakitaan niya subong sa mga posts sa social media. We want to be clarified. Parang tao makaprepare man kung tuno kung hindi. Sir Eric, may mga post about?
14: May mga post sa Engineer Tabanillo nga may dalagko kuno nga mga kagmalaba nga mga power outages that will happen tomorrow until Sunday ang Negros Power. Hello, Engineer?
20: Engineer?
13: Sir,
20: yes,
13: ang pamangkot ni Sir Eric, gamay na may ara kuno matabo nga power outage nga malawig, no? Starting tomorrow until Sunday. Would like to confirm that.
20: Yes, may ara tang na scheduled nga rehabilitation work sa Saturday.
13: Okay.
20: But it is only portion lang gid nang Borgo sa feeder.
13: Okay.
20: Ay, hindi siya clean ng nga amo na kalapad. O kaya rin sa may Borgo sa Cedar Tree. Dira sa may 6 a.m. to 7 a.m. Kaya kita nga 1 hour lang. Kaya rin nga 12 hours. So ang 12 hours, then, may galing ang portion. Lin sa may Golden Gate Subdivision sa may Alangilan, Papar Alangilan. Pakigilin sa may Binog na Alangilan. Around 6,000 customers ang affected.
13: Alang ilan lang.
20: Rehab.
14: Siguruhan ko nga.
20: Ito rin sa dyan sa atong niya schedule niya pagpaniwa sa atong niya rehabilitation.
13: I see.
20: So, mang ilis kita to sa mga daan niya. Alam, bre, kag lang sa sanggap ko na isolated niya 3-hour nga conductor. So,
13: okay,
20: para nga, malamoy, dira nga porto sa nalangila, dapo kita nakakahuyan.
13: Okay.
20: Kung hindi mo nga siya maisla ng walang pedra, amon niya siya ang saming nga nagapo sa dog-off dira at babongis mo sa nalangila.
13: I see. So, at least normal ah. Ang okay, guwa gamay nga porsyon lang ah. Gamay nga porsyon na medyo lawing 12 hours alangilan area.
20: Yes, sa alangilan area. Kung may araman nga tanggita ng oras sa oras, amon ni kami ating da Rosario, ating da Costita, Pinayaon, sa may Granada Heights, sa may Police Station Fire Granada.
13: Dala Charito Heights?
14: Charito Heights, sabi?
20: Amon ni may guyas ang tag 1 hour.
13: Ah, 1 hour ah.
14: Okay lang.
13: Okay na yung 1 hour. Importante yan nga 1 hour. At least kabalo sila ah.
20: 6 a.m. to 7 a.m.
14: Okay man bugnaw pa man ang panahon.
13: Engineer Tabanillo, sir, on the other hand, pagka-Sunday, sir.
20: Pagka-Sunday, niya naman tapos yung sa nga yung sa mga video feeder to.
13: Mandalagan.
20: 6 p.m. to 6
14: p.m. So, ba?
20: So, ang mga 2050 sa consumer sa kapitado. So, mag-recontact kita sa primary line, it's lang naman sa 3 wire. Na mga, this is about mga 1 kilometer halabaon sa linyang Atlanta.
13: Okay. Sige.
14: Okay.
13: On the other hand, engineer, may arakan.
20: Ang apitado, ang apitado, ang apitado, ang
13: sa
20: ang apitado, ang apitado, ang apitado, ang apitado, ang apitado, ang apitado, ang apitado, ang apitado, ang
13: apitado, ang apitado, ang apitado,
14: ang apitado, ang apitado, ang
13: may arat na porsyon sa Villamonte. Sige. Ato, engineer, maging chat kami na sa imo sa Viber mo. Ato lang nagahilay nga poste, basit magaan mo man yung atensyon. Ha? Kaya bilakan lo, basit
14: magpumpanan na
20: blan.
14: Ayas,
20: ipalo ko lang gina-forward na ito namun.
13: Midalya to, sir, no? Midalya.
14: Midalya Milagrosa.
13: Midalya Milagrosa, Villamonte. Ha?
20: Ang Midalya.
13: Oo. May sulat manggalis lang sa inyo da August 6 na padala man sila sulat. Basi kung magaan man nato na tension sir ha, para malikawan tang disgrace niya pila kadlaw.
20: Sige, Sir Gay, ipalo ako lang. Sige, I think that schedule na nila.
13: Ay, may, very good.
20: May gina... Pinaplating nila ng schedule sa mga request na maintenance na. Like,
13: sige. Timuon tali sir nga partnership ha. Kung may mga reklamo, ipalabot sa amon di, kagkamong concern, palabot pa namon sa imo dayon, practice magaan nyo man attention kag ma-check ang veracity sa reklamo. Ha? Amon ang partnership sa K-5 kag Mipsy ha. Sige sir, Engineer Tabanillo, thank you gila. Salamat gin sa tiyempo sir. Salamat gin.
20: Thank you man. Nagbadaw man nga salamat.
13: Nabatian si Engineer Tabanillo. Amon na dapat, abig kag K-5 Eric. Kay parehas kita tanan in the line of public service. Sila ya utilities for electricity, kita ya public service nga gadri ang masa nagapalabot kisa sa ila concern.
14: Oh, di maitlo at least naklaruhan. Collaboration. Kasi viral eh. Kay nga may mga burn out dito sa may iba nga mga
13: dobla. Dumakulbaan gabi sila mo dumo power outage kay Dubai. Wala ya ko lang sang power kundi nga may maintenance gamay lang gani ka portion lang ilan lang gipaberik.
14: Kagkada adlaw subong sa makulod may ara gid man taya rotational brownout hali niya sa NGCP.
13: Okay. Okay.
14: 2 hours diri, 1 hour diri, rotational bla. Because right now, sa prangkang istorya, may pagka-red alert ang NGCP ta subong. Tungod nga may doon.
13: Kag subong galingan, while we are talking,
14: sige lang.
13: Tinigto yan sa din nga dito ang Balmo, STI.
14: Oo.
13: Managtag ang first lady dito sa 10 kilo ka bugas.
14: Bugas-bugas, yun lang nanay.
13: Oo. Okay na lang. Very good. Baka tilaw, bila ka pabila ka dito, 2,000.
14: 2,000 nga bugas-bugas.
13: Mga 400 kasako. No?
14: Okay naman na.
13: Oo. Bisan pa paano nakatilaw sa mga programa sa gobyerno?
14: At 2,000 kapamilya, subong, hindi
13: na maglaminga. Gabay tagpulo ka kilo nga bugas.
14: Hindi na sila maglaminga.
13: Tis kung magduwala ka makumilog, mga isaks man na sobra man, duwaks man naman.
14: At least makita naman tato na mga hinablos nila ni Kap kag ni Kagawa, dara naman dahi.
13: Hindi natural lah. Pero naman ba tiyan tayo, ang daw na kutsansa, mapuspon ang eleksyon bago sa kadamo sa bill subong sa Kongreso?
14: Cheryl, dyan hindi lang pagulpiha kasi kay Pebred yung pamati.
13: Hindi, joke ko lang niya kay Pebred. Matayol niya ang eleksyon kay Pebred. Pero galing ka mula na Mayo kumadayon. Kasi nga ang eleksyon madayon sa Mayo. Mayo man hindi. Mayo man madayon.
14: Niya kay Mano Bember. Tiangalan niya lang, no?
13: No?
14: No, member. Pilapit-lapit na sa sangre, member.
13: Remember.
14: No, member.
13: Ikaw, amo na ginambal.
14: Red, migaway tayo red ah. Migaway tayo red ah.
13: Sa ato naman, yung mga utunang gopun sa mga lado, may naging tachampo, kita na itang Monday, pero may tugon kami ni Kaki Pabering. Sa mga panahon na mayara kita sa nahimo ng mga butang, hindi man atong hungod. Kangay sa aksidente sa dalan, dapat hindi pagpalagyuhan. At tubangon ang responsibilidad bangod kun sa aton man matabo ina basi ang aton pamilya hindi man matulogan. Another day,
14: another FDLP.
13: Sa pangalan naman sa aton CEO and President Dr. Emil Uy, opod si K5 Rainier Alcantara and Ethan James, the sleeping Sarmiento. Podban kay K5 Rods Palma at manager Colin Cubia and Jean Chatita. Ako si K5 Eljan Castaño.
14: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
13: Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kagaliwan sa Negros. K5 News FM.
14: Bye-bye. Kampyon
2: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ka.

0: kalayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo.
1: May TC! Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops. Ato-ato ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

kinaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Impormasyon sa ikaayong lahat.

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang paghidait, pagpakamayo mangin ara sa aton tanan. Good morning sa tanan-tanan kag informasyon sa ikayong lawas. Inigin design para magahatag sa inyo sing mga bagay-bagay, na mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, kag mga suplemento nga adlaw-adlaw naton gamiton para kita maging healthy. No? I-remind ko lang kamo permi ining aton DTX 500 dapat adlaw-adlaw maging party sang aton kabuhi. Of course, dugangan ta sing mighty C, ang alkaline nga vitamin C kag ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Ang pinaka aim or goal naton para kita maging healthy. Good morning sa tanan, upod naton sa aton nga programa si Brad Paul. Ah, hindi sa gusto tawagon Jean Paul Generoso nga Completos Ricados. Daw nami blaya spiritually inclined kag maayo na, no? Brad Paul mayong aga kag Sir Boy Sulweta mayong aga. Ah? Nga aman.
2: Okay. Kay gina-off da. Oo, kay daw naman gina-off. Anyway, siling ko need mo na mag-inom di tribayo kay Galipaton ka na engineer. daw problemimo ang hindi ka man gusto tawgon nga engineer Uyaban. No? So, engineer lang.
1: Okay.
2: Honorable kagawad sang Barangay 35. Istoryanta karon ang colorectal cancer.
1: Mm-hmm.
2: Mga balatian sang Pinoy nga pwede gini tani malikawan mo.
1: May ex-president kita nga napatay sa muna
2: at colon cancer. Si Cory Aquino. Sige, kagdamo pa engineer nga mga may problema sini. So ang aton di is prevention. Paano talikawan ang makatalagam nga colorectal cancer or cancer that involves your colon and your rectum.
1: Okay.
2: Anywhere. Dira magtubo is called colorectal cancer. Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer Alba. Mayong aga sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga, Tangas Lorabs, and KSS supporters. Good morning, gabay pa kampiyon ng lawas kay naka-DTX 500, your ultimate cell protector. Kung gusto niyo hubin ang silula para hubin ang lawas kay kansura, mag-DTX 500. No? May kampiyon man ikaw kung magpanubos ang ginatawag nga blood sugar naturally kasi this is a food supplement. No? May ampalaya extract that lowers your blood sugar in a natural way. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa ato lawas para makabato. Ha, para makakontra sa mga ginatawag ng mga invaders, mga mikrobyo nga gisulod sa aton lawas kag ma-check man ang mga anomalies sa sulod sa lawas sa aton immune system. Kung adlaw-adlaw gainom ka sang Mighty C, the alkaline vitamin C ang paaman, yung matamat puting skin, kampiyon ang quality sa kulayo ka sa wrinkles, kay rich in gapataasin sa glutathione level kag collagen level mo. And of course, para kampiyon ang mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold is a eye specialist food supplement, no? That basically helps to maintain your 20/20 vision or mapalayo ka lang sa ginatawag mga eye diseases caused by oxidation. Ang Eye Care Gold puno ni sa ginatawag na bilberry extract, vitamin C and vitamin E that works together in preventing eye diseases and eye what you call this mga problema sa mata. Palisan mo na dayon sa ginatawag nga eye care eye drops, no? Rich in hyaluronic acids that help relaxes your eyes from a tiring day. And of course, kontra mikrobyo, no? Kadalasan trangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, proceed na kita, no? Sa aton nga topiko subong, colorectal cancer. Ano bala ang mabulig sining aton DTX 500? Brad Paul!
2: Engineer, according sa colorectal cancer survey ginimo nila,
1: uh-huh,
2: upod ang Department of Science and Technology Health Technology Assessment or DOST HTA Council, no? And the Philippine Cancer Society. Naka-arrive sila sa isa ka data.
1: Mm-hmm.
2: That shows nga ang colorectal cancer or cancer sa imotinae, colon, ang imungalebo,
1: okay,
2: rectum.
1: Ang punta, ang ginagawaan,
2: oo,
1: gid.
2: Oo. Around 12.6%, no, nga mga bag-o nga cancer sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Ari ang demographics. So, no, padre, sa ining nila nga pagtuon, ang mga lalaki, engineer, Filipinos,
1: okay,
2: mga lalaki nga Pinoy.
1: Uh-huh.
2: Ini siya ang 13.7% sa tanan nga mga may cancer nga lalaki nga Pilipino.
1: Bugro.
2: Meaning, kung may 100 ka mga lalaki nga Pinoy nga may cancer, 13 sa ila or 14 ang may colorectal cancer. Meaning, amuna siya ka-prevalent. Ano pa? Sa every 100,000 ka mga lalaki nga Pinoy, 25 dira magka-cancer colorectal.
1: Uh-huh.
2: Okay. Babae. So babae naman, engineer, around 8.8% lang.
1: Mhm.
2: Sang mga babae nga may cancer ang colorectal. Kaya kilabanan sila yung breast, cervical,
1: okay,
2: uterine cancer.
1: Okay.
2: So, iniyang colorectal, medyo gamay-gamay percentage. Probably, engineer, because lifestyle.
1: Uh-huh.
2: Kaya babae, hindi mo niya kakita babae nga plainom. Mm-hmm. Kilabanan niya, pala panigrilyo ang plainom, yung lucky gid.
1: Okay.
2: Kabalo naman kita nga cigarette smoking, heavy cigarette smoking, and heavy drinking is closely associated with cancer formation. Ang take note of the word associated. Huwag kita nagambal nga mo ganyang rason.
1: Okay.
2: Isa sa mga rason.
1: Okay.
2: Na-associate siya sa mga rason nga magka-cancer ka. Sa ilang nga data, nagambal nga in every 100,000 nga mga babae, 17 or 18 kadira kabilog may colorectal cancer. Sa breakdown, engineer, kalabanan 50 and above. Ah, 50 and above.
1: Ang edad.
2: Ang edad. Kag kalabanan nga almost 75%, okay?
1: Okay.
2: Nga affected sang cancer nga colorectal ara sa 50 or above. Pasok ang edad mo, pasok ang edad namo ni boy.
1: Okay. Ah, si Buya kun pa lang ni 40 pa lang niya.
2: Oh. Pero hindi kita mahadlok bangod gadito X500.
1: Ayos, ayos.
2: If you are 50 years old and above, pe suno sa ilang pagtuon, 75% sang na-diagnose nga may colorectal cancer ara ang edad 50 papabaw.
1: Uh-huh.
2: Meaning hindi siya mo naka-common sa edad nga hubin-hubin.
1: Okay.
2: Ara sa usually sa may edad-edad na. Now, te probably because again ni sa aton ginakaon nga
1: lifestyle,
2: hindi mo na ginisiling ko, engineer, sa aton nga lifestyle, hindi ka man magka-diabetes sa 5 years mo lang kaon.
1: Uh-huh.
2: Hindi ka man mag-uba kidney mo sa noodles kung sa isang simana, isang bulan mo. Sige-sige, engineer, mo lang budlay.
1: Uh-huh.
2: Sa inom, amo man na. Hindi mo mag-uba mo atay sa isa lang kabulan, isang tuig yung nanay. Dekada na yan. Years and years and years ga pile up ang toxins.
1: So pagpatuyang sa imo kagulingon gid.
2: Amo na da ang punto, tay engineer. That's why nga kinanglanon sa aton magprotection. Indi ni bikaigo ang oras ko, engineer. Gina atado tani.
1: Uh-huh.
2: Ang una nga atado subong is about kilalahon ta ang aton nga kaaway. Ano bala ining ginatawag nga colorectal cancer? There you have it. Na-explicar ta. Ngayon, isang nga cancer, nagatubo sa imotinae sa large intestine, kag ang imo nga alatrasan rectum.
1: Okay.
2: Ginagawaan sa pupo. Somewhere between those, dira nagatubo ining colorectal cancer. Now, engineer, nambaltaman nga prevalent ini sa mga Pinoy, especially sa mga lalaki, 50 years old and older. Next time, sa Lunes, istoryahan ta, ano ang mga sintomas ini.
1: Mm-hmm.
2: Istoryahan taman.
1: May relasyon sa Sir GP sa inang fiber, high fiber nga mga pagkaon.
2: Kag istoryahan taman sa Miyerkules, ano ang nga agatubo ni siya? Ano ang process? Ano ang iya nga pathophysiology? Why nga nagatubo ang cancer sa tinai?
1: Mm-hmm.
2: Nan. Unahon talaga rin sa Lunes nga agatubo ang cancer sa tinai. So kung interesado ka mo, labi ba sa mga bana, mga asawa, plainom, plaubog, dili naton tusturyan sa Lunes, attend gig ka mo, mati gig ka mo, tusturyan ta nga agatubo ini. Kaya kung sa pag-insindi, takon nga agatubo ning cancer, dala kita nagasugod nga mabalaan ta, nga malikawan ta siya.
1: Okay.
2: By understanding why it develops, we can learn how to stop it from developing. So, sulod kita sa, again, prevention. By Wednesday, istoryahan ta ang simptomas.
1: Mm-hmm.
2: Ah, so, muna nga ton nga breakdown. Pero sa subong engineer, yan, bal ko lang daan sa inyo, pataas agad ang inyong antioxidant. Mientras wala pata cancer.
1: Correct, correct.
2: Damo kita may makita sa aton clinics. Libre naman, general, aton ka consultation sa clinic. Makanto ka mo bala sa may tubang sang daan nga paglaom, sports
1: ang
2: complex.
1: Gate, ang gate,
2: ang gate nila, dabla,
1: uh-huh.
2: Na tupad sang Negros Occidental High School, kag paglaom, tubang sang gate na Danila, amuna ang Clinica de Alternative Medicine, na libre ang consultation. Pa-screening. Kato na, engineer. Damo nga mga nagakadto dito sa aton. Nagabakal DTX 500 kay na-diagnose na nga may cancer.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kagambal ng doktor nga lang-alang na ni. Lang-alang na operahan. Luya ka na operahan. So, mahulat na lang.
1: So ano, huli ng tanan? Huli ng tanan?
2: Hopeless. Gabinakal to DTX.
1: Aha.
2: Nao nga kung punto mo ni. Kung ang imo hope gali sa ulihi nga may cancer ka na, kagiluad ka naman sa ospital,
1: uh-huh.
2: Amo naman lang nagli ang DTX imo baklon.
1: Subong pa lang.
2: Why not? Subong pa lang, away ka pa nagka-cancer.
1: Correct.
2: Diba? Hindi na magulat. No problem lang nga, nag-uab ang unto mo.
1: Uh-huh.
2: Pag-uab sa unto mo, kadto kas doktor, isang doktor, sila nga panipilyo katutudo.
1: Uh-huh.
2: Kaya para nga madula ng sakit ang kwan sa unto mo, kay kaigko. Di ko nang panipilyo lang magali ang solusyon.
1: Nga, hindi pa
2: sa na. Nga, nasang wala pa mag-uab nga ang nagway kaga panipilyo.
1: Oo.
2: Nan. Amo na bila, engineer. Why hulaton pa naton nga maglain ang pamatsyag takag kansiro na ta, amo pa pag-inom ta? Which is, hindi na naiapir sigurado, gid.
1: Uh-huh.
2: So, diri kaya sa paniguraduhay. Hindi na magulat pa nga ma-develop ang kanser sa lawas. Hindi na magulat pa nga diabetison ka. Hindi na magulat pa nga guba ang kidney mo. Hindi na magulat ka ginahay blood ka na, amo pa pag-inom mo DTX 500. Ang siling taton sang permi na ito ginasulit-sulit nga halip pa sang gamay kita. Amo subukon sa mga kabataan, ginasulit pa na. Pero sang gamay kita, engineer, it's always amo nang batian ta. An ounce of prevention is worth a pound of cure.
1: Correct, correct.
2: Ang gamay nga effort mo sa pag-prevent sang blatian, kinilo-kilo kag tunilada na naiya nga pag ayo sa lawas mo. Siling pa ni Doc Ramil, let your medicine be thy food and your food be thy medicine. Nan. Uh-huh. Ano ba kayong isa gani?
1: Dapat, ano na?
2: Inom DTX 500. Hindi na, kayo na nagkakalipatron ka na. Inom gin DTX 500 kag may test everyday para malikawan tang cancer. Sir Boy?
1: Okay, but do na bitin ko kay
2: Tisalonis.
1: Okay, sige. Wala problema.
2: Ara pa dito
1: so tayo, it's a date tayo. Ha? It's a date sa Lunes.
2: Oo.
1: Para mabalanta.
4: Kamahal sa oras ni Brad Paul.
2: Do tiyaga, kumulo sumunod ay kakagi ba sa comics nga hindi niya wakasan. Itutuloy niya. Itutuloy. Biblaan ko, may sula mo na. Itutuloy. Itutuloy, engineer.
1: Okay.
4: Muna niknok lang
1: yung nabasa. Sige, salamat sa Brad Paul. Ito mga information. Pero dapat gid naton. Ini ang DTX 500.
2: Okay.
1: Adlaw. Para malikaw kita sa mga posibleng nga maginulsol kita.
2: Mm-hmm. Sige, kanto ta kay Sir Boy Silueta sa talk ni Doc.
3: Thank you, Brad Paul. Thank you, engineer. Sa aton talk ni Doc, we'll talk about Lewy bodies. Uy, nun yung balang Lewy bodies kini and Parkinson's. Ano bala ang Parkinson's? Ano bala ang ginatawag na Lewy bodies? And how does D3 Bio prevents this, no? Ang ginatawag ning Lewy bodies, ang spelling sini L-E-W-Y, no? Lewy bodies, no? Uh-huh. Amo ni sa mga dead proteins that form a clump, no, sa imo brain,
1: sa mga brain.
3: Oo, no. And paano ni bala palino ni D3 Bio kay ano bala ginahimo sini sa aton brain? Well, first and foremost, kung damo ka na sa mga baranga ini nga tawag nga Lewy bodies ngalin sa dead protein, amo na ni ang gakos ang ginatawag nga Parkinson's. Uy, Parkinson's, ano ni bala ginatawag nga Parkinson's disease? This is the inability of a person to control his muscles. That's why kakurug-kurug na siya permi, no? Galakat niya siya, kakurug-kurug. Hindi na siya kauyat sa baso nga normal. Hindi na siya kauyat sa kutsara kay kakao normal. Kay kumuyat sa kutsara, kakurug niya kamot. So, hindi ang lakat niya ni shuffling ng gait. Meaning to say, kasudsud lang na siya maglakat.
1: Kung mag-drawing siya, do, hindi na siya ka-drawing siya.
3: Ay, hindi na gani kuyat kutsara, drawing pa.
1: Mabalik-balik lang nga tsura niya.
3: Eh, hindi na siya, why nagidya, why nagidya motor, ang ginatawag nga motor control sa mga maskulo, wala nagid. So, kakurog na lang kakurog. Lalo na, kung stress ini nga mga tao. So, ini nga usually mga Parkinson's ni makita tani sa mga may mga edad na, no? May mga edad na nga medyo ano na tawag sinigani ni nga yung pigaw na gid ang coordination. Tungod ina kinagdamo na ang ilang tawag nga Lewy body sa ila brain. Ano bang ginaobra?
1: Na deposit ina sa brain nerves.
3: Ano bang ginaobra sini? Gasulod ni siya sa imo gid mismo sa imo cells, ang imo brain cells, no?
1: Uh-huh.
3: Ito sa may cytosol na yon. Ano ni ang cytosol nga party sa aton brain? Amo ni ang party sa brain ta nga gatawag sini gani ni nga amo ni party sa aton brain cells that basically helps in the what they call this the overall health sa ginatawagin nga cell, no? So, usually, mapagwa ma lang ni sa aton brain, no? Usually, ginapagwa ma lang ni sa aton brain to a process called autophagy. Amuni ang ginatawag nga pagtinlo sa aton brain. But autophagy, or your brain cleaning system, requires a lot of energy. And sometimes, your cells doesn't have that energy anymore to activate its own cleaning system. Meaning to say, kung simple hunta, may ara ka vacuum cleaner sa balay mo.
1: Uh-huh.
3: Ang vacuum cleaner mo, hindi na magubra. Kaya wala kuryente.
1: Okay, okay.
3: Kaya kung wala kuryente, yung mo vacuum cleaner, paano ka pakatinlo sa mo balay? No? So, simple iban, masabat, pulusok po, manilig ka. Putak mo na. Pua mo ng analogy. No? Amo ng analogy da. No? Nga, wala na manugtinlo sa imo brain cells sang mga ginatawag nga dead protein nga ini nga ginatawag nga Lewy bodies. So, klaro na, no? Ang Lewy bodies cause Parkinson. Parkinson cause disability. Disability means hindi ka nakaubra sang imo gusto ubrahon, kay hindi ka nakakontrola sa kamot mo. Kay mapulot ka lang sa isa ka tawag sini gani, isa ka mansanas be, sa lamisa mo hindi mo maubra, kay gakurog ka lang gakurog. No?
1: Buti nga nun, ginasugo ni isang brain or medyo naging
3: brain na. Brain.
1: Inefficient na ang mga nerves.
3: It's
1: tungod
3: your
1: ang brain ni mo, damaged na or something.
3: It's your brain, engineer. It's your brain that basically does that. Your muscles and everything, they just follow. Gasunod lang na, ang mga tawag nga, ang maskulo mo sa ginasugo sang imo brain. So, if you want to really discuss this, to sakto na, you know, it basically affects the neurotransmitter part of the brain.
1: Okay.
3: Sininga neurotransmitter nga ini, is affected by a lot of things, including those hormones, you know, serotonin, dopamine, and everything. Amuna ang gakosi na. So, kung gusto nyo, bala layo ka mo sa ginatawag nga Parkinson's, kung gusto niyo mag-edad ka muna, guwapo, gapo ng coordination niyo, no? Mag-madjong ka muna, maghiram ka muna, mag-gapon.
1: So, dapat i-exercise mo ni kuno, Sir Boy, ang kwan, yung imo nga brain bala, dapat may ginabasa ka, may nag-analyze
3: ka. That's memory,
1: ka.
3: Engineer. Memory na, but when it comes to your muscles, lain man na yung memory, lain man na yung muscles, no?
1: Okay.
3: Coordination sa muscles. Amo na yung Parkinson. We're talking, yung tawag reading
4: and writing that's really good for dementia and Alzheimer's.
1: Okay, okay, okay.
4: Ang Parkinson's
1: stand corrected.
4: Ang Parkinson's ya is more on the coordination gidya sang imo lawas, which is also controlled by your brain.
1: Okay.
4: So din balaga sa load ang D3 bio dela. D3 bio tungod sang iya medium chain fatty acids produces ketones. Ang ketones ini does not only help in cleaning dead proteins like Lewy bodies, but also gives the energy that our brain cell needs to activate autophagy, or amo na to ang vacuum cleaner sang aton brain. So ano ba lang buot silingon sina? Kung may enerhiya ka, makwa sa ketones ngalin sa D3 bio ang makwa ang imo brain cells, most likely matinloan gid ang imo brain, layo ka na sa ginatawag nga Parkinson's o pagkurog sina. Because the part of your brain that is affected during Parkinson's is your substantia negra. Your substantia negra, ini siya nga parte sang imo brain, is that controls your coordination. So it affects a lot of things. Number one, the dopamine. Dopamine is a happy hormone, but it also helps in muscle coordination. Palo naman ta, nga ang D3 bio through its medium chain fatty acids is basically a helper, a protector of your probiotics or your good bacteria that produces this dopamine. Ang dopamine nga ini kilanlan gali hindi lang gali sa pagpalipay sa imo. Kundi kilanlan man para hindi ka magkurog-kurog kung magtigulang ka. No, amo na ang kanamion sang ginatawag nga D3 bio. It does not only protect your whole body and the brain from harmful microorganism from its innate antimicrobial properties. Remember, this is a food supplement. This is not a drug. Ang ginatawag ni nga antimicrobial properties ni natural nga halin sa nature. Meaning to say, it does not only protect your brain from microbes sa mga viruses and bacteria that makakos ang masakit. It basically produces, provides energy for your brain and the ability and reactivate your brain nga magaan ang abilidad nga ini nga makatinlo sa ilawas palayo sa sangyatawag nga accumulation o pagdamo sa sangyatawag nga Lewy bodies that causes Parkinson's.
1: Sir, sir boy, may pamangkot diri ho. Iya ba na kuno may amumanisad o problema sa brain, hindi nakatultol magpuli dito no sa isa kabalay. Lain nga kwartong inasudlan per me, sir boy.
4: Ano may, na iya? Force amnesia na. Ha? Force amnesia na.
1: Sige.
4: Oh, tamo na iyang tawag nga apos niya ano?
1: Apos na iya sulbaw.
4: Apos na iya pabalikon ang memories na.
1: Oo.
4: Ako sa habla. Gigabalik na sa dayon. Anyway, no. So kung gusto mong kampyon ng imo brain health, layo ka sa Parkinson's, kampyon pa ang ginatawag nga muscle coordination mo, kay may ara ka nang ginatawag nga what to call this, may ara ka na generate ang energy for your brain, may ara pa gatag sang gatawag nga increase ang production sang imo dopamine para layo ka sa Parkinson's, mag D3 bio. So hindi nang kunta microbio tang kaso ubos ipon kaglanat ang D3 bio. Kampyon gid ang D3 bio when it comes to your brain health. Ang bagay ni Sir JP gina kay engineer mag D3 bio.
1: Oh, dapat lang, no? Dapat ang brain naton dapat maayo ang function. Kay amunang central processing unit sang aton nga bilog nga lawas. Amunang sa nagasugo, sir boy?
4: It controls everything.
1: Everything.
4: Even your heart.
1: Okay, okay.
4: That's why your brain...
1: Pero dapat kontrolor man naton ang aton nga skin, sir boy. Mm. Dapat progressive lang kagat matinlo. Beauty kagalayo sa mga mikrobyo, paligo kita, sir boy, gamit ining habon nga DTX Beauty Soap. Nami, sir boy mo. Kaya nga, makita mo, moisturize ang imong skin. Nagatingkad, sir boy, glowing ang imong skin kung nagapaligo ka gamit ang habon nga DTX Beauty Soap. Gina-require ko sila, sir boy, nga before bala matulog, after sa bugtaw mo, manghabon ka na yun sa imuguya, kanami sang resulta. Before ka man matulog, magpanghabon ka man, or maligo, para nga nami the whole night around, happy ang imong skin, layo sa mga mikrobyo, beauty pa, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Okay. So, isa pa, kinanglanta may partner ni saya para hindi magbaho ang imong ilok.
2: Mm-hmm.
1: Inibalang aton Clinica Diofresh. 48 hours nga protected ka, hindi ka mahuya. Kaya nga, wala kang baho mo. Ang baho mo sa una nga daw bayabas bala Sir Boy nga ano or Skyflex bala nga nadula sa imo nga sa imo nga ilok talain sang baho mo.
2: Gabi mga nalugin no.
1: Oo.
2: Nanawag ang Skyflex na ambal mo ko na.
1: Hindi ang baho bala pero dapat yan namiya. Wala sing baho.
3: Oh, kung simple, kung gusto mo layo kasi kinatawag nga underarm body odor, mag-Clinica Diofresh. Clinica Diofresh. May VCO nga kaya tap naon ang mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag sa pagbaho sa imo ilok. That's why this deodorant, this natural deodorant, ang Clinica Diofresh gives you more lasting freshness. 48 hours to be exact, kay mismo ang VCO gives you that protection, no? Ang namin sini ang VCO nga sa Clinica Diofresh, gamat amat ng puti ang imo ilok tungod sa rich ini sa vitamin E. So kung gusto mo fresh ka all day, ang mga brown mo, maligo ka una, sa ang ginatawag nga DTX Beauty Soap, kag magkombinasyon sa ang ginatawag nga The Natural Deodorant Clinica Diofresh.
1: Nami man Sir Boy nga dapat aga pa mga pika. Kabalo ka Sir Boy, makapaubos ko na yeah, just 15 days, dua ka cases nga kuan mo, nga DTX Coffee Mix.
2: Samit man gid.
1: O kanami gid kay mga senior citizen, nakita nila kag ginamo yung mga dulo diferensya blaga may Sir Boy. Ah, ginadetox mo, ginatinloan ang ilang nga sulok-sulok Sir Boy. Ah, nakakapi ka na, naka-detox ka pa kun maggamit ka sang DTX Coffee Mix.
2: Kung nami gid nga detox ang DTX Coffee Mix, may DSE no. That detox yourselves from with the within. Imagine mo giinom ka kape pero may gatinlo si mo silula, no?
1: Correct.
2: Ang kadua na nga dito sa mutong ginambal ni engineer, may chia seeds nga ga-detox naman sa colorectal parts sang imo body. Palayo ka to sa lecture ni Sir JP.
1: Uh-huh.
2: Na colorectal cancer kay puno ni sang chia seeds, no?
1: Correct.
2: Amun yung ga-scrub sa mga tawag nga mga bilin-bilin nga mga pagkaon, mga ginatawag na mga may mga pouches kada mo. Kailan lang ka nami fiber. Kung fiber man ta kung storyhan nami gini ang chia seeds kaya ginakot-kot yan na ang mga mucoid plaque that could cause colorectal cancer. So din ka pa aga pa ha? Fresh na fresh ka na from the within kag sa sulod sa imo chan mag DTX coffee mix gakapi ka na
1: detox pa ka. Ari pa Sir Boy ho, kung gusto mo yun ikaw bibisyuhan mostly nga kilala ko Sir Boy nag-a-super bing tudlo.
2: Mm-hmm. Ah,
1: do nang chain smoker gid bala.
2: Mm-hmm.
1: Wala pa na ubo, saboy naman, sindi naman.
2: Mm-hmm.
1: Ah, kinanglan mo ang DTX Premium Coffee.
2: Mm-hmm.
1: Amunia, kinanglanon na nila Sir Boy.
2: Ang DTX Premium Coffee, gabi nga kape. Duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ergotinin nga ni sagano mushroom, the herb of immortality, nga pinakadugay klase nga antioxidant nga gatinil sa lawas and has the ability, may abilidad ini nga pagpukawon ang mga usado nga mga antioxidant mo, mga vitamin C kag vitamin E mo dagin tumar nga na-oxidize na. Ha, pangpukawo na liwat para mausas ang lawas sang ergotinin nga sa DTX Premium Coffee. Ginduwangan pag ini Dr. Ramil sang gitawag nga DSE ang super antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para makaputikta sa manog kape nga bisyuhan, sa manog kape nga stress permi, sa manog kape nga gaugtas permi, sa manog kape nga kulang sa tulog permi. Kila ini epekto sini, it helps you sleep because of the antioxidant that is present on it. So diin ka mapakita, no? Kag pwede mo niya ma-unli coffee. Yeah? You don't have that guilt feeling kay ang yaniya sweetener, stevia. Stevia engineers.
1: Correct. Ha?
2: So kung mag 2 to 3 cups to 4 cups a
1: day. Wala yung problema.
2: Okay lang, no? Eh, so kung gusto mo yung kape, nga makapahubin sa imo, ha? Makapahagan-hagan sang epekto sang nga tawag sa mga vices mo, sa mga bisyo mo, amuning kape mo, tanda na ngalan, DTX Premium Coffee. Ang gapahubin
4: sa sinula mo in a cup of coffee. DTX ah, Premium Coffee.
1: Okay, isa pa Sir Boy, ng pre-bio coffee. But nga nun, pag nag-inom bala kita Sir Boy, kundi mostly, gainit kita anay tubig. No? Pag gainit ang tubig, ang iban nga kape, ang mga good bacteria dira, patay da yun. Or magasulod sa imutian, nga grabe ang acid nila sa aton nga tiyan mo. Ha? Mapatay ang mga iban nga coffee, Sir Boy, ang mga good bacteria. Pero kung mag-inom ka sang pre-bio coffee, protected ni siya, Sir Boy. Ang ining nga coffee, nga buhi pa ya. Buti nga nung ma-retain niya ya ang iya nga life, bisan pa sa sulod sang tiyan niya, nga grabing aksido, kagrabing init, Sir Boy. Buti nga nun, maka-perform siya sang iya obligasyon sa paghatag sing kaiwan sa mga good bacteria. Ginapahilty yan ni Sir Boy ha, ang mga good bacteria amuning pagkaon sa mga good bacteria, Sir Boy.
4: Oh, engineer, no? Amuning tawag nga pre-bio coffee, may spore-forming probiotics na wala ka kapatay sa asido o sa init sa tubig. That's why you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee sa pre-bio coffee. So, mga buringot na saga, mga hindi morning person, dapat ang kape nyo, pre-bio coffee. Pero kung we're talking about probiotics, kung gusto mo gidyang i-repopulate, padamuon ni what ang good bacteria sa imo chan. Kaya feeling mo, permi ka ng may indigestion. Mm-hmm. Feeling mo, permi ka may brain fog, doon di ka paminsan sakto. Ha? Pigaw ang imo metabolismo, biskang kumplito ang imo tulog. Pigaw man, ang imo kinatawag nga skin health, kag ang imo emotional health, ay, basic ko lang kanigituod sa probiotics. Kung gusto mo bongkit urot, kung gusto mo dayon nga madamo dayon, ang ingi mo probiotics sa imo chan, mag-Clinica Spore Biotics. 80 billion colony-forming units of different strains of spore-forming probiotics. Meaning to say, huwag mga kapatay sinin sa tubig o sa asido sang chan that basically repopulate.
1: Correct.
4: Your gut para nami ang imo brain health, nami ang production sang vitamin gut derived vitamin B para nami imo nerve health and also your brain again, and nami ang pag-absorb sa mga minerals, mga vitamina and even antioxidants from your food. Kung may ara ka sa ginatawag ng mga good bacteria or ginatawag nga healthy bacteria or probiotics sa imo chan. So mag-Clinica Spore Biotics.
1: Okay, Sir Boy, ang aga ako niya permi ang gina-endorse ila, Sir Boy, ining extend food supplement for men. Pag nag-extend niya ang performance mo, Sir Boy, bilang isa kalalaki or bilang bisan senior citizen na, extended man, Sir Boy. But nga nun, nagayuhom si Mrs. pag nakatake ka sining extend food supplement for men. Nga, tungod may maka kaglabuwas ka ini, nga may significant amount of calcium kag other minerals nga essential sa atong nga bone health, Sir Boy. Kung gusto ta maging healthy ang atong nga bones, no, ini ang extend food supplement for men. Ini makabulig man sa mga menopausal relief, Sir Boy. Labi na gid sa mga babae, ito gid nga menopause na, Sir Boy. Ang laki ga menopause man o ga kupos. Gabulig niya, Sir Boy, ining extend food
4: men
1: supplement.
4: Menopause na mo yan, menopause. Sige. Ang lalaki ya, no, when ga edad na, gamat amat magid nubo ang vitality, no?
1: Okay.
4: That's normal, no, damo na problema, may mga prostate, may mga gatawag nga mga may mga floor muscles, no, no? Sa sa mga maskulod sa dalom nga hindi na makapugong sa dugo, muna nga hindi na kampyon ang atensyon ni Junior,
1: laylay ka galoy-loy lang permi.
4: Pero may mga ginatawag exercises kag may mga food supplement gaya sang extend na makabulig sa inyo. So exercise plus ginatawag nga exercise sa pelvic muscles mo,
1: okay.
4: Pelvic floor muscles plus pa sa ginatawag nga extend a campion ba si magbalik ang ginatawag nga 20 years old nga Engineer Albao sa inyo.
1: Kada isa pa, Sir Boy, ining kuan balab, ang blood natin, ang sirkulasyon, mabulig man siya extend. Kung speaking sa blood circulation, Sir Boy, ano ang nami pagid?
4: Kung gusto mo yung nami, man imo blood circulation, besides extend, pwede ka kapamasahe, ah. Pwede mo magani madungan, inom ka extend, pamasahe ka. Kung gusto ka, kung kapamasahe ka, ang sikrito sa masahe, kisa wala man sa masahista.
1: Okay.
4: Sa
3: Balanyos. Dapat ang Balanyos mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon, engineer, ang hagod, ang init nga ginahatag sa mga tired muscles mo. Mga hangin-hangin sa kaso-kasuan mo, mamatamat na ko habang ginahagod ni Mrs. Ni girlfriend. Ang sinupagita. Ang gahagod sa likod mo, ang masaista, of course, no? Sa iyong likod, amang ginamasahi ka, amat-amat na sulod. Ang ginatawag nga relaxation nga ginahatag sang DTX Liniment Oil, no? And of course, ang aromatherapy nga abang ginamasahi ka,
1: okay,
3: ang ginamasimutan mong aromatherapy, ga relax ka, engineer,
1: okay,
3: no? Mentally, no? And that's why kampiyon gini nga Balanyos, ang ginatawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Okay, sir boy, daw wala tatuin po. Biyernes bong, the weekend, sir boy. Mm-hmm. Anong mga rekomendasyon mo before ka mag-exit, sir boy?
3: Mm-hmm. Of course, no, available ang aton mga products, no, guaranteed original products sa aton mga tawag nga official Lazada store. Okay. Ardang Clinica de Alternativo, official store namon sa Lazada. Sa TikTok, ara man kami.
1: Ara man?
3: Uh-huh. Bataon niya yung Clinica de Alternativo. Ara sa TikTok. Maka-order man kamo sa amon online, diretso, no? And of course, amon clinics available na tanan nga produkto nga gina-discuss din namon ni Engineer Albao sa amon mga official clinics sa Bacolod. Ara kami da sa text. Kami da sa ano sa may
1: Clinica de Alternativo office
3: sa may Libertad, no?
1: Uh-huh.
3: So bang sa may Paglaom, may second gate.
1: No? Correct, correct.
3: Mm-hmm. Sorry, na street. And of course, I just want to greet good morning, no, sa akon na duha ka utod na nagpuli, no? One is na PT, is na engineer, no?
1: Abong.
3: Mga physical therapist ni nga ano na nga veteran na sa states, no? Isa sa California, Silverhill Zulueta, and of course si John Zulueta, no? Silverhill yan niya sa California, 30 years na to, director na ni.
1: Regards anda sa imo sera.
3: And of course amo sa rehab specialist ang NHS ang ano sang Great Britain sa London sa akon Mangod John Zulueta. Good morning na sa inyo, and enjoy the family reunion. And of course, ligin maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C. And of course, ang paborito ko sa akon mataga matamat, no, klaro, mag Eye Care Gold.
1: Uh-huh.
3: Ang Eye Care Gold, no, kampiyon gini sa mata. And of course, Eye Care Eye Drops. And of course, tong kontak lang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy, weekend subong, dapat maging healthy ka mo, no? Hindi ka mo magkalipat permi. I-equip nyo yung alawas, mag-take permi sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag Clinicas for Biotics. In behalf ni Doc Ramil Oy naman, pinalangga ang aton nga CEO, kabay nga may ara kita subong peaceful mind nga mag-atubang sining weekend nga mga problema. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, nagasiling i-albao mo. Mayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga isa

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: May kwarta kagid lang, kaso hindi mo lang di ko siya pagbuligan.
2: Mabulig ako kung may inugbulig ako. Galing kay wala, tiwala gid eh.
1: Oh. Sige na, bala boss, buligi man ko ay. Tanan-tanan boss, imuon ko boss, mabawi ko sa imo boss.
2: Bisan magluha ka pa sang dugo, wala gid ko gihapon sang ibulig sa imo.
1: Grabe ka man, boss ba? Dili na lang gid ko niya gali sa hospital, matiner eh.
2: Aho! Ah. Kay ti, wala ka man inugbayad mong.
1: Sadya-sadyahin, no? Oh.

0: Boss Rocket,
1: ano naman ang maalagad ta sa imo, Boy Ramon?
0: Kwan, boss? Sa impeachment trial, sa diin ka?
1: Ari di sa kalising ko.
0: Kwan, boss, ang boat silingon ko bala, sa diin ka nga side maapin.
1: Ikaw, hao, sa diin ka, hao.
0: Boss?
1: Mm.
0: Ako ya, pamakuton mo?
1: Mm.
0: Ah, sa prosecution ko.
1: Di ako naman ya, boy. Sa defense ko, para lainay ta.
0: Ha? Nga sa defense ka, boss?
1: Kaya man gusto ko pamatihan ng pihak ang defense antes magusgar.
0: Hmm?
1: Di ikaw nga sa prosecution ka, hao.
0: Kaya gusto ko man pamatihan ng ila. Eh, di ba, boss?
1: Ah, pariyo man lang tagal, hey.
0: Pero, boss, bisan sino pang apinan ta, daw kita man lang yung nagkakasakitan sang ulo.
1: Amugid, ang mga senador ka-away, da kita yung kakaubusan talod,
0: mm-hmm.
1: Di ta maglantaw sang away nila.
0: Pero, boss,
1: mm-hmm.
0: Leno kong storya,
1: ah.
0: May paborito ka nga senador?
1: Miara, eh. Ang senador nga talagsalan na magambala.
0: Boss, ang iban, daw isa ka oras mamangkot. Pero kung magsabat, tag-isa lang ka minuto magsabat.
1: Boy,
0: mm.
1: Amo na mga pasikat yung senador.
0: Mm.
1: Piyo-piyo mamangkot, pero kung sila pamangkoton, daw natamad magsabat. May arad na nga senador nga,
0: uh-huh. Ha,
1: mga alam.
0: Oh,
1: may aramanda nagapaalam-alam.
0: Boss,
1: mm.
0: Kung ako senador, isa lang ang iayo ko sa Senado.
1: Kagano?
0: Pwede tanay magbakasyon sa mga beach. Kido kainit kasi ang aton dibatihay. Pwede nga maligo tanay agod mabugnaw ang aton mga ulo.
1: Pwede lang na.
0: Ay, oo, boss eh. Amo nang akon emosyon kag i-privilege speech. Kito, makantanay dang ibanda nga senador sang baisay eh.
1: Pati sadya-sadya, no?
0: Ah?

bisandiin nga newspaper. Pahayagan kag mga media legit man o kung tamburong. Perdi ko sa tanan nga survey. Ano ni ginahimo sang akon mga bayaran nga media man? Daw wala gisila gaapin sa akon daw? Ano ni man? Mas dako patag sa akon si Inday Saray haw? Nga daw dito pas layagapin sa piyag. Oh, Anibal. Daw hindi inimanami ng mga sorbe nga nagagwa subong. Dapat trabaho ini ni Bung Sansaw. Dapat titukihon niya ang resulta. Kanugun lang si sang minalita nga suhol para sa iya. Kag sa iban pa ng mga media, nga aginhulog mako nila sa surveya man. Ano ning botsilingon nila? Kulang panginbayad ko sa ila kag nagapadugang pa? Ano pa? Perdi ko sa ilang surbe? Hanimal! Sadya-sadyay, no?

0: The second na DJ Sutab. Basa na letter.
1: Sa gihapon, ako ini si DJ Sutab. Ang number one nga Sutab sa Barangay Puso, La Castellana.
0: Wow! Animal, kung mag-intro siya sa radyo, no, halatagin nga mapadalagan yung kagawad sa Barangay Puso, La Castellana.
1: Oh, sige na, plaster na kamo. Kaya kung maplaster na naman ako diri, bukla na kamo sang banig, kay matulog na kita.
0: Wow! Bawaan ang animal yun. Maprograma sa radyo pero mabuklad sa banig.
1: Subong adlaw, mga kasutab. May isa naman kita kasulat nga pagkabasahon.
0: Kaya na pa nga, sulat na. Na wala mangyapong klaro, basahan na da, bladi di sutab.
1: Ang sulat nga ito na pilian, naghalin ni kay Nunoy Tangkuloy.
0: Wow! Busangaran pa lang, dukagi na tumba, parador.
1: Ang iya sulat na gasiling, Dear DJ Sutab.
0: Ba?
1: Ako si Nunoy Tangkuloy, sang Ruha City Capiz.
0: Ba? Kalayo ko li sang lugar sang letter sender?
1: Halin sang una DJ, walagi ko yung kaagi nubya, ukon ka relasyon nga babae. Ambot ah, may ginapangita gid ko sang isagid ka babae.
0: Kaganong ginapangita mo, Aber, Nunoy Tangkuloy?
1: DJ Sutab, hasta subong, wala ko pagid gihapon, nakita ang gusto ko nga babae.
0: Ano nang gusto ni Nunoy Tangkuloy, ha?
1: Kay man DJ Sutab, ang gusto ko sa babae, single mom. Single mom nga wala kaagi bata.
0: Yogs, na ano manangin mo Nunoy Tangkuloy man? Kabudlay man na pangitaon siyang single mom nga wala kaagi bata. Sluhad ang problema mo. Sadya-sadya, you know?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagkigulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, diambas ang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka.

0: Una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang Detex Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasahan ang butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamasahan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
4: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabali

0: pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
10: let's go with the flow.
16: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From

0: lamang pangarap mong trip. PureTex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa PureTex that you can lean on.
0: Para good mood, PureTex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga. Kitang

0: dyan. Din si Tantan?
1: Ato, nagapang-espeyo?
0: Hmm? Nga aman?
1: Ara siya ho, doon sa piyo-piyogin siya ho.
2: Kapag ako sa espeyo, kung gwapo, naging kusubong.
0: Hmm? Te, ano resulta niya?
2: Nabudlayan ang espeyo kay nag-truck.
1: At tungod sa kagwapo mo, totoo, Tantan?
0: Hmm?
2: Hindi ah. Kay na tumbahan ko ang espiyo ko.
1: Aw ah! Amo nagla?
0: Ay, gali ka, amigo? Eldian?
1: Ano?
0: Pasakahi lang na siya. Kay may bilin pa na siya nga burger.
2: Pero sa tuod lang, Migo, wapo magid ko sa pananawon niya.
1: Imig? Wapong-wapo ka gadya? As in, ginay, Imig?
0: As in!
2: Salamat, kid, mga Migo, ha? Kanami, matyagon ba lang, may Migo ka nga matuod-tuod, ha?
0: Eldian, patikid siya sa ato, no?
2: Inautikan niyo ko, mga Migo?
1: Homig, dali lang. Tantan, ano may kutik pa ko kay tutod ako. Homig, intuon na siya. As na maubos ang pagkaon niya.
0: Oo.
2: Gautikay ka mo, mga Migo?
0: Oo. Gautikay kami. Parti sa pagkagwapo-gwapo mo, ah.
1: Oo, Migo Tantan.
2: Bawo, salamat, kid, mga Migo, ah. Na-appreciate niyo gali ang kagwapo ko.
0: Oo, ikaw pa.
2: Sadya-sadya, eh, no?

0: Hayo kay Ari Kadi Bong Sansaw.
1: Nga aman, Ibusman Rimulta.
0: Sansaw kagid matuod.
1: Anong buot mo silingon, Ibusman?
0: Kon ano ang apelyido mo, amogid na ang gawi mo.
1: Hindi takabala magets.
0: Kay man slow ka nga animal ka mo.
1: Ano a slow man? Riktahan na lang ko bala.
0: Ano niyang pang-survey mo, Bong Sansaw?
1: Nag-survey man ko eh.
0: Sa diin ka nag-survey, ha?
1: Sa dalong sang puno sang tino-tino.
0: Animal! Hindi ba lagin pakulukar namun si mong tanan niya mga surveying company? Agud pataason ang ratings sa aton presidente.
1: Kag-amo man sina ang ginhimo ko.
0: O tinga sa iban nga survey. Perdi kita.
1: Tungod hindi sila madalas ang money.
0: Ikaw
1: ya. Kuya, madala kuya sa kwarta. Ano pa? Taas ang rating siya sa akon survey. Sa iba niya, kay wala to sila nagbaton sa malita, di ko di wala eh.
0: Bawa mo na gani ang ginapatrabaho sa imo eh.
1: Boss, ang iban hindi gidya madala. Hindi gidya madala, bisan anhon mo lang. Kay may mga BBS sila kuno.
0: Ano na ang buot silingon sang BBS man?
1: BBS! Buang-buang supporters.
0: Hala! Sadya-sadyain, no?

0: Anong imo ang tabudat?
1: Tekon hindi tagit masarangan pabayon talalang siya eh.
0: Uti paano na siya?
1: Uti kay bala na lang da siya eh.
0: Pabayaan mo na lang abyans ang pamilya mo.
1: Oo, kay nga daan kita nga daan bululigan man ta. Ti ano hibulig da sa iya?
0: Pabayaan ta na lang da nga magbinuang buang.
1: Amo ginang matabuhi kay ti wala man ta mahimo mong.
0: Amo na gani nga dapat paningwaan ta man siya tani. Kayo, ato na naman siya sigad bye-bye ho. Nagapakuno-kuno naman siya nga kataw.
1: Mayo lang na. May na gani. Ang lain da pila kaadlaw kung magpakuno-kuno siya nga umang sa batad.
0: Aya, sadya-sadyay, no?

0: napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyong mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang ang butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape. Kag batsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kag intestingan. Walagit ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Talks ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Sa una,
3: good day, magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
6: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permitungod sa ako nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akong nga ginabatsyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato na ara sa atong lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News. Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: It's the best part of the day.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio.
2: Sa mga pagtuon, ang D3Bio ga-support siyang gituwag mga kababayanan kung ara kamo sa stage sa menopausal. Imagine la 150 symptoms nga mabatyagan sa mga babae. Isa sa mga pinakumon kay irritable. Ikaduha, night sweats. So kung gusto kaya nga ano, malikawan ang ining mga klase nga simptoma before pa ang menopausal stage, inom ka na D3Bio. Kaya nga man, ginakorek niya ang imong mga hormonal imbalance.
3: So, amo nang hinabalis nila, Sir Boy, nga life begins at 40. Nga mga babae, ah. Tungod nga sa sinagaling nga edad, damo na ang mga changes nga mabatyagan sa babae. No? So, ang result gali na, Sir Boy, sa pagnubo sang estrogen kag progesterone sang sa ovaries sa babae. No? So, ang makabulig ang D3Bio sinang ginatawag pag-reduce sang symptoms, imagine nun mo, 150 ka symptoms. No, tamo. So, i-reduce na, no, sang D3Bio, including na dira ang hot flashes, pag tambok, basta pusal, gatambok na bayan.
4: Ang estrogen is the hormone that makes the woman a woman. Without estrogen, amat-amat ni dula ang mga traits ng babae nga bilang pagkababae.
2: Tingalaman ko sa mga lalaki nga the woman, grabe gala ang estrogen.
4: Grabe ang estrogen. Ang ginareklamo kinilang, yung muna ginatawag na vaginal atrophy, ang pagkamaysang pagkababae. Halay, no? Galing beneficial siya, ga-dry siya galing. May dryness, no? Because if it's estrogen that basically helps the organ of the female organ to lubricate. That's why ang D3Bio kung ano manggit nga estrogen nga bilin, kasi may remain maging estrogen mo punubo ng level D3Bio through its capability of being a raw materials in creating hormone, basically, gina-maintain niya na lang ang iban ng hormones nga, particularly estrogen, no? And ang inipagid ang namin sa D3Bio, it basically protects women from memory loss during menopause, no? And yung mga babae ni during menopause, may mga signs and symptoms nga they tend to forget things, no?
0: D3Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats, mga butika. D3Bio.
4: Ang D3Bio basically promotes the production of serotonin by maintaining the health of our gut bacteria, our good bacteria or probiotics nga produce ang serotonin. And this serotonin basically stabilize the mood of our menopausal women.
0: D3Bio.
2: Ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, di siyempre taas ang iya gitawag medium chain fatty acid. Kag aside nga makakuha sila benefits nga antibacterial, antiviral, o tanan nga mga kagaw, patyon niya, ang nami lang gid niya, kay ibalansin niya ang gitawag hormones nga gitawag estrogen, Sir Boy. And this MCT, no, gabulig ni mag-reduce sa mga inflammation nga gakatabo sulod sa lawa sa mga kababayanan. So, kung amo nang gakatabo, medyo hayahay, Sir Boy.
0: D3Bio.
2: Wala ka problem sa imo nga menopausal stage, happy pa imo sexual life.
4: Happy pa
2: even after life. Your menopausal stage nga, daamo yan ang hambal nga biskan tapos na ilang ano menstruation period, gawit gapon sila.
4: Gawit gapon.
0: D3Bio.
4: Okay gapon.
2: Okay gapon ilang sexual activity.
4: There is around 6 million women in the Philippines dito sa age 45 to 60. Kamo nga mga 6 million you should try sa D3Bio gid, no? And of course D3Bio increases your metabolism because of its MCTs during menopause. Kung menopause ka na, jutay na ang imo, ganubo ng imo metabolism. That's why gatambok ka, gadako ka during after menopause. So there's it, no? D3Bio does not only protects you against flu viruses, nga gahatag trangkaso, sipon, kagubo, kagilanat. D3Bio also supports women during menopause. So this is the best friend gid sa babae.
2: That's your happy pills?
4: Happy pill gid ang D3Bio. Bayo, nami pang serotonin mo. Pang sikreto ko.
2: Hindi ka dali mag-ulian nun. Nami mo matulan. Te, imagine la.
0: D3Bio with Visio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3Bio. Health News.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan?

0: kabyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkabuligon, malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit kaya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa apod. Tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nag-

0: kaon.
1: Spore Biotics naging updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. 101.5
2: News. Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:05 sang aga.
3: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
3: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso, Iniang 11 MBPS.

0: Maayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps Subong Adlaw. Pizza 14 na kita sa bulan sang August, sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan sining tuig 2026 and TGIF. Thanks God, it's Friday. Din man ka mong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan, inyo kami makit-an live kag mabatian sa mon Facebook page. Kadto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Like, share, follow ang ina nga page. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canyeti. Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tagpanggapin sa mga kinaan.

0: Gina Purano, Jean Ricanya Gani. Bakay ining si Edlin Carriedo bla. May ari ba, ari sa subong dasun why naman? Gaulo ulput ulput ka lang balaya no ya. Ga Edlin bla, ga ulput ulput ka lang.
1: Grabe boy.
0: Ho oh. Do may idea ko kun din kagapuli.
1: Grabe.
0: Kag daw katultol ko.
1: Grabe food.
0: Irene Palermo Rodriguez. Gina Purano, Ricky. Oy, ang akon nga brother. May super buot nga very ano ni, very able nga leader sa simbahan. Ricky Sinfuego, Elder Ricky Sinfuego. Happy Preparation Day. Baka nami. Regards lang sa tanan nga family Sinfuego sa Hinubaan, especially sa Barangay Bakuyangan. Leonardo Sevilla, Juna Dugatuga. Sila ni Manong Kagmanang Elsie and Sammy Castor. Baka namin tanibalik dito. Balik yung layo, gijaya. Layo, gijaya ng Hinubaan. Katamos ang invitation sa akon, may ga-invite man sa akon ang Kabug Seventh-day Adventist Church. Ang Edmar, why ko naman ito na mabalikan. Ang Aper Handumanan, why ko naman mabalikan. Ay, oo. Dokulangon, di ko yun sa chimpo, ya. Ano ni ginakumud-kumud ni Edlin? Bebe-bebe din to. Aper me, kuya kapamati, ikaw yung wala pa napak. Oh. Kaya kung saan uhan ko lang yung makita ang pangalan mo di Edlin niya. Paano mo kubi kabalo ka pamati ka? Mga balita nga itong istoryahan, sining agabat prabersina. I-remind tagi ka mo nga inom sang DTX 500. Imunta! Hindi na magulat pa nga maglain, pamatsyag mo, magkun ano pa da ang balatian mo, igo ka mag-inom. Inom na nga daan. DTX 500, the best siya kung parisan gid sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para you good health. You'll be good looking. Oo. You may be wondering why may mga time nga naga long sleeve ako, kag super formal, may mga time ka t-shirt lang. Actually, ang akon nga long sleeve days, amo na ang Wednesday and Friday. Kasi siyempre may simba pag after work. Hapos na lang yan, simba na lang dayon, din ang puli. Nakapreparar na ba? Oo! Kaya I do believe ang pagsimba sa Ginoo, dapat naka-formal ka imo. Ga-formal gani ka mag-attend sa party nga mainom ka lang. Ga-formal gani ka kadtos party nga mainom ka lang kagma. Kaon baboy.
1: Grabe food.
0: Ang pagsimba sa Ginoo, hindi mo pagpreparahan sang formal nga bayo. O, di ba? When you are dating God, because you'll go to church, dapat ang imo yung bayo nami. Hindi ba sila nga nami, ah? Kundi bla ng formalia. Oh, formalia. Amo na nga Friday and Wednesday ang schedule ko. Kay kami nga mga Adventist, nagasimba kami during Wednesday. Kay amon asaya ang amon nga prayer. No, midweek prayer. And then pagka Friday, ti preparation day, kay pag-aga Sabat. No? Ah, sige. Now, ari ang mga balita nga ton pag-istoryahan. Karon do kay dugay, explicar ko sa inyo ining measles nga balatian kag ining rubella. Rubella. Naa, delikado ini. Kag nga akin ang lang kita magpabaksin. Kay isa sang balita karon nga iga presenter ni Chester. May pila kuno ka mga barangay sa Cadiz nga hindi magpa-immunize para sa measles kag rubella. Rubella kay nga ah. Ang ilang mga kabata, kinahadlok sila sa naglapta nga fake news. I will be setting the perspective correctly. Karon, istoryahan ta, ano gid bala ining measles or tipdas kag ano ining rubella? Kag nga nga dapat mapabaksin ka? Kag ano bala ka safe ang baksin? We're going to talk about it later on. But prepare scenario na ang mga headlines. Lalaki na nga watsang nakapark ng motorsiklo sa Bacolod City.
2: Tinunto ito.
3: Sampalin mo.
0: Driver sang minivan, kagpamilya sang nahit-anran nga lalaki sa Bacolod, mag-aatubangay na sa police station. Dumduman nyo to ang nahit-anran. Sang isa ka na-capture sa CCTV nga minivan. Ay abaw, do iya kunuyagin pa-chap-chap ang minivan niya para nga hindi sambalaan nga siya. Ay ti karong kami nga nakapanugid plus ang backtracking sang CCTV, ti balaan gid siya. Di namin na pailang gig kaso. Pabudlayan mo po yung pulisi mo, ngambot mo silingon, kundi kalay e kurway kayo nadakpan niya, goodbye na lang to. Anong bot mo silingon? Kung wagala kay una gi kay nadakpan kag wala na ninguha ang mga pulis, kung wala na ninguha si Major Bonilla yang madakpan ka, sorry na lang gali to ya. Okay, thank you na tong imong nahimo nga krimen. Dapat you need to be responsible. Kung may naipit ka da, punduhan mo ginya kag ipabulong. Hindi kay malagyo ka lang yung imo, matyaga ko to nakaipit ka lang kuring. Matyaga ko si imo to nakaipit ka lang yung ido. Mowa sang pagpasanag sa Kapitolyo Provincial, pirmado na. Ngahaw, dulom ang provincial? Kapitol? Araw-araw, 14 ng aton nga pasapanami na sang ginagastuhan, tanap na ito nagligat, 25 million ang pagpanami na sang area sang Kapitol. Eh, dulom, gali ha?
2: Grabe po yun. Ito.
0: Araw-araw, karon lang black, may uras ko para sa Negros Power. Negros Electric Power Corporation. Sige, karon lang. Ay, kaputok ng butsi ko sa ilang. Yara na sa 2,000 ka mga senior citizens sa siyudad sang Bacolod, ang nakabaton sa tigpulo, gigakilo, na bugas. Nga halin sa national government, bao ang nangatag ito kuno si First Lady Lisa Marcos gin. Sige, panguluyagin nyo mayo ang taga Negros kay manog eleksyon na.
2: Grabe po.
0: Hima Maylan, Vice Mayor Gustilo, nagduso sa ordinansa para sa school safety sa mga bulutuan sa siyudad.
2: Alright!
0: Sagay LGU SRA kag Department of Agriculture nagpatigayon sang insecticide application kontra RSSI. Balo ka mo ang itan? Balo ka itan kung ano naman gali nga klase sang insecticide ang para sa RSSI nga daw tige? Itan balo ka itan kung ano ngalan? Solomon 300. Insecticide gali ka pang? Insecticide gali si Solomon? Ikaw lang magali mo ang solusyon mo para mapatay ang races. Ay! 600,000 nga balor sang livelihood assistance gin turnover sang siyudad sang Kabangkalan sa duha ka bang association sang OFW. Dari kita sa balita ni Chester, but proper sina, matag ko na isang backgrounder sa inyo para maintindihan tamayo. Maintindihan tamayo. Oh, attention sa mga ginikanan. Kahit may pila dito ka mga mga iloy na hindi magpa-immunize sa ila mga kabataan, kinadlok sila, sining fake news nga nagalapta. Now, pili ka mo. Ipa-immunize nyo or hindi nyo pagpa-immunize kay nahadlok ka mo sining nagalapta nga fake news kagapakalain sa immunization nga ang resulta sa na ikamatay mas bata nyo tan ko rin pagunod kay Dugaytan mayawan na sa kanulatan. Aha, ang balon talaga tan kung lawikon tawga mo siya kayo lubat sa hulat. Now, Drita. Ano bala ang measles? Ang measles, amo ning ginambal ta nga tipdas. Tipdas. Question. Ang measles bala delikado, ikamatay ba sang bata? The answer is yes. The answer is yes. Delikado ang measles kay ikamatay ini sang bata. Pwede mapatay ang aton bata sa tipdas or measles. Hindi lang inisya ordinaryo nga rash o rashes sa ipanit sang bata mo. Ini ang may delikado nga epekto nga ah. Suno sa World Health Organization, sa ilang estimate, there are approximately 95,000, ariyo? 95,000 ka mga kabataan ang nagkalamatay sang 2024 sa bilog kalibutan.
1: Alright!
0: Oh? Na, suno sa World Health Organization sa bilog ng kalibutan, in 2024, 95,000 ka mga bata ang nagkalamatay sa measles. So kung ang pamangkot mo, delikado bala ang measles? Yes, of course. Ikamatay bala sang bata namon ang tipdas? Yes, of course. Kag predominantly, ining 95,000 nga mga nagkalamatay nga mga kabataan bangod sang tipdas sa bilog kalibutan, most of them unvaccinated. Wala ma-vaccinan. Wala ma-turukan vaccine. Wala ma-immunize. Sang wala pa-immunization, vaccine for rubella and measles, there were 2.6 million deaths every year. Deaths every year. O, tandaan ha, sang wala pa na vaccine para sa tipdas, sang wala pa vaccine para sa tipdas, inibala tawag ta nga MR or MMR nga vaccine, sang wala pa na siya maimbinto, kada tuig, 2.5 milyones ka mga kabataan ang nagakalamatay. But when nag-vaccine na, nagagamay ang nagkalamatay, ang gakapatay, amo ni gyapon ang wala ma-vaccinan. So if you're going to analyze, diin bala ang mas safe? Mapavaksin ka o hindi ka magpavaksin? Ang mapavaksin. Nga delikado ang tipdas. Ari, istoryanta. Hindi ka man mapatay bangod sang tipdas, gid. Pero mapatay ang bata bangod sa komplikasyon sang tipdas. Nga ano ang komplikasyon sang tipdas? Number one, pneumonia. Ang bata mo mapatay sa pneumonia kung may tipdas kay may komplikasyon sa imong lungs. Ano pa? Severe dehydration bangod sa diarrhea, encephalitis o kung brain inflammation, magahubag ang iya ulo, magahubag ang iya nga utok. Pwede pagid kung hindi mapatay ang bata mo bangod sa pneumonia, bangod sa paghubag sa utok, bangod sa dehydration because of diarrhea, kay bangod may tipdas, inisya ang pwede mabulag. Yes! Yes! Pwede mabulag. Ang bata nga nagkatipdas, pwede mabulag as secondary infection. Kalabanan, iban blanga bulag, ang iban blanga nabulag sang pagkabata, bangod sa tipdas. So again, you can die because of complications sa tipdas. And ari pa. There are over 30 greater risk of complications. Kaya nga ah, ang tipdas once nga naghapon na sa imo, once na infect ka na sang tipdas ang bata, wala sang antiviral treatment. Pagin tipdas ng bata mo, waay ina bulong. Wala sang bulong ang tipdas nga antiviral because it's a virus. There is no antiviral drug for tipdas. Usually, ang treatment is all about supportive and to address complications. Plus, sila nga bulungon gijang tipdas, wala pa kita sa nasang antiviral that could specifically cure tipdas. So, kung gintipdas ka na, ang imo na gilanangay mo sa ospital is mapahagan-hagan ang mga komplikasyon. Supportive treatment. So again, ang measles or tipdas, delikado. Ikamatay? Yes, because of complications. Pila ka bilang nagkalamatay? Suno sa World Health Organization, 9,000 or 95,000 ang nagkalamatay. 95,000. Now, ari pa. Paano si rubella? Kung delikado si measles, ano naman si rubella? Kay ining aton nga tipdas duha ni ang gina-address ya. Isa ka immunization, duha ka sakit ang iya nga gina-prevent. That's why we have what we call MR o kon measles rubella or tatlo. Ining tatlo ya, measles, mumps, rubella. Tipdas, hubag, kag, rubella. O pili ka lang da, MMR, MMR, measles, mumps, rubella, or ining measles and rubella. Now, diri kita, ano naman yung isa? Delikado blay ni? The answer is no. Ang rubella hindi sa delikado. Hindi sa delikado. Waay problema kay ang rubella, ang yasini nga epekto sa imo, kwan siya hindi siya muna kagrabi. Usually, may ara ka lang na iya gamay nga fever, hindi man taas nga hilanat, gamay lang hilanat, may ara ka man rashes nga matubuan ang bata mo, tapos ang iyan nga lymph nodes nagahubag, tawag tabla nga pangadlay, now mapangadlayan ka, yes, mapangadlayan. So, waay problema? Kung rubella lang man, hindi man delikado yung bata, lain niya sa tipdas, delikado ganyang tipdas, ikamatay yun na iya. Pero kung rubella lang, ang bata mo magkahilanat na iya and magkapangadlay, swollen lymph nodes. Pero, ang rubella, delikado para sa nagabusong. None! Kahit in kaso nagabusong ka, bisan dako ka na, dako ka na, gabusong ka na, gabusong. Natakdan ka rubella. Kay why ka na vaccinate sang gamay ka pa. Natakdan ka rubella. Ang delikado ang epekto sang rubella sa imo ginabusong. May ginatawag kita nga congenital rubella syndrome or CRS. Ano ning CRS? Congenital rubella syndrome. That means na samtang gabusong ang nanay, siya ang nakaangkon sang rubella nga blatian kag ang virus nagkadto sa iya nga ginabusong ukon iya bata. Now, ano ang resulta sang rubella nga nagtakod sa nanay nga nagabusong? Ano ang iya epekto sa ginabusong sang iloy? Number one, pwede ka mahulugan. Ang nagabusong iloy, pwede mahulugan. Ikaduwa, pwede ini ikamatay sang bata or stillbirth. Inabalang nagabusong ka pero ang imo gali nga ginabusong, patay na sa sulod, way kakabalo, way nagagiho. Nan. Ari pa, hinali nga mabuhi ang bata nga ang nanay nagkarubila kay way nagpabaksin sang gamay, pwede ni siya nga mabungol. Isa sa mga rason nga abungol ang bata pagkatawo, it's because ang iloy nagkarubila. Pwede man ini ang bata makaangkon katarak. That's why pagbata mo sa bata mo, pagbunag sa bata, ay may katarak na isa iya. Or anything pa, or any other eye abnormalities, kay iya, dulunggan kag mata sang bata ang ginaatake sang kagaw. Dulunggan sang bata kag mata sang bata ang ginaatake sang rubila nga kagaw. Ari pa, dako ang tsansa nga ang imo bata makaangkon sang congenital heart defects. But silingon, pagkatawo ya palang may problema na sa heart. Nga anong rason? Bangod again, na ang nanay wala naka-immunize ang gamay pa siya sa rubila. Kag ini siya ang natakdan sang rubila samtang nagabusong, nag-epektos bata. So now, after hearing this, anong nami tanga opsyon? Mapabaksin tao, hindi ta magpabaksin? Mapabaksin tao, hindi ta magpabaksin? Now, ganta ka mo, nahadlok sila sa baksin. Now, I'll give you one lesson, nga hindi ta dapat hadlokan ng baksin. In 18th century, before the turn of the 19th century, when you say 18th century, that's 1701 to 1899. Or 1701 to 1799, 18th century. 18th century. Now, because ang 1701 is no longer part of the 17th century. Kaya ang 1 after the 17, after the 1700, ang 1 is already part of the 1800. Dali lang may plus report kita bo ka bad timing man si Roberto man. Kanamit na rin sa discussion takay isay-say tanatani nga hindi ka mo dapat madlock sa baksin. Oh, ginabuligan ta ka mo para community education kay man ka budlay nga nadlock ka mo sa baksin. O diri kita na kay may arasang plus report. Oh, si Berto at Toto kay may sunog subong. Berto, IK5 news mo.
3: K5 News FM. K5 News FM. Flash report.
0: Bert?
4: K5 JP. Sa atong siling ang mga ka-K5 nasunog ang isa ka balay. Diri sa may purok upon sa may ECC Villa Subdivision. Barangay Alihis Bacolod City. Sa pagkanto na itong dito kanina, ang balay, ang mga tungagid, ang na... tupok sa kalayo. Actually, yung balay nga ni, gin-divide-divide. Kung balay, makita nato nila, gin-divide din eh, sa isa ka boarding house, do isa ka do opisina, kaga do isa ka computer nga venue bala, ano, do room at 35 GP. Amo ni ang...
0: ano na, residential na o opisina?
4: Sa sulod gid mismo do residential gapon kay boarding house may opisina
0: di ba Julia sa diini sa diining sunog Bert
4: sa may ECC Villas barangay Alihis subdivision ng subdivision.
0: Okay, diin, okay, kun hindi taga Bacolod mamangkot sila kung di sila familiar. Diin dampi sa Alihis ang ECC Villa
4: sa may tubang mismo sang memorial bala kay Bert Julius Alihis. Pasulod na da, amo na da ang...
0: Oye, hindi ko si Julius!
4: JP.
0: Yeah. Anong JP man? Hindi ko JP, Birta!
4: Brother Paul.
0: Na, sige, agit. Ay, sunog ko, naging kaagit. Karun, sige, agit.
4: Si, amo ni, sunod din sa initial ng information naton, kay ni Ruwangwang man, mamangkot ng iba tao nga may, ano, may sunog, mangkot naton kaya ina ang sila ka mga tao dito brown out ang area, no? Initial information brown out sa lugar kaga posible naglupo okay, nakita nila naglupok ang isa ka electric fan, no? Naglupok ang electric fan kasi vibe ang pole. Kaga posible mo to gilatunaan may tatlo pa kadilog ng mga babae nga ara sa sulod ng boarding house kasi nagbato-bato na lang sila kwa agad nga ti maalikaw man sa sunog galing ti ang apartment o boarding house ubos gid mismo, sunog gid sa sulod kagamo si mga kagamitan ang nagkalatubok sa kalayo. Ginatinguan ta nga malapot ang dugang kining information sining aton sining pagtuwa sang balita sining sunog diri sa area sang ECC Villas barangay Elias Bacolod City. Ang dugang sining information sa akong sining pagpanumbalik. Flash report, ako si Kevin Berto Gatit para sa aming balita at serbisyo publiko. Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Importante way ng kalayo ah. Pag-abot ni Berto, basa na lang ang balay ang iyang na kwanan. Naptan. So, ara si Chester. Okay, Chester, mati lang ang night chess. Ara sa night chess? Aha, sige. Pasundan lang si Chester kay i-explain ko nahinga nga dapat hindi ko bumadlock sa vaccination. Nga nga may vaccination kita. There's a story behind it. Kung paano nga na-discover ang vaccine. Ara sa Chess? Mayong aga, Chess?
5: Yes, K5.
0: Chess, klaruhon ko lang. Brother, klaruhon ko lang ha. I'd like to clear this up. Ang mga Iloy hindi gusto magpa-vaccine ang ilang kabataan?
5: May ara suno kay Cady City Health Dr. Maria Victoria Ibanez, may mga na-encounter sila ka K5JP sa mga pipila ka mga barangay din sa Sandis nga nagapamaliba immunize ning measles and rubella or tipdas K5JP sa mga 6 months to 59 months nga mga kabataan ning mga nagta social media nga kuno kon magpa-kwan ka, magpa-vaccine ka, magpa-immunize ka, palatay or mak diyan at isway K5JP. Klaro ini.
0: Gaw to dutod ka pang. Pangari pang o. I hope ko pa mati ang mga ginikanan. Gamay ko lang pang isa-isay ko lang nga dapat hindi madlock sa vaccine. Kapalo ka blatches nga may vaccination kita. Di ni nagsugod. Anong history sang vaccination? Aha. I-explain ta je papang. Sang 18th century dito sa England, grabe ang balatian nga smallpox. Ikamatay mo ya. Kita kaning kwan ining daw sulalob lang nga gatubo sa panit mo nga ano ni, ga hinabok-habok. Oh, smallpox, chickenpox, sila to smallpox. Daw sulalob. Oh, sulalob. Now, damo sang nagakalatnan. Balo ka ano ginaubra nila Chester? In the 18th century, bangod may sulalob, example may sulalob si Ethan, para hindi malatnan ang upod ni Ethan, okay? Puson nila ang na-na sang bukol sa sulalob ni Ethan, kagkwaon ang na-na, kagipahid to sa pilas, kung may pilas ang kamot sang nirimwel, ipahid niya to ang na-na, halin sa bukol sang sulalob ni Ethan, ipipahid to sa piyak para nga ma-immunize. Tawag nila sina variolation. Variolation. No. Of course, hindi siya nami. Kaya ang delikado siniba si malatnan kagid siya. Malatnan kagid. Mm-hmm. Now, ining si Dr. Edward Jenner in 1796, natingala siya nga may mga babayi nga ang ila trabaho nagapang kuha gatas ang karabaw asang baka, okay? Gapungo gatas ang baka. Ang baka may balatian man nga cowpox, hindi siya smallpox, cowpox kay para sa cow, no? Ang mga baka may cowpox daw sulalob nga pang baka. Tingala ni si Edward Jenner nga ining mga babayi nga sagay ubra sa bakahan nga na-expose sa baka nga may cowpox, wala yag akalatnan sang sulalob. Kag natingala siya nga kung malatnan gid man, kadasig lang yung mag-ayo. Yanong ara sa mga babayi nga nagapatpagatas nga ang hindi yung malatnan. Dito yung natalupang dan nga ang mga babayi gali nga nagapagatas kung ma-expose sa cowpox, hindi na malatnan sang smallpox. Iyaginimo, amuni. Iyaginimo. Nagkuha si in May 14, 1796, nakilala ni Dr. Edward Jenner ining manog batiti, manog panguha, milsang milking cow nga si Sarah Nelmes. Si Sarah Nelmes, ha? May ara sang cowpox sa iya nga kamot nalatnan sa sang baka. Oo, si Sarah Nelmes nalatnan sang sulalog nga iya ka baka. Ang ginimo ni Edward Jenner, ginpusa yato ang na-na sang cowpox sa kamot ni Sarah Nelmes kag ini ang iya nga gin butang sa bata nga 8 years old nga ngalan si James Phipps. Si James Phipps nga bata sang hardiniro ni Edward Jenner. Ginpilasan niya gamay ang panit sang bata nga si James Phipps. Gintahid yatong na nga halin sa cowpox sang milkmaid, no, nga na-meet niya. Sus karon kundi ara na after pila ka mga inadlaw, gin-expose ni sa sulalob ang bata. Sus, wala bala malatnan ang bata pang? Wala malatnan ang bata sulalob. Nga ah, dito kag naibaluan nila nga kung ikaw gali, ma-expose sa isa kabalatian, okay? Pagsulod sa, makabuild ka immune system, pagsulod sang balatian nga na, hindi ka na malatnan kay you already have the soldiers. Dito nagsugod ang ginatawag nga immunization. Dito nagsugod ang vaccination nga ang tanan nga mga bata sa England ginpang vaccinate nila against smallpox. That's why wala na sang may nagkalamatay sa smallpox, and until now vaccination is still the same. Ginahimo ta inoculated, no? Inoculated nga kagaw, meaning ang kagaw mismo nga rubella kag kagaw nga measles ginbutang sa laboratorio, ginkuhaan na siya sang capacity to infect and to hurt sang aton nga cellula. Gin attenuate kag indi na ni siya makakos blatian. I-inject na sa imo ang live virus para sa bata nga ang bata makabuild immune system nga kun siya gani ang malatnan sang tupad ya balay nga may ginatipdas or may rubella, makabato siya. Indi siya dali-dali maigo kag matam-an. Oh, see? Amo na nga indi Chester. Indi niya pareho COVID-19 nga vaccine nga gindali-dali lang kag kinamuti. Kinamuti dinali-dali. Ang MR or measles rubella or MMR, measles mumps rubella nga vaccine, dugay-dugay na niya pang lawig-lawig na niya. Minilyon na ka mga bata ang naproteksyonan sini. Minilyon na. Sang gamay ko pang naturukan ako niya MMR. 9 months old. Nag-injikan ako in 1972. Ikaw gani guro na injikan ka man. Si Tito mo, babe, sa 1963 guro na injikan man eh.
5: Ay, hindi no, 1945 sa na-injikan.
0: Naamo na da! Si Ariel Apas, sa 1962, na-injikan naman eh. Oh. Di way matamag kala ano? In fact, why tayo maano sa tipdas kay na-injikan tayo? Di amo na gani siling ko sa mga parents, mas delikado ang inyo ginaobra nga waay ka mo nagpa-inject. Nga ah, kung wala ka mo nagpa-inject, karon madamo na sa iluhan ang kagaw nga tipdas. Wala kita karon sa ginatawag nga herd immunity. Mas nagid nga delikado lang tawab lang polio. Ang polio sang una makakita kadamo nga tawo nga mga piang kay may polio. There was a time in the 1970s ang gagmay pa kami, Chester. Damo pa ya pulyohon, damo pa ya piang. Now karon kay sige vaccine, nadula, totally eradicated ang polio sa Pilipinas. Te karon, kay after sang scare sa vaccine sang during COVID-19, ang mga ginikanan na hadlok na magpa-vaccine bisan polio. Oh, tilang tawabla nga iban nga lugar sa Pilipinas, nagtuhaw na naman ang pulyo kay wala mabaksinan ang mga kabataan. Nagkalapi ang nagkalaitos ang tiil sang ilang nga bata. That's why hindi na ta magulat nga maabot ang panahon ini mga yawan uning sagay puspos ang fake news against vaccination. At yan mo na matabo, Chester?
5: Yes, Kakifa JP, amo lang pila ka mga experience diri sang City Health Officers nga mga staff, City Health Officer nga mga staff K5JP sa City Health nga may mga nagapamalibad gid diyan nga mga ginikanan nga suno sa ila.
0: Ate Chester,
5: makabo sa mga kabataan, no?
0: Kung hindi yang ginikanan magsugot, why kada mahimo? Your child, your responsibility, your decision. Amo na ya. Your child, your responsibility, your decision. Galing ano matabo sa bata mo kung magkatipdas kag batam-an kay way bulong ang tipdas, ti mo na naya cargo di konsensya, Ches.
5: Oo. Ang mamanagaling siling ni Dr. Maria Ibanez K5JP nga hindi nila mapilit ang mga ginikanan. Pero ang sa iya lang, ginapanawagan niya sa publiko nga safe gid ang measles and rubella kay ti more than 50 years na ini nga ginagamit pang bakuna sa mga kabataan yung nag-edad 6 months to 59 months K5JP.
0: Tingguana daw matuod ng ambal nga kulang na sa bakuna. Oh, te? Te, amo na si Jesseline, ikaw na bakunahan ka, di ba?
5: Ti ako sang una na bakunahan, pero subong ka pang bakuna na.
0: Amo na da. Kaya hindi ka man makapang bakuna kung huwag ka na bakunahan. Di ba? Sige, anyway, ang ining pagpabakuna, Chester, it doesn't mean nga wala kang gidyasang mabatsyagan ang bata mo. Actually, for most people, ang MR or MMR nga baksin, safe giniya. Sa mga kabataan, ang imo lang nga mabatsyagan sang bata mo, sakit. Sakit ang iyang injection site. Kung dito siya gin-injectionan, sakit na. Kag-gapula ang injection site.
5: May ara na gani ka K5JP kay ti ako amay naman nagpa-inject ako sa bata. Ako bla nga siling niya, sir, ang sakit sina do kagat lang.
0: Do kagat lang sang subay.
5: Ti siling ko ti pwede subay lang pakadton ko. Ti di ko pwede. Dapat indikan gid. Indikan gid.
0: Tapos may pulala na sa injection site at din mahilanat gamay ang bata mo. Ang bata mo pasutil na kaya manti sakit ang kung di niya ito gin-inject, sakit na. So mapasutil gamay, hilanaton gamay ang imo bata, pa na lang paracetamol. May mga rashes nga gamay, may joint ache nga gamay. Simple lang na. Pili ka. Amula na kagamay ang atoson sa bata mo o magka-problema. Bata mo pwede mabulag. Pwede mabulag, pwede mapatay, pwede magka-encephalitis, mahubag ang utok, bangod sang tipdas. So again, if I am to be asked, diri kuya gyapon ngang bata, kuya pabaksinahan ko. When siya ginabakunahan, actually 9 months. Pagka 9 months ang bata, dapat dalaw mo sa health center kagbakunahan. After 15 months or isa ka tuig kag tatlo ka bulan or isa ka tuig kag lima ka bulan, ibalik mo na siya for second dose. Amo na. So, amo na schedule for immunization sang Pilipinas, no? Meron kita ginatawag na national schedules para sa kabataan diri sa Pilipinas. 9 months usually and after that, you will bring again your kid for the second shot or booster shot around 15 to 18 months. Sige, Ches?
5: Ara da ka K5JP if ever ara da statement ni City Health Officer Dr. Maria Ibanez nga iya gijagin.
0: Sige be, pa-i-play ta bitan, i-play ta be. I-play ta ang statement sa doktor. May na kay doktor kita linan. Sige go.
6: Nagakanda kami subong sang MRSIA or Mr. Shia muna sa ang sa tipdas kag sa makaiha. So tungod nga may nagwa kamugo ka baluman kamo may nagwa nga mga ano sa Facebook mga fake news nasa ang ginahangyo ko sa pumuluyo especially sa ginikanan hindi ka magparty sa fake news or kung sino lang da nga content creator ang magpost kung wala sila sang basihan wala bala facts nga ginabasihan wala evidence kaya hindi ang aton nga measles kag rubella dugay na ni naton nga ginahatag actually this is just a supplement nga para magpabakod sa
7: immune system.
6: Sa immune system sa mga kabataan. Mm-hmm. So hindi ka mumadlo kaya hindi ni siya bago, dugay na ni 50 years na ni siya pang na-notice niyo ko ang mga bata niya, di ba? 6 months or pagbata ko lang hinatagaan. So, included na siya ang MR. So, inisubong, this is a supplemental vaccination kaya para itong mga kabataan maprotektahan pagid. So, ang ginangyo ko sa pumuluyo, hindi ito magpate sa mga haka-haka o sa mga ginapost na sa Facebook. Kaya kadamo-damo, nag-isubong sa fake news. Always mag-research na, hindi ka mo magano sa amon, research ka mo sa WHO, sa Department of Health, or sa mga ano daw ang mga doktor na kilala niyo pamangkot pa mo. Kaya inayang ay Maria, safe gini siya. I guarantee you, safe ni siya. May hasta adverse reaction, pero may araman tabulungan na prepare sa mga adverse reaction.
7: Dok, out of 22 barangays, mga pila na ka-barangay, Dok, ang ato na libot sining measles or tipdas ng vaccination.
0: Jess, okay na tan, sister, tan, why pamati si Itan kaya Japon niya. Gahambal ka na, why si Japon pamati? Sige.
5: Pamati, why ba sa kagi bakuna, gurna?
0: Oo, kulang, bakunahan, ta, bakunahan. Yes, Jess?
5: So, muna kay 5JP, nga panugyan kaya ni Dr. Maria Ivanias, nga safe gid ang measles kag rubella, kay ti, pero sa explanation mo, madugay na iniya nga ginagamit pang bakuna sa mga kabataan yung nag-edad 6 months to 59 months, K5JP.
0: Sige!
5: So, para mo na mga balita natin nga natipon, diri iya sa area sang Cadiz, inis ka K5 Chester John Veronki para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko kag Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
0: Mga iniambal ko, dapat kabataan, daloon, gid kag magpabakuna. Mas dako ang risgo nga tubangon mo imuya kon wala mabakunahan bata mo daw. Ang balik naton istoryahan tani nang awat motor oa. Ang ining driver paano nadakpan niyang nagpalagyo nagitanran nga lalaki. Nga driver sa ning minivan matapos nga mabiyaan niya tong na ipit yo. Na nabungguan niya. Yan istoryahan ta makaron ining MOA. Napasanagon ang Kapitolyo. Oh, by the way, blaming Negros Power. Nami man ang Negros Power, ano? Ang buisit lang ta sa inyo, ang inyong manog sabat, telepono. Basta gani may brownout. Mantamaran, gini sila yung manabat, ya? Amot nga gatline-atline, pakamot naman. Katalaka, blaw. Basta gani brownout. Ini mga yawa nila dang ilang telepono, ang ilang hotline, hindi man naman tawagan. Hey. Abi manager nyo da sa NIPSEC, asa INIPC, parihog ko biyanay o sisa, nabla? Kinapabayaan nyo, basin nyo man ang sugo. Nga kung may brown, natindihan nyo yung pag-atimanon ang mga query namon. Simple lang man ang gusto sa pumuluyo kung may brown out mo. Mabalaan naman kung, hasta, san o kami, mainitan. Amo na pamangkot ang tao sa inyo. Negros Electric Power Corporation, simple lang gusto sang pumuluyo. Kung mag-brown out, gusto lang kami makabalo. Kung hastasan o kami, mag-wanta, nawala, kuryente. Amo na nang gusto sang tao. Tani, sabton nyo ang linya nyo. Kay ang mga tawong apiktado, kapoy ka sa trabaho mo, pagpuli mo, imbes nga matulog ka, brown out. Pagkalawig-lawig. Nami na natani nga may hotline ka mo, nga makatawag kami, blaw. Kamusta, day? Day, kabalo na ka mo, nga na-brown out kami, di? Yahoo, ma'am. Ara. Gamay nga pasalig, bala! Ang balo nyo bala nga, hoo, day, ara na day, gakadto na da, nang dugay-dugay, masiga na. Mga yawa ka mo, wagi ka mo yung kasabat. Ang lain pa, ang ilang contact number, hindi mo matawagan. Buwesit! Oo! Tani, bla, sabat ba ka mo, bla? Man, kunin, matyagan ko pating ilang manager ni Bungol! Bungol! Nag-manage ka ba da? Uya, uya, man kamo gabayad kami mo. Mahal pa ka kuryente nyo. Uya, uya, man kamo bala. Sabta nyo kung may brownout kayong tawo, gusto lang na mapainsindi nyo. Hindi nga dawagi ka po isa mo niya pakialam. Kailinit, blaki mga number lang, hindi tawo gana, no, niya ko, no? I just gotta be traveling on. Everybody! Pero tani kong kabaratos ang bayad mo sa kuryente nyo kay? Oras sa last 11:55. 11 Mbps, magabalik pa.
3: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
0: sa dugang pang mga benepisyo nga makuha ninyo sa combination sang DTX 500 kag Mighty C, istoryahan natin atol yung free radicals amo to nagapabaho sa aton mga tigulang. Pero free radicals na siling na natong permi are not entirely bad. Iniman ang may madamo nga maayo nga purpose kangay sang pag-contribute sini sa synthesis ang pila ka mga cellular structures. Kagang paggamit sa ini sang phagocytes bilang armas pangpatay sa mga kagaw nga makasulod sa lawas. Apang kung free radicals ang tuma na kadamo bangod sang bisyo kag ibang mga unhealthy habits including unhealthy diet, ini nagaresulta sa oxidative stress causing inflammation kag cellular damage. Ang combination sang DTX 500 kag Mighty C ang naga-neutralize sa mga free radicals agud ini hindi makahalit sa aton cells, tissues and organs.
8: Isa sa mga most vulnerable sa oxidative stressor GP, syempre ang aton nga red blood cells which is amo nang major component sang aton nga dugo. Ang uncontrolled nga free radicals ang nagakusang hemolytic anemia. Isa ka condition kun din ang red blood cells ang naga kaguba sang mas timprano sang ila intended nga lifespan. Instead mapatay sa 120 days,
0: earlier
8: sila mapatay. So, iyawa naman ang imong system. Any day shorter ang makabig nga hemolytic anemia. Ang resulta sina is nagayilo ang panit, kagmata, gahilanat, gapangluya, galingin ang ulo, malikawan tani na Sir GP kung adlaw-adlaw sila gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
9: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
3: garantisado.
9: DTX 500
8: ang bone marrow ang nagarelease ang white blood cells sa peripheral.

0: may pinakataas nga antioxidant properties nga naglambot sang 1.3 million orak yun.
1: Grabe, no? I agree with Dr. Lamil, no?
0: Yes, sir, boy.
1: But many studies ang ginhimo regarding alkaline vitamin C, no? Ginhimo na, I think, ni Doc, ginhimo na, I think, ni Dr. Linus Pauling. Vitamin C is an intervention as an antioxidant supplement along with other antioxidants like DTX-500B nga mas kampiyon pagid, no? They found out that alkaline vitamin C na nagapanubos ang sensitivity sa hydrogen peroxide, isa ka ionizing radiation, no? Isa na sa ka kind of free radicals. It was also learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early within 2 to 8 hours after consumption. Taking DTX-500 kag Mighty C every day offers a great deal of protection sa akon lawas against cellular damage that cause aging kon maghimo na oxidative stress.
0: Amo na, sir boy, damo yang gainom antioxidant, pero wais la kabalo kung ang inyo nga Mighty C or Pure C maparisan sang DTX-500, mas kampiyon. Tingi ba lang iban nila ya vitamin E. Amo lang na ilang antioxidant ya. Mga simple lang bla. Pero wala sila kabalo nga ang DTX-500 amo ang isas pinakataas ang ano sang antioxidant properties. So nami i-combine ang DTX-500 Mighty C or Pure C. Let's live healthier and longer. Take DTX-500 kag Mighty C adlaw-adlaw gids.
2: DTX-500.
3: Imo pangalan na, partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX-500?
4: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX-500 kay ako mismo tested and proven the best. Get ang DTX-500 para sa
2: DTX-500. DTX-500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM.
2: Mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
6: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Proposed AI hyperscale data center sa lalawigan ng Iloilo, nasa consultation stage siya pa lamang ayon sa LGU. Estudyante, tinamaan ang panas sa leega habang nasa loob ng classroom sa San Mateo, Isabela. At suspect sa serye ng bomb threat sa Kalibo, arrestado. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, proposed AI hyperscale data center sa lalawigan ng Iloilo, nasa consultation stage siya pa lamang ayon sa LGU. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
7: Nasa consultation stage pa lamang ang proposal na AI hyperscale data center ng Norwegian company sa Uton, Iloilo. Ayon kay Uton Vice Mayor Jose Neil Olivares, pumunta sa kanilang bayan ang representative ng Norwegian company na si Daniel Robertson sa kanilang opisina upang i-propose ang proyekto na data center. Nag-advise na lamang ito na pupunta muna sila sa Department of Environment and Natural Resources o DENR upang humingi ng requirements para sa kanilang environmental compliance. Dahil dito, 2-3 buwan na ang lumipas nang nagsagawa sila ng unang committee hearing at ngayong hapon, magsasagawa naman ulit ng public hearing sa Abilay Sur Uton na pag-alamang imbitado ang sa hearing ang Eleco 1, MPIW, Department of Agrarian Reform, DENR, mga barangay officials ng Abilay Sur, Abilay Norte, Lambuyaw, Tuburan, Kagbang, Pulo Maestra Vita, mga SB members ng Uton at iba pang concerned institutions na pag-alamang concerned ang ilang mga residente sa magiging epekto nito sa environment. At para sa Mighty C Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko.

0: Casillas Iruilo, K5 News FM.
1: Samantala, estudyante, tinamaan ng pana sa leeg habang nasa loob ng classroom sa San Mateo Isabela. Balita hatid sa ate, Nega K5, Dan Chavez.
2: Nagtamo ng sugat ang isang babaeng estudyante ng aksidenteng tumagos sa bintana ng silid-aralan at tumama sa kanyang leeg ang isang pana habang nasa loob ng paaralan sa San Mateo Isabela. Batay sa ulat, aksidenteng napakawala ng isang student athlete sa archery ang pana dahil dito nag-iba ng direksyon ng aro, tumagos sa bintana ng classroom at direktang tumama sa leeg ng biktima na kasalukuyang nasa klase. Agad namang isinugod sa ospital ang estudyante at sumailalim sa kinakailangang gamot at operasyon na ayon sa principal ng paaralan ay nasa stable na kondisyon na ang biktima at idineklarang ligtas na ng mga doktor. Gayunman, kailangan pa nitong manatili sa intensive care unit sa loob ng 2 araw para sa mahigpit na pagbabantay. Samantala, nakipag-ugnayan na ang pamunuan ng paaralan sa mga pamilya ng 2 estudyante at nagbigay na rin ng paunang tulong pinansyal para sa mga gastusing medikal ng biktima. Nagpaalala rin ang paaralan hinggil sa mas mahigpit na pagpapatupad ng mga safety protocol sa pagsasanay ng mga sports na may kinalaman sa mga delikadong kagamitan tulad ng archery.
3: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez ng ulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
1: At suspect sa serye ng bomb threat sa Kalibo, arestado. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
4: Arestado ang isang 27-anyos na lalaki na responsable sa serye ng bomb threat sa bayan ng Kalibo. Kinilala ang suspect na si alias Vance, residente ng barangay Tagastangala na Klane. Sa bisa ng search warrant na inilabas ni Honorable Benvenido P. Pardes Jr., presiding judge, inaresto si Vance sa kanilang barangay. Aabot naman sa 72,000 ang inirekomendang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Aminado naman ang suspect sa nagawang kasalanan. Samantala, ayon sa otoridad, mabilis nilang natukoy ang suspect matapos na madiskubre na siyang may-ari ng cellphone at account na ginamit sa pagpapadala ng bomb threat sa isang paaralan. Sa ngayon ay nakakulong na ito sa Kalibo PNP at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 1 ng Presidential Decree No. 1727 in relation to Section 6 ng RA No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Samantala, klase sa public preschool at high school sa Cagayan de Oro na nanatiling suspendido dahil sa mataas na heat index. Balita hatid sa ate, Nega K5K Buscaino.
5: Nananatiling suspendido ang klase sa lahat ng public preschool at high school sa Cagayan de Oro dahil sa mataas na heat index. Sa mga pribadong paaralan, kolehiyo, universidad at higher education institutions, nasa diskresyon ng school heads ang pagpapatupad ng class suspension. Ayon kay CDRMD head Nick Habagat, makakaranas ang Cagayan de Oro ng 43 degrees Celsius heat index, mas mainit kumpara sa taong 2025. Paalala ng Cebu City Information Office, ang heat index na 42 to 51 degrees Celsius ay maaring magdulot ng heat cramps, panghihina at posibleng kamatayan dahil sa heat stroke.
6: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
7: MyTC Network News.
1: Gayun din senior citizen na pasyente pataya matapos sa pinaghihinalaang nahulog sa bintana ng ospital sa Bugasong Antique. Balita hatid sa ate, Dega K5 Jojen Morillo.
8: Isang pasyenteng senior citizen ang namatay matapos umanong mahulog mula sa bintana ng isang hospital sa bayan ng Bugasong Antique bandang alas 3:25 ng madaling araw noong Agosto 11. Sa panayam ng K5 News Team kay Police Captain Alfonso Presya, officer in charge ng Bugasong Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na tinatayang alas 12:30 ng madaling araw nang nakita pang biktima ng bantay na kanyang kasama na pasyente na nakaiga sa hospital bed. Ngunit nang magising bandang alas 3:25 ng madaling araw ang apo na nagbabalik nagbabantay. Wala na ang pasyente. Hinanap niya ito at natagpuan sa ilalim ng bintanang kasing taas ng baywang. Base sa investigasyon ng Bugasong MPS na posible inakala ng senior citizen na pintuan ang bintana. Nalaman na na-confine sa hospital ang biktima dahil sa high blood pressure at arthritis. Ipinahayag ni Police Captain Presya na tinanggap din ng pamilya ang pagpanaw ng kanilang kamag-anak. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: At Chris Lawrence Fabian, kinilala bilang Tacloban Young Hero. Katalya ng balita, hatid sa atin ni ka K5, Carol Medino.
7: Pinarangalan ng City Government of Tacloban si Chris Lawrence Fabian bilang Tacloban Young Hero. Ito ay dahil sa kanyang katapangan at kabayanihan sa kasagsagan ng pamamaril sa loob ng paaralan sa San Jose National High School sa Tacloban noong Hunyo 22. Ang nasabing parangal ay bahagi ng pagdiriwang ng lungsod para sa International Youth Day. Sa ilalim ng City Ordinance Number 2026-16-15, opisyal nang idiniklarang Tacloban Young Hero si Fabian. Dumalo sa seremonya ang mga magulang ni Fabian upang personal na tanggapin ang pagkilala para sa kanilang anak. Matatanda ang isa si Fabian sa tatlong mga estudyanteng nasawi sa nasabing pamamarila. Ang pagkilala kay Chris Lawrence Fabian bilang Tacloban Young Hero ay nagsisilbing pagpupugay sa isang kabataang nagpakita ng tapang at malasakit sa kapwa. Para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. Number one most wanted person sa Palawan na bagsak sa kulungan dahil sa kasong rape. Balita hatid sa ate ni ka-K5 Gilbert Basho.
9: Naaresto na mga tauhan ng Philippine National Police ang tinuturing na number one most wanted person ng Police Regional Office 4B sa ginanap na matagumpay na manhunt operation sa Barangay Talugtaytay, Palawan. Pinangunahan ng pinagsanib na puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Palawan Provincial Field Unit at Taytay Municipal Police Station ang pagdakip sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng hukuman. Nahaharap ang akusado sa dalawang ulit ng kaso ng qualified rape of a minor na walang inirekomendang piyansa, pati na rin ng 2 counts of rape by sexual assault na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 240,000 pesos. Kasalukuyan nang nakapiit ang akusado sa CIDG Palawan Provincial Field Unit para sa kaukulang disposisyon at legal na proseso. Ayon naman sa PNP, ang matagumpay na pag-aresto ay bahagi ng pagpapatupad ng kanilang focus agenda, partikular na sa ilalim ng enhanced managing police operations na naglalayong mas paigtingin at mabilisang maipatupad ang arrest warrants laban sa mga nagtatago sa batas habang tinitiyak naman ang due process. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Gayun din high value target arestado sa Bay Bus sa Sibulan, 340,000 pesos na samsam. Balita hatid sa ate ni K5 Shara Humilio.
10: Inaresto ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency kung Puraya Negros Oriental ang isang high value target na tulak ng droga sa isang Bay Bus operation sa Pro 4 Barangay Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental kaninang madaling araw. Ang suspect na kinilala sa alias na Butchoy sa 30 anyos at may asawang residente ng Habitat 2 Barangay Bumpanda ng Dumaguete City ay nadakip sa nasabing operasyon. Na-recover mula sa kanyang 6 na hit cell transparent plastic sachet na naglaman nung umigit kumulang 50 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 340,000 pesos. Nasa kusudiyan na ng mga otoridad ang suspect at nakatakdang sampahan siya ng mga kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samantala, baril at mga kontrabando na recover sa bahay ng regional target at listed drug personality sa Capiz. Balita hatid sa atin, Nega K5, Myla Fuentes.
11: Bahay ng itinuturing regional target listed drug personality, sinalakay ng mga otoridad.
12: Sinalakay ng mga otoridad ang bahay ng itinuturing regional target listed drug personality matapos serbihan ng search warrant sa Barangay Bahit, Panitan, Capiz. Kinilala ang subject person kay Kenneth Dorado na kabilang umano sa minomonitor ng mga otoridad kaugnay sa illegal na aktibidad sa droga. Sa isinagawang operasyon ng PNP at Philippine Drug Enforcement Agency, iniulat na na-recover sa lugar ang isang granada, mataas na kalibre ng baril, mga bala at hinihinalang ilegal na droga. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmula ng mga nakumpeskang kontrabando at ang kaukulang kaso maaring isampa laban kay Dorado.
11: Ito si K5, Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: At lalaki sa pedestrian lane, kinaladkad ng minivan, kritikala, driver na tumakas, natukoy na isang senior citizen. Balita hatid sa atin, Nega K5 Sunshine Lacson.
13: Natukoy na ng mga otoridad ang driver ng minivan na kumaladkad sa isang 32-anyos na lalaki sa Bacolod City habang tumatawid sa pedestrian lane noong Agosto 10, Lunes. Ngayong Biyernes, Agosto 14, inihayag ni Police Major Elmer Bonilla, pinuno ng Traffic Enforcement Unit sa lungsod ng Bacolod na isang senior citizen ang may-ari ng minivan base sa impormasyon na nakalap ng mga otoridad mula sa mga residente sa lungsod ng Victorias sa Negros Occidental kung saan namataan ang isang chinap-chap na minivan. Ibinenta umano sa halagang 6,000 pesos ang minivan at na-recover ito mula sa individual na bumibili ng mga scrap material sa Victoria City. Binago na rin umano ang pintura na nakasagas ang sasakyan. Isinagawa ng mga otoridad ang imbestigasyon sa Victoria City dahil dito nagtungo ang naturang sasakyan matapos ang insidente base sa CCTV footage. Samantala, nanatili pa rin sa ospital ang biktima ng hit and run at nasa critical na kondisyon. Nagtamo ang 32-anyos na lalaki ng matinding sugat sa kanyang katawan dahil matapos masagasaan, kinaladkad pa ito ng minivan ng hanggang 100 metros mula sa pedestrian lane. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Marker K5, para sa detalye na ating balitang abroad, maring kinundinan ng Japan ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa Ituro pa, isa sa apat na pinagtatalo ng isla sa Kuril Chain na inaangkin ng Tokyo, ngunit kontrolado ng Russia. Ayon kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, hindi katanggap-tanggap ang naturang pagbisita. Giit naman ng Russian Embassy, bahagi ng teritoryo ng Russia, mga isla at ligan ang pagkakabilang ng mga ito sa bansa. Hanggang ngayon, nananatiling ugat ng alita ng dalawang bansang territorial na usapin na pinalalapan ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong taong 2022. Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jonathan sa panel sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines. 101.5
14: K5 News FM. News FM.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. 11 MBPS. Balita kag public service.
7: May 23 minutos makaligat sa takdang alas 12 sang udto. Balik na ta sa 11 MBPS. Jean Paul Hineroso inyo nga anchorman. Ang Klinika D3 Bio manami nga panagang sa mga kagaw gasulod sa tunlawas. Ano man ang infeksyon? Pneumonia, bronchitis, fever, o ano pa da, bisan pa gani, imong kutoy sang tiyan. Basta kagaw ah, mag-Klinika D3 Bio. May virgin coconut oil, masaligan, epektibo, pagpamatay sang kagaw sa lawas mo. Klinika D3 Bio. Romar Duran, Gina Purano, Merlita, Malvas. Sino pa ready? Tanggol, Milocoton, Luisa Ronel, Kalumba, Luiso. Juna Duga Duga, JR Babiera, James Bornales, Mercy.

0: May nangawat motor nga lalaki. I-check ko sa Berto. Berto, AK5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Bert?
2: K5 GP, sa lot pa lang ganyari, makita sa area 3, no? Sa cop 3, si Toy Toy.
0: Toy Toy man, kadamo sa ingalan, Toy Toy Gid.
2: Sa barangay 50-50, ari kita sa Bong.
0: Amo nang nangawat, motor?
2: Hindi, hindi nila. Ini ay, sa lot ko lang niya.
0: Ah, tinga Toy Toy Gid ingalan mo, aw?
2: Si, wala.
0: May ilig ka sa ngalan nga, may ilig ka sa word nga Toy Toy?
2: Hindi, ati Toy Toy ang pangalan niya. Ano may ilaingon
0: ko na? Tiya, abi ko ginangalan-ngalan mo lang, Toy Toy gajagali.
2: Ah, Toy Toy gajagali pangalan niya, no?
0: Ah, okay.
2: Ito, ina quadri 34 ka sa Shea, yung
0: ako damo ni. Damo ba?
2: 34 sa Shea nga ginapahayag illegal nga droga. Quadri sa police station 4. Diri sa may barangay 27, Bacolod City. So, no kay Toy Toy, gin-interview ito ni si Toy Toy. Hambal ni Toy Toy, 24 anyos ni siya.
0: Pero?
2: Ang iyak na nanay, diri man, ambalay, ang iyak na tiniran diri, siya lang kita. Balay ni Kunos ang iya sininyagi ni Kanan. So, monitoring sa police, sigugay naman na nagapaslak, nagabaliga, diri sa illegal nga droga, diri sa may barangay 27, si Brother Paul.
0: Ah, kadasig. Kadasig si Motoy magkwantoy, mag-correctoy. Te wala iya bang ipanginwala ang iyang ano ni mga droga nga nakuha sa posisyon niya.
2: Actually, man ko tay mo ne, dito ka damo dito.
0: Oo.
2: Julius, kakipay pa Paul. Oh, te ang balya no comment.
0: Ah,
2: sige. No comment
0: lang kasi
2: statement.
0: Oh. Sige, mga muna mga kuwana na yan, mga muna mga sagad na niya pang. Oo. Kabalo na ba sa isabat? Oo, oh, tanda na. Sige. Dito ta sa nangawat motor.
2: Sige. Tika, di man ni siya no preso, liga da, may background man
0: na. Awa, hindi na naman ni bag. Oo. Naidlaw na gani sulod guro namit mo to, nga, libre ka pagkaon.
2: Oh, si ano ba ko man ni? Ang lalaki dir ka sa may barangay 38, may motor na da, kaki 5 GP, nga nagaparking, may CCTV dira karon plate. Agab ini natabo, okay man, panilag-nilag, ginkwa ya karon ng motor. Pagkwa ya sang motor kaki 5 Dinpol,
0: hindi
2: magandar.
0: Pagkwa ya. Okay.
2: Ginuyod ya ning motor, paguyod ya, naglabot niya sa may Bilyamonte.
0: Oh, sa Guyuday.
2: Ah, nakapoy. Siguro binili niya na lang.
0: Yan daw kalayo pa sang balay ko, wow. Amo ning guwapo nga balita. Di niya ginkawat.
2: Lalaki
0: Bert.
2: Bert. Nangawat motor, hindi magandar.
0: Oh, ikaw na lang ang korman. Ikaw na lang yan, di ka na pasalot. Hindi ka naman pasalot, hindi ka naman pasalot, ikaw lang ang kurman.
2: Sorry.
0: Mati.
2: Ikaw ba sunggod, sakit bala tayo.
0: Oo. Diin niya, ginkawat ang motor.
2: Sa may barangay 28, Luzuriaga Street.
0: Okay, si Luzuriaga, nalambot sa diin ka ginuyuday.
2: Ano, ati, dangat dito sa unhan sang may kapihan, at nabala, sa may Bilyamonte, kumagagi ka dira sa may...
0: Pang? Hambala, na yung hindi magsagay, pandar motor pang kay kasulod, di pang? Tan! Gasulod sa on-air, ang andar sa motor. Wala. Asa ako, nandigliyaw. Mati-ibi, wala man. Okay, wala man. Sige. Sabi ko na yung gasulod. Anyway, layo-layo, gali ang iyang atinudlanay. Na-realize siguro, nga daw kakapoy na, binili niya na lang. Okay. I-play tabi i-play tabi ang video. Oo. Ang kwasang CCTV. Sige, Tan. Ah, may audio, Tan. Wala. Ara. O, yung kuha yun. Hinahinay isang kuha yun, pang. Hinahinay yun. Kay nga, ang aging bilin, nasagwa ang motor naman. Ara, pawala, so. Pawala. Doko na, abi daw, iya motor. Nan, ara.
2: Kuha yun. Bilin niya lang, ah.
0: Na, igagaw, kaya pa si magwaan sa tag-iya. Na. Siyempre, way da, naging pandar. Kaya karon balaano na, pandaron mo na da. Ang ara na. Ipiho na ni. May motor na ko, piho na. Amo lang to? Amo na to, Bert? Why oh.
2: na? Okay, okay.
0: So mga ano kalawig ang iya nga mga pila pag-estimate mo mga ano kalawig ang iya nga pagtulod danay or ano ka pila ang distance nga na-cover niya sang tulod?
2: Lawig eh mga subay sa kauras ko na eh.
0: Oh, siguro na kapoy na sa. Yeah, drat na lang na. Dumwa mo mla na ni Lynn sa kilala to nga nga. Ah, drat na lang ng perfume ah.
3: Tinong to, ito.
0: Nanilin. Dumuha mo na guro nanilin sa... Sige na, hambal mo dapat ha. Kaya mambal mo ko di para masampok na doon.
3: Ah, grabe po.
0: Dumuha mo na guro sa... Nanilin, sa kilala. Tanong ang mambakab lang adra. Nanilin perfume ah. Anyway, so Bert, nadakpan ni siya?
2: Wala ni siya nadakpan kay Baybang ang JP pero ti ginamonitor sa Japan sa nga ton sinigang pulisan kiti kita o mansura mong ang sa nakuha na itong information tagiyan eh isa ka Maxim driver bala no delivery rider
0: okay ah ay pangabuhian niya pagali pangabuhian pa ha
2: gani di ang natabo sini ginpa-blaster ya sa PlayStation 6 taga may nag-imbray si iya nga dito na bilin dito sa may Villamonte ang motor naka-park lang hindi magantar.
0: Mhm.
2: Kasi nakitaan man sa CCTV big taon tapag ito nagdintilin itmo sang kawatan ang ining motorsiklo sa kilid sang dalan bangod nga hindi ganyan magantar sa K5 call.
0: Mhm. Sige.
2: Sige. So ang sunod diri sa kapitan wala na nagpa-interview diri sa aton ang tag-iya kay si Ara naman siya motor na balik naman kagati sunod diri sa barangay kapitan nga permi man kuno da gadulaan sa area kagati ang mga helmet so ginalungan na tadlungon yung mag-parking sa may kitaan yung park gate at ang takto ka safe kaya medyo kakipahit dyan din Paul
0: Ang
2: madulong natin na balita subong nga aga ako sa patrol din si Kaki 5 Vincent Toralde ako si Kaki 5 Berto Gakit para sa kapitan na balita servisyo publiko Kalingawan sa Negros K5 News
0: okay. Sige amo lang lesson nga man learn taguro magbakal ka motor ang motor na lang nga dako nga bugat tapos tinguan kin nga hindi mapandar payawan sa guyod. Motor napper syunga kagidya syunga noy toy syunga ka syunga inalitan mo lang kaglingon mo nakita tsura mo nabalaan ka nga kawatan ka why mama na puslan kinawatan mo
4: come on everybody
0: ginhalitan mo lang kaglingon mo nakita ka sa CCTV nakilala nga kawatan ka kinawat mong motor kapoy-kapoy katulod huwag mo man napuslan tembo silingon na syunga. Kung si Mami Ispi pa lipungoy ka ano lipungoy
4: sing it.
0: Kuha mo na lang tani ginagwanta mo na lang tulod kita sobra naman na una base kung mga awat ka motor dapat kabalo ka magmekaniko para mapaandar mo kung hindi mo mapaandar ang motor hindi ka pa kabalong magmekaniko hindi mo mapaandar no guide sa agi atem pangawat kagitulod mo man lang what if kung kinawat mo sa barangay 28 tapos ang ginapulian mo gali alang hilan mapatay ka to kasi tinudlanay maabtan ka na lang aga katulod ko madakpan ka pa una ha anay tuon paano magmekaniko magpaandar motor nga wala kalyabi magkabalo ka na amuna pagpangawat mo hindi ka pagani kabalo magpaandar galikin na kawat ka hindi yawang katulod na kay nga man syunga. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la balikan ta ning kaso nga gin hit and run and then di karon kay dumay naka timbre nga dumay naka timbre nga may ara sang ginchap-chap nga do pareho gid tsura nga minivan nga do multicab lang nga puti. Meaning, may plano pa saya nga chap-chapon. Oh, ti karon kay dakpan. Man na laig diri ni amo ning diferensya. Amo ni kinalain kun ang inyong traffic head matisan. Matisan. Amo niya ang tatak Police Major Elmer Bonilla. Wala ya blaga untat sang sagay follow up investigar backtracking sang CCTV. Kundi na lambot. Kundi na balan. Oh, probersi na i-greet ko anay si Teo. Kapamati subong sila ni daddy niya sa gwa. Ay abaw. Nakagwa ka na gali Brother Chipet ha. Brother Chipet Salido and Sister Jane Tanilon Salido with their kid Teo Sadkil Salido kag si daddy retired police colonel Salido. Ah, Salido family mayong udto. Daw ara na si Red, i-check tabi kung paano naibaluan kag anong dalagan karon ang direksyon sining kinasuhay. Ma-file kaso ni Red Salgado IK5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red.
2: Yes, Captain JP, mayong aga sa atong sinibang atang palamating sa programa kay 1190 PS. Dari sa atong sinibang balita, Captain JP, naibaluan na kung sino ining driver sa minivan nga nag-hit and run sa isa ka 32 anyos kinalaki dira sa Maydalan, Lacson. Dari Captain JP, kung pigaw-pigaw ning hepe sa atong sinibang traffic enforcement.
0: Amo na hambal ko! Amo na hambal ko! Lain gidya kun siya, ya!
2: Gani, Kevin JP, kag panglutanan Colonel, ano yan ang mga performance sa Kevin JP?
0: Oo, dapat i-promote na gani na.
2: Gani, mga Kevin JP, kibat isa nagdunta din ng aksidente, wala hindi nagpahuway si Sir Bonilla.
0: Nagniiwang sa Balasang Pulau. Nagniiwang sa Balasang Pulau.
3: Tinan.
2: Daw wala na isa ka-K5 JP nga nagtulog-tulog para nagdita kay K5 JP nga masundan ining minivan ko diin bala sa K5 JP iya nagpadulong kag ang mabunday dali sa part ni Sir Bonilla kamanti hindi na niya kay Bacolo nang iya sinigidutukan ko diin talisay silay hindi magalona kag Victorias kaya mabito kay K5 JP na kitani ining nga minivan gati sa pagkakita dito sa impormasyon nga nakuha kay K5 JP Plus ining surveillance ang aton sining TEU sa pila ka mga LGU tinangayong ini sa kopya sa mga CCTV K5 JP dito na ibalungan nga ining K5 JP ginatsap-tsap at nagipinturahan sa laim nga kolor agod to hindi ini siya makilalaan kay K5 JP so dito ini siya nakitaan dira sa may scrapan kag ini K5 JP ginbaligya sa kantidad ka 6,000 pesos kay ining minivan balido plano na punta rin isa kay baligya o gali ka titungod ka ini siya ang may nabungguhan ni K5 JP ginbaligya na lamang ini siya sa 6,000 pesos
0: grabe
2: no kag pagbaligya ni K5 JP nakasipad-sipad ginsap-sap na ni siya eh. Pero galing kay ang iya sinigaling nga chassis number sino kay Sir Bonilla din grinder pag idea para hindi may baluan galing kati may mga informasyon dira sa palibot nga ining minivan kay nag-viral mo ni sa K5 UCFM Bacolod natin nga FB page plus pag ida nga itong sininga panawagan dito K5 JP nga natultulan kag nakumpirmar gid
0: daw gintry pa nila pango gintry pa nila nga pintahan ng nabilin nga chassis to para mag-itom di magputi.
2: Gani mag K5 JP galing kay P sa mga CCTV footage plus sa mga pumasok gikan sa mga pumuluyo dira sa lugar at nakumpirmar gid kag ang driver sa promosyon nga nakuha naton senior citizen kag nagpalagyo ilikit kay K5 JP. Nagpadulong sa Iloilo pero may ara kita sa huring-huring exclusive na po sa K5 UCFM nga mag-aatubangay sa
3: panabuton ng mga inadlaw ko kay 5JP. Diri sa may baluan kung may ara, wala kong settlement o kung wala, kabanti ang panawagan ng mga diri isang pamilya sa biktima kay 5JP. Mga galas tuhon sa ospital kay nabot na masobra sa 200,000 pesos nagdagapabilin sa gihapon sa ICU sa ospital ining si alias Janjan nga ginbugwan, ginlasak ag ginyudyod diraya sa may dalan lakson ka kay 5JP. So yaring bayan sa aring kay 5JP bayan sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Police Major Elmer Bonilla ka kay 5JP yaring
0: Tan? Tan! Wala so, sa preparasyon, Red. Isugid kay manager, Red. Wala agad, Red.
5: Initially, nakatuli sa mga makulod kay priors ni incident ni salakyan, tanong na ibaligyan niya naman eh. Galing so happen, nga inisang salakyan sang sa tunga gabi na aksidente. So, why sa choice siguro para ma-hide niya ang krimen niya na himo niya ginbaligyan niya sa barato eh kaya ginpa-chap-chap niya din ginpa-kilo ugaling lang kay team may mga informant kita dra mismo sa pag-usoy naton from Silay Talisay di Magalunag going to sa Victorias kag sa mga komunidad manda ang naghatag information kay te na-post man niya sa social media no kag sa mga nagkalain-lain nga mga media entity diri siyudad sa Bacolod. So, amo na namin yung dasig na ibaluan ang tagiya.
6: Well, initially, presyo na ibaligya eh, sir, 6,000 pesos na lang yung ibagsak presyo yun na lang para mabakal.
5: That's why, naging barato niya na lang. Kahit, ang problema sin eh, makilala na itong yapon ng salakyan. Although, nga ginpintahan niya na ito ganisang ito, front. Pero ang damage nga pag-bump niya sa biktima, makita mo dito. So, strong enough yapon nga ma-file natin ng complaint.
6: Okay, so may ara sa posibilidad, sir, nga magsumuka niya sa biska nagpalagyo niya sa may huring-huring sini?
5: Kagabi, ang ilang mga neighbor na wala kati mga relative man nila siguro, nagmuno nga mag-surrender ng senior citizen. Kasi nahadlock to sakno during that time magguha kay amula din na tabo. Pero kung mag-surrender man siya, kung sa hindi, identify naman natin siya ma-file ang tasa complaint, kundi niya pag-atubangon ng incidente nga tabo.
6: Kukonfirm siya lang isa ka senior citizen nga taga-Iloilo?
5: Taga-Victorias.
6: Taga-Victorias. Mm. So, bali ang iya, dira, may balay gina siya, may himata sa uto na sa Victorias.
5: May ara siya da, siya na lang isa ka may adapted, siya galing ato sa abroad, so siya na nabilin.
0: Okay. Sige, Red.
3: Okay.
0: Si Waypas na kakit, anay. Why pa kakit anay?
3: Wala pa sila kakit anay. Okay. JP, suppose na matali kang gapo na to, galing kati ni Ara, laguro sa daw schedule, kaya hindi guro malabot sa isa. Pero sa palabot ng kinadlaw, ikaw pa rin nato ng ilas, hindi pagkatubang ay, kaya para pumakot pa nato kung nagpalagyo sa kakit JP.
0: Sige.
3: Kaling driver sa minivan. Okay, so muna sinig ang balita ka madulong sa programang 11 MBTS, dulong sa ato sa Power Trio, DTX 500 by ISIC, Klinika D3 Bio, ang aton man sinig ang DTX Beauty Soap, sa may kutirangapan at may aras ng alap-up, muni pong uling aktiva, gamit lang DTX Beauty Soap, dasig ng resulta, mangin kutis, artista ka pa, kag DTX Coffee Mix, nakakapika ka na, nakadetox ka pa. Kapun si Patron, K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado, para sa kapin ng balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 D FM.
0: Salamat gid Red, Chief of Reporters, sa imong report. Gidulong sang klinika DTX Coffee Mix ang manami imnon sa mga oras kating tuluyo. Gapatag puwersa, gapabakod. Oy, gapa detox pa sa lawas mo. Gakapi ka na detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix. Telawin niyo kanamit sang sabor. Saboroso, garantisado. Kaping-kapi nga gusto niyo. I'll take you back to the old days. Michelle, i-check to ng muwa sa pagpasanag sa Kapitulyo nga Adulom. Shelly, K5 News mo.
1: K5 News FM, live report.
0: 9 minutes sila, go.
7: Sige, kay K5JP liwat, no, nga nag-sapol ining Negros Power. kagang Kapitolyo Provincial sa pagpanguna syempre sa aton gobernador Governor Bong Lacson o kunyo Henyo Jose Bong Lacson. Agud nga magpermahana IKK5JP sining memorandum of agreement sa pagpasanag sang Kapitolyo Provincial, dala na dira ka K5JP ang bilog gidya nga building. So basically ang ila ginistoryahan diri kay K5JP ang more power ang or negative power rather ang mag-install sining mga suga sa palibot sa isang building.
0: Magano sila pang magano ang more power maga?
7: Ma-install sila sa mga
0: Duwain ako na salig sa ila da. Duwain na. Hindi ka mo gani kasabat sang simple nga telepono nyo kung may brand out sa amon. Sabtan nyo anay blang pinakasimple nga ulo brahon blang sabton yung telepono nyo da. Hindi nyo na gani mahimo. Magasto pa kamo sang ay ang bot na lang da.
7: Anyway, KK5JP, ining pag-install na doon isang suga, isang NEPSI, sila ma-install, kundi ang probinsya ang ma-maintain naman, o kung ma-maintain na rin ni KK5JP,
0: okay.
7: Iniisa sa pag-suporta man isang NEPSI, isang cultural structures, kundi ma-maintain, isang pagpanami, isini. Ambot ko ng kabaw, kung sugaan.
0: Hi! Damo blaga ugta sina da. Hindi, sa mga kadit-dit da, imbis ka may dulom-dulom da, pasanagon niya nila. Yan, hindi na, imbis ko kanami, padagan ni mapaspakwanda. Pasaliput-put sa kilid, pasanagon niyo yan.
7: Hindi ka na lang nagani, magkadto kay paralikaw ka.
0: Ayan, bot, ibawal ko na sa wishlist ko ang magkadto da.
7: Yaman.
0: Tingin maabot ka.
7: Ay, hindi ah. Wala ka maluman ko nga, hindi mo na dayat ang bayan.
0: Nga, diragin nga may lapit-lapit lang man ng kwan. Kurti.
7: Pwede naman lang yung mapundo ka lang. Ayan, break mo lang.
0: Kapin pangin mo nga sa lakyan sa likod, may iligdaan, no?
7: Correct. Ako na rin mo sa lakyan, eh.
0: Oo, may
7: K5JP, ini ginakalipay man no sang aton gobernador. Kito ka timely kay next year kay K5JP mangin 100 years na.
0: Okay.
7: Tukod sa provincial capital building.
0: So meaning kung wala pa nag 100 years, why gin pasuguan sanag?
7: Do na timing lang ka
0: K5JP. Timing.
7: The more nights, sige, the merrier.
0: Okay. Sige.
7: Anyway, kay K5JP na nga ito mababalita, no, nga madulong ka naman sa Kapitolyo Provincial, nga ginadulong man sa ato sa Kalwan sa BTX 500 Mighty CD3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News of that.

0: KK5 News FM. News FM. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo. Puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
9: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: dry eye?
15: Pirmig ang katol, imo mata?
14: Hindi na magulat ba na magdako ang problema sa imo mata?
15: Mag Eye Care Gold Capsule ka!
14: Ang Eye Care Gold Capsule,
15: highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata.
14: Eye Care Gold Capsule,
15: may aras ang lutein,
14: vitamin A,
15: vitamin E,
14: vitamin C,
15: zinc,
14: kag bilberry extract.
15: Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health,
14: mag-inom sa Eye Care Gold.
15: Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Happy! Everybody's happy!
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
25: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Let's go. Go with the flow.
27: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
26: go with the flow.
27: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
26: Charmy!
20: Charmy, let's go with the flow.
28: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
29: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
30: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
29: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: It's the best part of the day.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: mag-agid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadyan nag-agid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nag-butik, agid ako nga panit.
7: Salamat, gid, sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong binabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakuan na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
15: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
16: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adwatao. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
21: Number 1, hit music station, 101.5.
22: 101.5.
21: K5 News.
22: K5.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow, my puso.

0: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio.
2: Sa mga pagtuon, ang D3Bio, ga-support siyang gitawag mga kababayanan, kung ara ka mo sa stage sa menopausal, imagine ba 150 symptoms nga mabatsyagan sa mga babae. Isa sa mga pinakumon, kay irritable. Ikaduha, night sweats. So, kung gusto kaya nga, no, malikawan ang ining mga klase ng simptoma before pa ang menopausal stage, inom ka na D3Bio. Kaya nga man, ginakorek niya ang imong mga hormonal imbalance.
3: So, amo nang inambal nila, Sir Boy, nga life begins at 40. Ngayon mga babae, ah, tungod nga sa sinagaling nga edad, damo na ang mga changes nga mabatsyagan sa babae. No? So, ang result gali na, Sir Boy, sa pagnubo sa estrogen kag progesterone sa sa ovary sa babae. No? So, ang makabulig ang D3Bio sinang ginatawag pag-reduce ang symptoms. Imagine mo, 150 ka symptoms. No? Damo. So, i-reduce na no, sang D3Bio including na dira ang hot flashes. Pag-tambok, basta pusal, gatambok ng babae.
4: Ang estrogen is the hormone that makes the woman a woman. Without estrogen, amat-amat ni dula ang mga traits ng babae bilang pagkababae.
2: Tingalaman ko sa mga lalaki nga the woman, grabe gala yung estrogen.
4: Grabe yung estrogen. Ang ginareklamo nila, yung muna ginatawag na vaginal atrophy, ang pagkamaysang pagkababae sang babae. No? Galing, beneficial siya, gaga-dry siya galing. May dryness, no? Because if it's estrogen, that basically helps the organ of the female organ to lubricate. That's why, ang D3Bio, kung anumang gate nga estrogen nga bilang, kasi may gina-remain, maging estrogen mo, punubo ng level, D3Bio, through its capability of being a raw materials in creating hormone, basically, ginamaintain niya na lang ang iban ng hormones nga, particularly estrogen, no? And ang inipagid ang namin sa D3Bio, it basically protects women from memory loss during menopause, no? Any mga babae ni during menopause may mga signs and symptoms nga they tend to forget things, no?
0: D3Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. You my Physio. Ang Physio. You my D3. Mga butika. D3Bio.
4: Ang D3Bio basically promotes the production of serotonin by maintaining the health of our gut bacteria, our good bacteria or probiotics nga produce ang serotonin. And this serotonin basically stabilize the mood of our menopausal women.
0: D3Bio.
2: Ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ti siyempre taas ang iya gitawag medium chain fatty acid. Kag aside nga makakuha sila benefits nga antibacterial, antiviral, o tanan nga mga kagaw, patyon niya, ang nami lang gid niya, kay ibalansin niya ang gitawag hormones nga gitawag estrogen, Sir Boy. And this MCT, no, gabulig ni mag-reduce sa mga inflammation nga gakatambo sa

0: because of its MCTs during menopause. Kung menopause ka na, dutay na ang imo, ganubo na ang imo metabolism. That's why gatambok ka, gadako ka during after menopause. So there's it, no? D3 Bio does not only protects you against flu viruses, nga gahatag trangkaso, sipon, kagubo, kagilanat. D3 Bio also supports women during menopause. Mm. So this is the best friend gid sa babahi.
1: That's your happy pills?
0: Happy pill gid ang D3 Bio. Nami pang serotonin mo. Pang sikrito ko.
1: Hindi ka dali mag-ulian nun. Nami mo matulan. Okay, imagine la.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
2: D3 Bio.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages

0: Hoy, ariman ibu pa akadukan. Ay, sumpag ka dalag ko. Ari naman. Daw naganahan naman ko. Pukaling. Tulog na siya sa wahon. Ang bayo pa. Pukawon ko siya. Maret. Day. Maret. Hibog daw pala anay, Day. Day? Ano balay ding napatyagan ko man? Wala man kihapon matugla agakon kada sa kama. Alin hindi ang tiktok sa kabuhi ko mo.
1: Mauricio? Wala ka pa nagtulog ah.
0: Kwan abi, Day? Hindi ako makatulog.
1: Naman.
0: Ako, kwan abi, Day? Nahidlaw na bala ko sa imbo. Labi na gid siya. Amo siniho. Hidlaw na
1: Diyos ko.
0: Ko,
1: mga langit. Patawara si Mauricio.
0: Ay,
1: bubuisit ka.
0: Ay, ano nga patawaron man?
1: Ay.
0: Anong sila ko, how? Hindi pwede nga. Nahidlaw lang ko.
1: Mauricio, ay, abaw, tigulang na kita. Ano ka man imo man? Abikuha to sa resorito. Kag mga de. O, panulay ka.
0: Ay, ambot si imo.
1: Ay, ginadimunyuhan kay mo iya.
0: Ay, ambot si imo. Dula na lang ang ganda ko kay.
1: Ay, ambot.

0: Anak, si nanay mo sa diin?
1: Eh, aga pa man to siya naglakat, majogging siya kunotay.
0: Ah, tingala ko man nga. Pagbata ko, wala na siya sa tupad ko.
1: Ay, naku. Si nanay, kung diin pa to nagtigulang, dito pa yahala ka jogging. Pero, mayo man na ganitay ah.
2: Ay, may nga ga. Ay, nang, may nga man.
1: Ay, may nga ga.
0: May nga ga man. Sa diin ang kanto mo, ang lakat mo.
2: So, uyab ko tayo. Ay, huwag galit tayo. Dasong si Mana, ipakilala ko siya sa inyo.
1: Diyan-diyan? Taga diin ang nobya mo, hao? Kag ano ang obra?
2: Ah, kuha na. Call center?
0: Ate, ipakilala siya mo ni nanay mo, ah. Para nga makilatis ta siyang maayo.

0: Eh, pre. Eh, dah pakai bikin ini dengan nagahulat sa ibu. Dau kedugay kita.
1: Eh, gani man, pre. Ano nang laba ka pa sinyo?
2: Ay, ba, nanubay ka mo inyo. Nando nga pang lababan. Ay, wala, pre, ah.
0: Di ano natabo, hao? Di ano ulihik, hao? Ano? Wala ka kahikap kagabi?
1: Dawamu-amu ginaguro, pre?
2: Pare?
1: Pre, kung amo man ang naglig problema mo, eh, karun malakad na katatlo ni Parimaoy, ho?
2: Uy?
1: Damo to kuno subong bago.
2: Ha?
1: Damo to. Taimig kay nagsululod ng pinsunta sa ATM, lagaw tato, ah!

0: Depre. Teh anu hampal po. Daun na tu lalak si pari Mauricio. Teh. Ayuhoy.
1: Ay, kampiun digali pare. Kampiun digali sa Sirbil Pilido.
0: Oo, pre. Dungon sa lugar kayo, Depre. Wala agad permi bilin ang pensyon ko. Kati, ano man tabi? Dugay-dugay di do na ta. Isan o patay ang mga lipay kung balati ano na ta?
2: Hello Mga guwapo Mga guwapo nga mga seniors. Ano hinyo gusto? Hoben o kon senior citizen man?
1: Ay, abaw.
0: Ikaw balagi. Tapoy yung unta ka karon. Siyempre hoben eh.
2: Ay! Ay, joke lang, sir. Ay, kamabala no na. Sige, kamuya. Ambot, ah. Ay, daligid lang. Ay, tawagod ko sila, ha. Daligid lang. Ladies!
3: Yes,
2: Carla, Carlota!
0: Mahuwapo.
2: Ay,
3: yes, sir.
0: Daligid ka po ni girls. Oh. Ari lang ako, ho. Kahit sabi-sabi. Abo ni paborito, kuya.
3: Hi!
0: Kag-ari man ang ako, no. Ang medyo slim lang, medyo puti-puti. Black hinami na yan dilap-dilapan. Pre Mauricio, arang imo pre, yung muning bilin pre.
1: Ha?
0: Daw siya gining pinakagwapa sa tanan pre.
1: Ay, amo ni pre.
0: O hara pre.
4: Lolo gwapo. Akong bahala si mo Sky's the limit. Kakong magsugta na itang ito Sa fresh, of course.
1: Ado?

0: K5 News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako na buto ng akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax capsule. Nagnami ang akong pamatsyag. Nagpupo sa akong arthritis.
12: Gluternamax!
13: Gluternamax capsule and Gluternamax coffee blend.
14: Mabakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift,
12: OT,
1: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Let's go.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
10: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy!
3: Let's go with the flow.
15: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, goferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: It's the best part of the day.

0: Start of mong trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga. Kita.

0: Sir, ano pang ginat na nga mo? Urab na, sir.
1: Ha? Ay, Hannibal. Daw sa hindi ako magkapati. Siyang nakakatabo sa buong. Ang ginatulutan ako kulang sa TikTok. Nga babae nga kanamit-namit, Ken. Doon nakatuduo daw.
0: Sir, ano ka, sir? Nga naurungan ka, haw?
1: Kukuhan. Ay, wala.
0: Gusto mo, sir? Ako mauna.
1: Ha?
0: Dali, di ba na, sir?

0: Koresyo? Ano kaya? Ano ga paluya ka?
1: Ha? Akuan. Ay, ambot ah.
0: Ambot?
1: Daw naglain ang pamatyag ko. Basi ba na ko nagtaas ang dugo ko?
0: Ano nag... Paano mong taas ang dugo mo kay anemic ka man?
1: Ay.
0: Stangkuloy ka.
1: Oo, gali, no?
2: Nay!
0: Tay! Diyan!
1: Diyan!
2: Tay! May agad ah. Nay, may agad.
1: Diyan.
0: May agad.
1: Kaamag ko lang yan ang puli, haw.
2: Siyempre, tay, sa pinalangga ko eh.
0: Jesus! Man, ikaw, ha? Kasalang ka na gidaw? Hindi ka gani ka malumaglabas ang brief mo, bro.
2: Nanay, bala mo. Kontrabida, kid.
0: Bow!
2: Ay, hugali, nay. Tay, buwas. Ipakilala akong nubya ko sa inyo, ah.
0: Ano?

0: Mauricio.
1: Ah.
0: Buas wedding anniversary ta. Iti anong plano mo?
1: Akuan marit. Hmm? Adi, the same as usual ah. Maligo ta sa Punta Tulay.
0: Ay, sos. Dito lang permi, wala ka nagidya sa iban niya na balaan?
1: Ati pwede man. Pwede man tayo sa kampo ni Tuhan?
0: Ati, sige ah. Daw gusto ko na da, kayo daw kasadya na da eh.
1: Ah, di dito ta eh.
2: Bye!
0: Bye.
2: Ano na kami?
0: Uyab yan na gurong upo dyan ho.
1: Ay ho. Ato?
2: Nay? Tay? Si Nadine ha? Nubya ko?
3: Hi, tita. Hala?
2: Love, nanon ka? Nga daw nakibot ka sa nakita mo si Wang Guaw?
3: Ha? Wala ah. Do ka familiar lang bisa kung sang nawong niya.
2: Eh, kabalo ka lang. Si tatay ko ni, palalagaw ni siya eh. Hmm? Hindi bala tay?
1: Kuhan. Anak. Do nakita ko na siya. Oh, hindi.
0: Ay, kilala. Nay, gali ka mo.
1: Nay, sagad. Sagad ang babae ka na table ko kag gin-take out ko. Oh, animal. Hindi pwede. Hindi pwede, ne.

0: Mauricio? Kagwapa sang nubyas ang bata ta, no? Kagwapa.
1: Oo. Kagwapa siya iya.
0: Mahayo gid magpili si Janchan. Kag mahayo man kay may obra man ang babayi.
1: Oo, mahayo man gade.
0: Ay, anay ka bala? Abi mo bala kalibog ang ulo ko sa imo. Dawalin pa ya kagapon nga daw hindi ka mapahamtang. Ano ka man ginabatsyag? Ano, matsyagan ko si mo daw wala kaya nalipay para sa bata mo.
1: Ay, kundi.
0: Ano ka?
1: Hindi ah. Ikaw mo na marit. Nalipay man siyempre.
0: Lipay po ang tsura mo, gapangasubo.
1: Lipay ah. Wala makaibalo si Marit. Nga may natabo na sa abon. Sa nubya ni Janjan.

0: Ay, kanabit siyang ugaga na get. Ay, daw ubusyon ko na lang dihaw. Apta, abayo paguro. Ubusyon ko lang niya. Kag maluto lang kuliwat. Total, tulog pa man si Janjan kag ang mangin o magan ko.
1: Tito?
0: Nadine?
1: To, Nadine, ganyang tuntood ko nga pangalan.
0: Gali?
1: Kwan, kabalo ko nga daw ka awkward sang situation ta nga duwa. Kwan, may iayokon tani ako sa imo to.
0: May iayo? Ano balay na?
1: Gusto ko tani nga hipsanta na lang ang natabo. Kabala ko nga butle kalimtan. Wala man dami ako magunahuna nga papa kagaling dyan-dyan eh.
0: Ha?
1: Kwan, ginpabalok ko man siya sa ubra ko. Kag nabaton man niya to. Pero ginpauntat na niya ako tungod hindi siya gusto kong mahibalaan sa pamilya niya nga amusad tong ubra ko.
0: Oy.
1: Tito, pwede.
0: Kwan.
1: Kalimtan ta na lang natabo.
0: Oy. Kalimtan?
1: Oo, to.
0: Ha? Kalimtan ta na lang?

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Flutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Mga ton oras, mga ka-K5, alas 2:35 na sang hapon ang oras ginadulong sa inyo. Sang DTX Coffee Mix, in a few minutes, mainit na kita sang tubig, kay mainom na kita sang DTX Coffee Mix, kay ang break time. Sang aton nga mga abyan, mga amigo, mga suki, nga mga construction workers, alas 3 sang hapon, pagka alas 3, amuna na, na matimpla na sila coffee, ma-break for a while, para nga ma-energize na naman sila. So, tapos after sang ilang coffee break, amuna na ang pagbalik nila sa ilang trabaho. Thank you, Gid, sa mga nagapamati sa aton nga mga senior citizens. Welcome sa Biyernes nga edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. We have less than 30 minutes na lang nga pagpangalagad sa inyo dari sa aton nga programa sa K5 News FM. Ginapasalamatan man aton, of course, ang aton nga mga amigo nga mga drivers, ang aton nga mga amigo nga mga security guards, kag mga vendors nga nagaupod man sa aton sini nga hapon sa Biyernes nga edisyon sang It's Your Time to Shine program. Sa mga KSS members nga nagaupod sa program, mayong hapon gid sa inyo. Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, good afternoon man sa inyo. Salamat gid sa pagpamati sa program, It's Your Time to Shine. Kumusta mga taga-Sipalay? Good afternoon sa inyo. Alas 2:37 ang aton oras, mga ka-K5. Kuya, good afternoon sa inyo. Tagaanta lang ka oras later on, ano, para makapanamyaw sa imong mga kakilala diri sa aton nga program. Balikan ko lang ang istorya sa kabuhi ni Mauricio. Kapamati lang ko kaina sang ilang sang istorya. Siling ko kuya, kung bata pa ang mag-asawa, busy na sila sa ilang mga trabaho. Siyempre, may mga ginapa-eskwela sila ang mga kabataan, pero milang sila kapoy, wala sang panahon sa isa kag isa. Kung mag-retire na, ang tanan nga oras sa kalibutan, imo na ina. Kay siyempre, wala na sang trabaho, wala ka na permi nagadali, wala ka na sang ginagastuhan ang imo nga pensyon, dapat ginalagaw-lagaw na ina sang mag-asawa. Amo na tani ang dapat nga matabo kung retire na ang mag-asawa. Na, ina ba lang gabawi sila sa mga oras nga na-miss nila. Ang retirement age, amo na dapat ang panahon nga, as I've said, nagalagas ang mag-asawa sa mga bagay nga na-miss nila sang bata pa sila. Kay damo pa sila sang una nga ginasagod eh. So busy sila sa trabaho. Hala, ubra lang nga, ubra nga, ubra. Pero sumong nga retired na sila, dapat bisan maglakat na sila sa dala, nag-a-updanay sila. No, dapat, bisan din magkadto ang misis, atumandito ang mister, kundi magkadto ang mister, atumandito dapat ang misis. Inang, kung nag-alakat sila sa dalan, dapat nag-dapitay na na sila nga duha. No, updanay na sila maninda, updanay na sila nga maglakat-lakat sa kilid sang baybay, magpahangin-hangin, mag-date-date. Amo na yang nami kung tani sa mag-asawa, kung retired na sila, kung tigulang na sila. No? Sa mag-asawa, hindi ginaya madula. Siyempre, ang gaanay, mas sa akon niya ha, sa akon nga opinion, sa akon nga pagtanaw, mas kinahanglan na gani-tani dapat sa mag-asawa nga maging close pagid sila sa isa kag isa. Kung may edad na sila, kay ti, syempre, hina na sila mo, no? Dapat magtulog sila ng dikitanay, gidbala. Kay kung sino ang magdaman, dapat may mapukaw. Aho na tani, no? Nablandoga, bantayanay na kamo, kay titigulang na kamo mo. And sa sininga edad, hindi naman gid gani siling ko magasto gid ang maglagaw-lagaw para sa mag-asawa nga retired na, kay ti inang kuan na gid man ang nabisan dira lang bala sa gwa sang inyo nga balay, pwede ka mo maka-date-date, pwede ka mo maka-walking-walking nga nag-holding hands. pagkatapos niyo panyapon, ti amo na malakat-lakat kamo sagwa, no? Ma-exercise, mapatunaw-tunaw, no? Kung mag-tulog kamo, pwede kamo nga mag-istoryahan ay maglantaw sa inyo paborito nga mga TV programs kay wala na pressure pagkaaga. Bisan, magpulaw pa kamo da nga duha, no? Sa tanaw sa TV, kay ti pagkaaga, kuha naman mo, why naman trabaho mo? Kanami mag-retire eh, nga may bana ka pa, kanami mag-retire nga may asawa ka pa, kanami mag-retire nga may ginapalangga ka, nga kaupod mo adlaw-adlaw, nga nagakaon. Kahit yung mga kabataan mo, mga busy na sila, especially kung na mga kabataan mo, grabe ang career, no? Mga career-oriented nga mga kabataan. Tutok na tutok sa trabaho. Tika mo na lang gina mag-asawa ang ma-updanay sa sulod sa balay. Tisiling ko kanami, bala kuya, nga may bana ka pa or may asawa ka pa, kung retired ka na or kung ang edad mo 60 years old pa sa ka. Pero ambot kung nga ang iban, nagapaminsar pagid nga mag-date-date sa iban nga babayi. Kanugon abis ang inyong pensyon, magluwas nga, you know, makahuluya, nga tigulang ka na, gakagahan ka pa sa bar, kung may ginamoda sa bar, madalahig ka pa, kung may balatian ang babae nga ginagamit mo, pwede ka pa malatnan, no, kay ti, mahina ka pa nga daan resistensya, kay ti, tigulang ka na eh, no? Base kung makakuha ka pa sa virus, sa bacteria, no? Hindi mo na masarangan ng impeksyon kay tigulang ka na. So, amo na bala, no? Dapat nagapanghuna-huna ka nga, masiling ka bala nga ay tigulang na ko. Diri na lang gid kuya sa balay, upod na lang kami ni misis, no? Mahakus-hakus na lang ako kay misis, no? Di tanawa na kay amo na Mauricio ang imo nga
1: kabuhi.
0: Amo nang resulta sang nakupo karon siling ko karma nimo. Ang karma nga ginasiling nila bala nga kun mag-abot sa tawo. Oh, sa adlaw nga wala mo gina-expect, no?
1: Karma is real.
0: Nga ang karma kun manukot sa masami hindi ka ready magbayad, no? Siling ko gani, kasawa, kasikwawi, nga makita mo ang nobyas ang anak mo, nga amo man na ang babae nga gingamit mo sa bar, no? May mga bagay, tandaan nyo gini ha, sa ginahimo naton, diri sa kalibutan, may mga bagay nga pwede naton matago, pero hindi gid naton malipatan. Bisan magsiling ka pa na nga, kalipati na lang to, tita Shine.
1: Kalipati na lang to.
0: Hambala na yan sa pagkamatuod. Ara lang ginadira sa sulod sang imo nga paminsaron. Pwede mo na siya ma-set aside. No? Nga hindi mo lang anay pagpaminsaron. Pero anytime, pwede mo na iya mabalik sa imo paminsaron kay lain niya ang utok sang tawo. Compare, kung ikumparar naton sa computer. Ang computer, pag-delete mo, makadto na to sa recycle bin ang information. Tapos pagkadto mo sa recycle bin, i-delete mo pagidto, hindi na ginaya magbalik. No? Bisan anuhon mo pa kabalik, why na ginapaagi nga mabalik mo pa ang information nga gin-delete mo. Pero ang pinsar sang tao, hindi amo na, no? Lain na iyasang sa computer, hindi mo na iya ma-delete, ara lang ginadara. So ang tanan-tanan nga bagay, siling ko, tanan-tanan nga experience, pwede mo matago, pero hindi ginaya malipatan. Kagsamta nagakabuhi ikaw sa sining nga kalibutan, padayon ini nga magatublag sa imo. Alas 2:45, ang anton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, kaginadulong man sa inyo sang DTX Herbal Soap.

0: Las 2:48 ang aton oras, mga ka-K-5. Gusto ko lang tamyawon sa maayong hapon ang mga taga-Purok sa East Seaside, Barangay Tangon. Sa ilan ni Sir Rufildo Duco, kay misis niya, and then ang mother-in-law ni Sir Rufildo Duco. Nagapamati man sa K-5 News FM. Ginchika na sa akon Sir Rufil ni Sir Bongsaw sa Lumayno. Oh, thank you very much gid sa inyo sa mga taga-Purok Seaside or sa Purok 6 Seaside, Barangay Tangon. Mayang hapon gid sa inyo. By the way, ang mga Clinica products available dira sa kay Nanay Terry Ariego, oh, dira sa may Barangay Tangob sa Kling Kling Store. Nanay Terry, kumusta ikaw dira? Good afternoon gid sa imo kay Nanay Elsie Catalonia, maayong hapon man. Sa mga senior citizens nga nagapamati this afternoon sa It's Your Time to Shine program, salamat gid sa inyo. Mamiss ko na naman kamo kay ti Saturday Sunday wala kita sang program. Magabalik si Tita Shine on Monday. Kuya, good afternoon. Basta may tamyawon ka dara, Kuya Go.
1: Mayong hapon, Tita Shine. So ginagreet ko ganit sa mayong hapon si Ma'am Yasha Milan. Good afternoon, yung hapon sa inyo, Kuya Kenneth and Tita Shine. Please greet kulang hatani, happy 28th birthday buwas sa kay Leonessa
0: Ohoilan. Yes, okay.
1: Greetings coming from Manang Jing. Always kapamati sa inyo program, Kuya. More power. God bless you. Salamat gid, Ma'am Yasha Milan.
0: Ma'am, ano to gani, Kuya?
1: Ma'am Yasha Milan.
0: Hindi ang ma-celebrate sa iya birthday tomorrow.
1: Birthday, tadali lang ha. Kay Leonessa.
0: Leonessa Ohoilan. Oo. Kay Kuan gina, Kuya, tagpalamati gina.
1: Yes.
0: Sang K-5. Sa It's Your Time to Shine. Oh, thank you very much.
1: Thank you again, Ma'am.
0: Salamat. Yes, okay. Las 2:50 nga itong oras, mga ka-K-5.

0: Kuya, ang forecast sa PAGASA, posible nga may maporma na naman nga isa ka LPA sa northeastern portion sa Philippine Area of Responsibility by next week. Ang forecast sa PAGASA actually, ini nga LPA, amo naman ni ang magapabaskog sa habagat. So by next week, basi may mga pagbubo na naman sang ulan bangod sang habagat sa pila ka bahin sang Pilipinas. Wala sang bagyo, amo lang gining LPA nga ginapaabot naton. Basi by Sunday kuno ma-experiencehan na ang mga pagbubo sang ulan sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas. Thank you sa kay Ma'am Yuli Orkea. Good afternoon, gid, sa mga taga-barangay Mandalagan, Ma'am Cecilia Banzon, salamat, gid. Sa mga nag-celebrate sang ila birthday today, hingagawan tala ni Kuya. Happy, happy birthday sa inyo. Today is August 14, 2026. Happy, happy, happy birthday. Sa mga kakilana naton, kaupon naton sa trabaho, sa mga abyan, himata, nga nagasaulog sang ila kadlawan today.
1: Ang awiting ito ay pakinggan.
0: Sa kay Ma'am Leonisa Uhoylan once again. Happy, happy birthday sa imo, ma'am, in advance. Tamyawon ko na lang gali, kuya, ang mga ma-celebrate naman sang ila birthday buwas, Saturday and on Sunday. Happy birthday sa inyo.
1: Araw na ito, ipinagdiriwang.
0: May tamyawon ka, kuya, go.
2: Mayong hapon gali sa kay, mayong hapon gali sa kay Ma'am Lynn Nagregas Manilio, siling niya. Ken, pag-greet mo sa Bukalan, La Carlotang, happy birthday. Kenzo Kanaya, kay Jaira, kag Johan, kag Vic, kag Papa Ondo. Salamat gid, Ma'am Lynn Gregas Manilio.
0: Sa mga taga La Carlota City, magtumar gid sa DDX 500 capsule para hindi magsaka ang inyong blood sugar level. Sa mga drivers galing nga nagapamati this afternoon sa program It's Your Time to Shine. Basi kuno magsaka na naman ang presyo sang diesel by next week. Ang forecast ang ginpagwa nga figure basi sa resulta sang trading sa mean of Platts Singapore kag foreign exchange averages. Ang ilang estimate, base kung madugangan sa 4.25 kada litro ang presyo sa diesel by next week. Tidi na to, bawion nyo naman ng 4 pesos nga ginrollback nyo last week. Tapos ibalik nyo na naman subo. My goodness, oh. Pero by tomorrow, August 15, mga ka-K5, maka-avail na sa 12 pesos nga fuel discount ang aton nga mga public utility jeepney drivers and UV Express drivers. Sa bilong nga Pilipinas na ha, eh di ba lang sa una, 10 pesos lang na ang ginahatag sa inyo nga discount kung magpatughong ka mo. Subong gin 12 pesos na ina. So magasugod ang implementasyon sang 12 pesos per liter nga fuel discount para sa mga drivers sang pampubliko nga mga salakyan tomorrow Saturday August 15 mga ka-K5. Ang siling sang gobyerno maka-save kamo kuno mga 1,800 kada semana. Sang fuel discount nga ginahatag sa inyo. Hindi managyapon kay Igo. Pero sa mga drivers pong gininyo ang pagsaka sang inyong blood pressure, ha?
2: Hello, again.
0: Oh, salamat bisan paano may 1,800 ka mga ma-save kada semana. Kung magsaka ang BP sang tao, abi ninyo ang inyong ugat. Pwede na siya nga maglupok. Kung maglupok ang ugat sa inyong ulo, pwede nga magresulta ina sa brain hemorrhage. Pwede nga makulang ang supply sang oxygen sa inyong uto. Pwede ka mo nga mapatay. Pwede gid. Pwede ko ga pamahog, ha? Oo, pwede mapatay ang inyong brain cells. Pwede ka mo nga makoma. Nan, ma-stroke ka mo. Kabudlay gina yan. So, tumar gid adlaw-adlaw sang inyo nga mga suplemento. Ara dira ang DTX 500 capsule Klinika D3 Bio kag My DC mga ka G5. Ma-exit na kami ni Kuya. Dasig-dasig lang gid ba. Thank you very much sa mga nag-join, nagpamati sa It's Your Time to Shine program. Ini si Sunshine Lacson.
2: Kag na naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kabyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. Exciting
3: new. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500 garantisado,
6: epektibo,
7: ara mismo.
6: DTX 500.
8: Sa dugang pang mga benepisyo nga makuha ninyo sa combination sang DTX 500 kag Mighty C, istoryahan naton. Atol yung free radicals, amuto nagapabaho sa aton mga tigulang. Pero free radicals na siling na natong permi are not entirely bad. Iniman ang may madamo nga maayo nga purpose kangay sang pag-contribute sini sa synthesis ang pila ka mga cellular structures. Kagang paggamit sa ini sang phagocytes bilang armas pangpatay sa mga kagaw nga makasulod sa lawas. Apang kung free radicals ang tuma na kadamo bangod sang bisyo kag ibang mga unhealthy habits including unhealthy diet, ini nagaresulta sa oxidative stress causing inflammation kag cellular damage. Ang combination sang DTX 500 kag Mighty C ang naga-neutralize sa mga free radicals. Agud ini hindi makahalit sa aton cells, tissues and organs.
9: Isa sa mga most vulnerable sa oxidative stressor GP, syempre ang aton nga red blood cells which is amo nang major component sang aton nga dugo. Ang uncontrolled nga free radicals ang nagakusang hemolytic anemia. Isa ka condition kun din ang red blood cells ang naga kaguba sang mas timprano sang ila intended nga lifespan. Instead mapatay sa 120 days,
8: earlier sa
9: earlier sila mapatay. So, wa naman ang imong system. Any day shorter ang makabig nga hemolytic anemia. Ang resulta sina is nagayilo ang panit kag mata, gahilanat, gapangluya, galingin ang ulo, malikawan tani na Sir GP kung adlaw-adlaw sila gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Nagapalandulong bala ang imo panulukan,
7: magalingin bala ang imo nga ulo,
6: masami nagapangihi,
7: masami ginauhaw,
6: si may diabetes ka na,
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500.
9: Ang bone marrow ang naga-release ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stubs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo, naga-transport kag naga-distribute sang antibody sa lawas. Importante nga sila ang proteksyonan batok sa damage nga oxidative stress. Dere makatabang dako gid ang Mighty C. Amo na nga ibagid yung palainom ka Mighty C bakod ang imo nga mga soldados lawas. Amo na ang gitawag alkaline nga vitamin C, Mighty C or Pure C, pwede mo mainom nga napabatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies nga para ma-prevent ang pipila ka mga cell damage sa white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pagid nimo DTX 500 at ikampiyon may pinakataas nga antioxidant properties nga naglambot sang 1.3 million ORAC units.
2: Grabe, no? I agree with Dr. Ramil, no?
9: Yes, sir, boy.
2: But many studies ang ginhimo regarding alkaline vitamin C, no? Ginhimo na I think ni Doc, ginhimo na I think ni Dr. Linus Pauling. Vitamin C is an intervention as an antioxidant supplement along with other antioxidants like DTX 500 being mas kampiyon pagid, no? They found out that alkaline vitamin

0: champion. Tingi ba lang iban nila ya vitamin E. Amo lang na ilang antioxidant ya. Mga simple lang bla. Pero wala sila kabalo nga ang DTX 500 amo ang isa sa pinakataas ang ano sang antioxidant properties. So nami i-combine ang DTX 500 Mighty C or Pure C. Let's live healthier and longer. Take DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw gids.
1: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best. Get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5 K5

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako isama na nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Say, 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So, sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsita ko nga nagnubong ako na cholesterol levels. Mani, kanto.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics!
6: Gah! Matsoy ride man tabi, gah!
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
8: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
6: Sakay ka kidiya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
6: Basta sagad nga driver, extend, love.
9: Extend Supplement for Men!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmig katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Pinakabarato nga data
18: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
17: Data
18: Queen.
17: Piso lang.
18: Local data. Shopee na gigya.
19: Terms Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
20: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
21: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
23: It's the best part of the day.

3, 44, 45 horong hapon. Ang ating oras ay oras na para mag-take ng ating mga suplemento. Especially yung mga may mga karamdaman ho riyan. Oras na para alagado natin, i-prioritize natin ang ating karusugan. Mag-take religiously ng ating D3 Bio. Kapag ka ho kayo may ubo sipon, lagnat, trangkaso, diretso na agad. Mag-D3 Bio na ho kayo. At sabayin na rin ninyo ng ating D2XC500 at ang ating alkaline-based vitamin C, Mighty C. Sa lahat ho ng mga sugihon nyo ng butika, magbibili ho yan. O pinakamalapit na butika sa inyong lugar, available po yung ating mga produkto. At sa lahat ho ng clinical branches, available din ho. At huwag nyo kakalitan, ha? Check ho kayo. Bisita ho kayo sa mga sa pinakamalapit na clinical branches sa inyong mga lugar para ho sa libreng check-up. Maraming salamat sa pagtutok ho ninyo. Have a great Friday weekend! Adios!

0: KK5 News FM. News FM. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga buti ka!

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Taas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy.
16: Charmy, let's go with the flow.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
17: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
11: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Online.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Pinakabarato nga data.
4: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
5: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
6: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, panayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kaginan. Medyo gidbakuhan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malain nga babaye!

0: Kag-akig sa ako si Tuntun. Ang sumbang tagabata. Nadula ng pagtahanin sa akon.
1: Hangpan siya. Ay. Bata pa siya eh. Bisanan nun mo pa ka-explicar si Iyang ha. Naibo mo ato para sa kwarta. Hindi kanyang mahangpan. Kinaunaan na siya sang kaaking. Pero hindi ako maguntat sa pagbahagop sa iya. Isa lang ang ginapangayo ko, Nay. May luyag ka kay Kapitan o kung kay Kagawad Nisto. Hindi lang ko pagbutige. Kay mahangpan kong hindi ka o. Sugid lang matuon, Nay.
0: Patihan mo ko nga o. Hahulyo. Patihan mo pa ako sa mga ibang hambal ko.
1: Kung matuhod ang isugid mo sa akon, patihan ka ka, Nay. Patihan ka ka. Basta wala lang taguay. Kay bisan ano kasakit, patunon ko. Tungod na kay Balukan.

0: na kay malukong ang tabo o kakulangan sa imo. Bilang bana, kagamay sa kabataan ta.
1: Julio, hindi ko gusto nga tabo sa amo ni Nestor. Ginpilit niya ako. Ginpilit na niya ako.
0: Nakasugid ka ba na sa bato, Dara? Ha? Nakasugid ka ba na sa batoon?
1: Kamatuoran man ba lang gusto mo mabatian, ha, Julio? Pwes, amo ina ang kamatuoran. Ginlugas ako ni Nestor! Ginpwersa niya ako! Pero wala ako sa mahimo! Ara pa ang pangulalan ko sa natabang ato! Hindi ako amo sinakalain! Kagwala ako sa pagtama sa kaugalingon ko, Leo! Abay mo na namian ko! Nga kada paggamit ako sa kapitan niya ito! Kada salam ko sa kwanya! Wala! Wala, Julio! Sa baylo! Naluoy ako sa kaugalingon ko! Naluoy ako sa kaugalingon ko!
0: Kung ginlugos ka ni Nisto, iakusata siya. Mapasaka kita sa kaso kontra sa iya, Nay.
1: Kadlawan na nila kita kung magpasaka kita sa kaso, Julio. Wala sa pinumati sa akon. Kung maghambal ako nga ginaraip ako ni Nisto, tungod kay Ibalo siya, sila ni Kapitan kung ano ako!
0: Dayara, mag-ayaw kita sa natin, abogado. Hindi pwede nga abon ka lang nila sila. Ipakigbatutan ang tanan kang pangitaan sa hustisya ginibo ni Nesto sa imo. Himos dahil kay mapamanwa kita. Magayo kita sa buling kaya turnitin niyo. Magayo
1: kita sa buling. Wala kita sa kwarta para ibayan sa abogado, Julio. Kagusik lang ina sa chipo.
0: Hindi, Ara. Gusto ko nga bangunod ang dungog mo. Ang dungog sa pamilya ta. Kung kinaanglan naton nga magpakitluoy sa abogado, uun ko kay may abogado man nga nawala bayad, ibuun ko ang magpakitluoy sa ila, Ara.

0: Mayong aga, Sidyo Tarana.
1: Mayong aga, Kap.
2: Mayong aga, Kap.
0: Abulan niyo, ah. Sino sa inyo ang mga kagawad ko? Ang nagapalaptas ang kutso-kutso nga may relasyon kami ni Sekretaryara. Nakita niyo kung anong halit na natuga sini sa pangabuhi namon? Kagawad ni Leng? Kagawad ni Le? Kagawad ni Stok ang kagawad, Will?
1: Wala, Kuya Kap. Kita mo na gid nga kada tapos ta sesyon niya gauna, Kuya Permipuli.
3: ako man, Kap. Kap, matyagan, Kuya. Hindi halin sa mga kagawad. Ang istorya parte sa inyo ni Ara, ah. Pasi sa mga tao diri sa palibot, eh. Pasi bala, wala gid ka mo kabatsyag na may matagal iyang nagalantaw sa inyo diri sa sulod.
1: Nan, tsaktog na, Kap.
3: Kabalo ka naman nga damo diri mga mata sa palibot, ya, Kap.
0: Daluoy ako kay Ara. Siya ang mas labig ang naapiktuhan sini.
1: Eti, wala man
0: tabi. Ang iya duha ka bata. Wala na kuno ka eskwila. Kay nahuya sa mga istorya nga nagaguluwa. Ikaw kagawad isto. Ano ining isyo nga nabatian ko sa inyo duha ni Sekretaryara, ha?
2: Kwan ka pa.
0: Sige. Kagawad nile. Kagawad niling kagawad wile. Pwede na kamuk amat-amat.
4: Sige ka pa.
0: Kag ikaw naman kagawad nisto.
2: Kap.
0: Bilin ka, anay, ha? Kaya may gusto lo ako nga tagon sa imo, ha?
1: Mauna kami, Kap.
5: Sige, Kap.
1: Mauna kami, Kap.
0: Kagawad nisto.
2: Kap.
0: Ano tong istorya ka na batihan ko? Naginbalbal mo kuno si Ara sa puong-puong sa kilid sa pa.
2: Hindi ko niya pag-inigarya, Kap.
0: Tuod na, ha?
2: Oo, gani, Kap. Tuod na. Hindi ko niya pag-inigarya. Ikaw mo lang yung naganigar sa kamaturan, eh.
0: Kagaanong buot mo siligon? Ha, kagawad isto? Ano?
2: Nga tuod ang istorya nga nagalapta subong, Kap, nga may relasyon ka mo ni Ara.
0: Ano?
2: Puti. Maako ka, Kap. Maako ka nga matuod din, ha? Lalaki sa lalaki, Kap. Lalaki sa lalaki ang istorya. Tuod din, no? Na nagabalbala na yung kamudin ni Sekretarya Ara sa barangay hall. Hindi na mag-deny, Kap. Tuod na iya. Hindi bala kapitan?

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Ay, kakagawad nisto.
1: O te ano ka?
0: Papareho man lang kita galalaki. Kasbisan sino. Makanutar gidman sa katahum sang lawas ni Ara. Hindi bala?
1: Meaning kap, ginaako mo nga nagakurat siya ka mo di sa sulod siyang barangay hall?
0: Eh, sa diin pa kabibing aduha mga iskrim ay. sa higadalan. Natural para ako hindi halata eh.
1: Kwan kap, problema galing eh. Kabalo ka bala kap nga mapasakas ang kaso si Ara?
0: Ano? Kag sino ang pasakaan niya sa kaso, ha?
1: Ako kuno kap. Kaya ginrape ko siya. Tungtunga babae ay. Kap, kung magpasaka ginman siya sa kaso, kap, hindi, ihimuon ta ka kap, testigo nga isa siya kabayaran ng babae, kap. Kay nga nagapatira siya, kabaylo siyang kwarta, kap eh.
0: Eh, katundo sa ibo nisto, no? Kaganga dalahigo mo po kuya nga mingalan ko niya nga ginaproteksyonan.
1: Kap, kinanglan ko man ang suporta mo. Para hindi man ako madutlan eh. Kukuan kap, hindi man ko pag-ipapreso kap ay. Bubuligi man ko.
0: Nanisto. Tuod gin man bala nga gin pwersa mo si Araw. Eh kung tuod ha. Timpatso kagit kagawad nisto. Madutlan kagit na ya.
1: Kap,
0: kagang nagalapta pa nga istorya daan. Nakitaan ka mo nga nagabalbalanay ni Ara sa puong-puong sa higad sang sapa. Mahimo nga magdistigo ato kontra sa imo kagawad.
1: Hindi pong garuya. Ugali to old up, no? Ay, naano man nga. Kagagugid sa ako niya. Kagagugid sa ako, no?
0: Kung ako sa imo kagawad nisto,
1: kap,
0: amuning himuon mo ho.
1: Ano kap?
0: Arigluha na lang si Ara. Eh naton, mabayad ka sang dako nga kantidad. Basta, hindi lang niya pag-iduso ang kaso. Amo na lang ginang mahimo mo nisto. Amo na lang ginang.

0: Migo Julio, Sekretarya Ara. Kwan, hambalan ta na lang niya. Kwan, ginaako ko nga ako ang may sala. Sala ko gito. Kay man huros-huros ko eh. Oo, manyakis ko. Kag wala ko napunggan ang pagkamanyakis ko eh.
1: Kuna mo. Kina ako mo gidman nga ginimuslan mo ang asawa ko. Bisto? Ginaako mo nga ginrape mo si Ara? Ha?
0: Kakon, Migo Julio. Ginaako ko ina. Aarya ko gud nga magpakitluoy sa inyo nga mag-asawa nga arigliyon ta na lang ni tani mo. Para wala na blasang gamuhaw. Mabayad ako ah. 100,000? Ano, okay na sa inyo, Julio? Oh. Sekretarya Ara?
2: Sapat ka! Mabayaran sang 100,000 mo ang huya sang pamilya ko? Ha?
0: Ara?
2: Huya sang kabataan ko? Haristo? Oh. Kabayad na ang 100,000 mo?
0: Eh, nga, pilagi daw. Ikukunin nun, hindi na ko nayakasarang. Sekretarya Ara, kabalo ka na. Small time lang, kuya. Gagawad lang, kuya. Ano? 150,000? 200,000? Ano? Deal? Deal ka mo, Ara? Julio?
1: Oh.
0: Deal ta sa 200,000?

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplanta na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalaba.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi.
9: Ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ito at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Nakadesisyuda si Ara mapasaka ginsya sang kaso kontra kay kagawad nesto kag handa man nga magtistigo ang mga nakakita sa sapa sa natabo nga rape. Suno sa testigo, nakita giniya nga nagapanghimadlo si Ara samtang ara sa ibabaw si kagawad nesto. Tutob talag diri ang aton pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamo nga salamat si wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan, sinigdrama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtunaan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Ara, Ernadesina Amiga, Julio Elmer Ubaldo, Kapitan Kagtunton, Earl John Liva, Kiting Angeline Buenafe, Ma'am Gloria Linilia Miranda, Apa Kuya Kinit Oy, Kagawad Nisto Milvin Potenya, Kaupod man si Chester John Beronke, ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 101.9 K5 News FM.
2: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

gang gina bigos may panitugang kak piyasi. Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa 14 kita karon sa bulan naman sang Agosto sininga tuig 2026. Magdang pangalaga naman ng palatuntunan nga El Castigador. Biyernes kita nga edisyon Mega K5. Ginapdan ako sa ako singa mahangkilan nga mas paring partner sa sininga mga panahon. Wala isang liwan si Master Pugi ka K5 Raymuel Alcantara. Kag si ka K5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Butchog Ocho. Ano may sigo boss kalaga si ka K5? Kumusta nga ito si Kamasuki nga nagpapamatik karon live magkitang mapatian sa mga pipinag ka mga radio station sa bilog naman ng probinsya sa Negros Occidental sa sur nga bayan sa Negros sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City back to back sa 100.5 Radio Mascovado sa FM sa by CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod nagpapamatik ka mo magka K5 sa numero 1 ng istasyon ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita ng malantaw sa amon sing mga social media accounts sa YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5, sa TikTok account at K5 News FM Bacolod, at sa amon sing mga Facebook pages sa K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Thanks God, it's Friday! Kumusta nga ito si Kamasuki, mga estudyante, mga manugbaligya utan. Dira mismo sa may Burgos Public Market, Central Market, kag Libertad Public Market sa may Bagsakan area, nagalanog na ang K5 News FM. Kumusta na nga ito si Kamanugprutas? Paborito ko gid sa tanan, dira mismo sa may merkado, ang wet section. Kaya mo ng bakal isda mo. Pwede na kamog ka-send sa inyong mga greetings, inyong mga komento, mga suwestyon sa amon si nga Facebook Live at K5 News FM Bacolod 101.5. Pwede ko pa mati. Subong, oy, belated happy birthday, Gli, ha?

0: Belated happy birthday kay Ihada Gianjoy Yanson Abiliana. Kanamit sang panyapon kahapon. Sa pagkanamit sang spaghetti. Brunggin na kaon ko to ang kansi. Last may lechon pa. May hapon da kay Mami Jean. And belated happy birthday man sa kay Numat Oherol Lizel. Dungan gali ka mo mang. Taniwin niyo lang gindungan. Subong taniin niyo birthday kay makagtuko da. Belated happy happy birthday Numat Oherol Lizel. Si John Ro Aguirre Angeles niya panamyaw. Alin sa may Bombusaw, Tabu Ilog, Galagabong Kamudi, KK5 Rods. Si James Ree, James Red. Good PM sa Rods, ginatamyaw ko lang si kumpare ko alias Haring David. Security Guard Ray Rodolfo Laureano, na naga-duty subong sa well number 5, Hiraya Water Corporation, Bacolod, kag si amigo Edgardo Mangcanor Batuegas. Nga operator sang Hiraya Water Corporation bago ang ulo daw mansanas ang lawas daw sardinas ang dila daw iras termi kami gabamati sa imos rods God bless bakod bakod si papang James Red Mario De Jose, mayong hapon. Nona Agravante, May Gurzal, Auhero. Si Papang Eduardo Jo Galuna, Marikris Navarro, nga gupagwapa ka puti-puti sa muto Lions Honda. Papang Erning Poderoso, ang bakod nga mekaniko, ang Honda click ko ay ko pa mapakayo. Kaya ay ko pa na mabit-bit sa imo. Maabot ang panahon nga makagtukod ha. Dalon ko gida sa imo ah. Si Nonoy Loyola Serbo, may hapon. Robert Prohelcio Susana, nagpamati man. Sa mga naghiwat karon sa inyong katlawan, happy happy birthday. Sa naghiwat kapon, belated happy birthday. Kag sa maghiwat para buwas, advance happy happy birthday. Alas sa 4.38, dasi, guntanig ko ako, dasi kag G5 Shine Lacson, ano? Kaya tutukan, tanig mga pipilag ka mga balita. Bo, grabe naman din naman nga ginuha ng mga balitang nasyonal. O, si Mike Defensor, no? Si former congressman Mike Defensor. Ang daw matyago do, hindi na siya katikab. Okay, why siya ginpahanugutan nga magpa-interview sa media. Grabe na gid, no? I don't know kung ano gid man da ang ilasting nga mga patakaran sa Bureau of Jail and Management and Penology kung BGMP na daw ginpunggan niya si Mike Defensor nga mag pa-interview sa media. O, di ba si restricted siya? Kung man siya gidyang mahusgahan mo, ti patayin pa man yung investigasyon sa Sandigan Bayan and ti while nga ginahiring pa yung kaso, wala ka pa yung mahusgahan. So, sa atong personal kapag inchinde, ara pala si Muya ang imusing mga pribilihiyo. Ang imog kinamatarong. Tilang taon talang na magkikipive. And of course, aran si Kikipive Shine, hibalaon tabi ang mga dalagko ng mga balita ka mga manamit ng mga minu nga ginpreparar gid ni Kikipive Shine sa Biyernes edisyon sa itong pagpangalagad. Kikipive Shine!
1: K5 News FM Live Report!
0: Ibalita mo!
2: Sa Rods, mayong hapon, makibot ka rin sini kay... Ang ginakuan ba lang ang problema sa flood control, ang problema sa mga infrastructures na nagagamit sa mga substandard ng mga material. Siling po, di na sila nagakuha man, di na sila nagbakal sa mga substandard ng mga material. Kaya kibukin na ay nagulong ang sector sa National Bureau of Investigation dito sa Mindanao. And may kinagali dito sa Rods na isa ka manufacturing facility nakibot man kita kay ang manufacturing facility na ini dito nakitaan sa Davao City.
0: Uy.
2: Ang ngalan sang facility is Davao Mighty Steel Corporation. Gin-raid ini sa National Bureau of Investigation kagsang presidential or katapos ang presidential anti-organized crime commission. Ang natabo ni si Rod na rescue sa raid ha, naging patigalan sa NBI kag tao. Na rescue diri ang 174 tanan ka mga Filipino nga trabahador. Mga Filipino ni tanan. Now it was not mentioned kung ining manufacturing facility ginapanagiyahan sang dumuluong.
0: Uh-huh.
2: It was specifically mentioned sa report na ang 174 ka mga trabahador sa pasilidad dun sa mga Filipino nationals. Now, ang quandary, ang balita din si Rods, kay ining manufacturing facility, nagabaligya sa mga substandard ng mga kabilya. Amo nang nakita naton sa mga ebidensya kaina sa pagkadako-dako ng klase sang pasilidad daw budegang ara-dara na kastak ang tanan-tanan ng mga steel dalagko ng mga kabilya. Tanan nga sa Lusadon, sa Rodsa, ari di tanan nakita. Now, ini ng mga produkto lunfay substandard.
0: Uy!
2: Sining ko ba si
0: Magsiling ka nga substandard kagi 5 shine sa pagid gamay naton kapag intiende substandard meaning wala iya ma-hit ang standard o kung quality standard sa isa ka produkto. So it means kung wala siya wala iya ma-reach ang tinatawag naton nga standard gidya gamay nga pagid intiende ko kagi 5 shine illegal eh. Oh. Hindi man, hindi illegal ang substandard?
2: It is.
0: Oh.
2: Pigaw ang kalidad. So, bisan ganyan magbakal.
0: So, kung magpigaw ang kalidad, kakipab siya, hindi ba? Ang gobyerno ta, mas tingin na kung pigaw ang kalidad, kung sa DTI, lang nagligad na kita ito, mga, diri lang kitabi para may chidihan sa kadamaan, himuon talang halimbawa ang substandard, not just for kabilya. Oh, diri lang tabi sa mga Christmas lights. Di ba? Christmas lights ang gamiton talang na as example. Magdeklarar ng DTI, maglibot na, oh, hindi niya substandard ni, illegal ni, i-confiscate ni. Di ba, gina-confiscate na? Ti, inaya, substandard na, ano ang posisyon sa gobyerno? Anong posisyon? Anong posisyon sa gobyerno? Kahit substandard ni, kahit siyempre i-confiscate ni, kahit i-gin-raid na gani. Meaning, may nakita nga illegal sa sina nga mga produkto nga ginahimo da sa manufacturer nga na?
2: Yes, oo. Balikan ko lang si Rodza. Kaya wala pa man gid-abi sang information from the NBI in some tao kung napasaka sila sa kaso. Pero ang quandary, ang ginpakita nila is ining mga produkto na ginabaligya sang facility. Low quality, low grade, second rate,
0: trying hard ka, pikat.
2: Yes, Rod?
0: Si Linggo? Linggo? Ano to ganyang bal? Maliwat ha? Kisupunan ko. Go. Ano to? Substandard? Low grade?
2: Low quality.
0: Low quality?
2: Low quality ng mga materials.
0: Trying hard? Kapikat?
2: Kung pa si Rod, kung sa bumbilya, Christmas lights pa, dali masunog.
0: Yes. And if dali masunog, pigaw ang quality, wala ka pasar sa standard, tiki, ikaduha, illegal.
2: Oh.
0: Tiyan mo na lang na.
2: Una ganyan ni dimension, specifically ni illegal. We don't know kung may lisensya. Ini, nawag operate, dara sa Davao City. Pero, amo ni ilangan na tukiban.
0: Uh-huh.
2: May isa pag sinangan na tukiban, si Rod.
0: Uy.
2: Ang raiding team, may ara, puno sila na tukiban na radioactive isotopes.
0: Uy.
2: Mga steel products. And this radioactive isotopes, delikado ini sa ikaayong lawas o delikado ini sa mga trabahador. Gamon ang ilang din explain. So, na-surprise lang kita, it's because ang pasilidad na ini si Rods, dito nakitaan mismo sa Davao City. Amang ganunin pamangkot si NBI Director Elvin Matibag, sila niya, abi nila, nagkanto si Matibag dito sa Davao kay arestuhon si Centro Bato de la Rosa.
0: Uh-huh.
2: Sila niya, daw joke naman ang bulan, sila niya hindi bato eh, mga steel ang atuto. Hindi bato, kundi mga salsado ang nakita ang atuto. So, amun siya, no? Siguro, siyempre, isira.
0: Mm-hmm.
2: Ito yung mga trabahador na rescue, suno sa ila, 174 ka mga Filipino. And I think may idugang pa din sila ng mga informations na ihatag sa publiko. Mm-hmm. Ang uso siling ipatigayan na raids ng NBI kang paok na sa isa ka manufacturing facility dito sa Davao City. We don't know yet kung sino ginintang iyak.
0: Uh-huh. Okay?
2: Kag kun ha ano na ni kalawig sa operasyon, kun may lisensya ini, kun may permit to operate dira sa Davao City, kag kun may connection sa mga matag-as na mga official dito sa Mindanao. Wala pa sang specific information for that, no. Actually kadamo pagani sa mga question, no, nahanungod sa siningin patigayon na raid sa Davao Mighty Steel Corporation. Pero ang pinaka-importante is mauntat ng operasyon. Kaya kung gamiton, inisirod, kadanag ko actually sa mga kabilya nga nakita natin sa mga litrato. Pero kung gamiton ini sa mga infrastructure projects, basi kung mangin delikado para sa ato ng mga proyekto, dali mausmod.
0: Kaya mo yung kinatawag natin kay Kipeb Shine nga kadako, pero bukagon guwaya. No? Ah, halo. Do kanugon lang, no? Ti subong mga kakifive, kakifive shine. Sang una, sang the house wiring, kag building house wiring pa ko. Hindi ba mga kurinti, ni mga duplex wire. Yawan ka na yung pilo. Sang una, perti katiga naman hindi ba mga outlet, ha? Kundi may mga alambrina, nga mo na ginagagamit, ha? Tawag na itong duplex wire. Ining red kag white lang kuryente. Magtiod ka number 12 sa una, tig-ayawan ka na nakwan, yawan ka na pilo, no? Pero subong ka K5 Shine, ahay, isa mo lang kakamot, pwede mo mapiod. Amo subong, tutuod na. Kay... Oh. Meaning, mga substandard na.
2: Yes, may nadumduman ko sa una na may isa ka kongresista, house speaker, former house speaker, na nasunog ang iyang abalay.
0: Uh-huh.
2: Iyang abalay, kunti ka dako, pero wala yung balas ang siling naton fire exit or pwede agyan, abi kung masunog.
0: Oh, si Kwanto, dumduman ko si JDV. Ang bata niya napatay.
2: Ang bata niya napatay. Sa investigasyon, dito naghalin ang kalayo sa substandard na ginagamit nila ng mga Christmas lights.
0: Sus, may
2: goodness. So, mo nang matabo, no? Kung magsiling kita substandard, sigaw ang kalidad, pwede nga dali siya magbuba. So, simple lang naman eh, kung gamito ni Naton sa mga proyekto sa gobyerno, sa mga
0: mausmod eh.
2: Mas madali.
0: Mo da. Ito ko dagko kabilya ba? Pero butangan mo na sang load. Gay mapiod. Kay substandard. So, if substandard, dapat gina-confiscate sa gobyerno, kag dapat ano nga hin siya, magalantaws na. Diba?
2: Ako gusto ko mabalaan sinong tag-iya sini.
0: Oho. Ti kalaban, nandira kay Kipeb Shine. sa mga tagiyas na ito yung mga Chinese national naman eh, plus gamito ng mga ngalan sa mga Pinoy eh. Plus may share the BC Kwan. Oh, hindi basta-basta.
2: Oh. By the way, Sir Rods, gusto ko lang ipahibalo no, sa mga drivers na 12 pesos na buwas ang ihatag sa inyo sa gobyerno ng fuel discount. So kung driver, ikaw from jeep, kagto ka lang sa doon din sa Caltex, Libertado, kung ano ba lang, ihatag na sila sa fuel subsidy. No, isa ini ka programa sa gobyerno para sa mga POV drivers para nga mabuligan sila na mapabisan paano no maka ano ni maka bato o mataas ng presyo sa fuel diri sa atong sa Pilipinas ng mga sinagamo sa Pinoy East halin sa 10 pesos maging 12 pesos na ini sumugod buwas na adlaw muna ginasilin sa gobyerno na makasave ang mga drivers sa 1,800 pesos per week kung magpatunghong sila sa mga accredited na mga gas stations na nagahatag sa fuel subsidy or fuel discount sa mga drivers ng dipasahero at ship. Sir Rod, next week, ang presyo sa diesel, base, madugangan na naman ng 4 pesos.
0: So meaning, patunghong na tasubong, pangutang kag magpatunghong. Oh?
2: Wala pulos ang ginatag nila nga ang rollback na ginpatuman nila sang nagligad nga Martes. Kay sini nga simana o sa masunod nga Martes bawion na naman nila. Kagbasikon mas dako pabala
0: ang saka
2: sa 4 pesos ang saka
0: sus my goodness
2: 4 pesos na gin rollback last
0: week. 84 subong ang diesel mo.
2: Lang kami, ah.
0: 84 if magsaka sa next week, that would be 88 na to 89 pesos. Himo, anyo na lang blasyin. Huya-huya pa ka mo. Para himoon na lang shin. Tapos tagaan na 6 months lock-in period. Oh, within 6 months, 100. Hindi para wala sa kasaka. Huya pa sila.
2: By next week, pagdito oh. Na si Rod, si may LPA nga maporma sa sulod sa Philippine Area of Responsibility.
0: Sus.
2: Ang LPA na niya muna yung magpapaspog sa habagat. Kagbasi kung magbunok na naman ang ulan.
0: Agoy.
2: Sa pinakabahin sa Pilipinas by next week. Report, Ikasunong Center. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publiko Kagayngawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Matabog nga salamat ka K5 Shine Lacson ti uya pasla pasaka oh. Ahay, 4 pesos gin nubo sininga semana next week masaka na naman. Ayo, duway naman gira sa kwan sa Iran kag US. O ay nakabalo ba si ko nag sinumbaganay naman to si Trump kag si
3: right!
0: Ang presidente o ko nang kwan sang leader sa ng Iran. Kita piktado, ay kita himo oh, no? Sige lang tadi karon kay investigasyon, ano na ba yung ginahatag naton sa gobyerno, ang ginatag naton sa pamulyo. That would be the question nga gidapabilin man naton sa gobyerno. Sige lang ta karon ka gastos ang kwarta sang pundo sang gobyerno for that investigation. But yet gakalipatan naton ang mga financial o kon nga gitawag naton mga needs, mga basic commodities nga ginapanubo dapat bulig sa mga pigado kaangay sang aton sa mga pumuluyong Pilipino diri sa may Pilipinas. Oh, iya mo ni sige lang ta gasto, gasto tanan. Oy, may na nakwa, may na raid naman kita. What's next? Ano dang amon? Oh, kung may na raid kita dira nga facility for that substandard, ano makwa sa mga komuner? Ano makwa sa mga pumuluyong Pilipinhon? Oh, that's for the popularity sang nag-grade or maybe mo man Japon. Maboy ko na commercial pagbalik ko mag K5 tutukan ta mga pipila ka mga balitang lokal pagkatapos ining pipila ka mga importante nga mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 5 News DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500
3: garantisado,
4: epektibo,
3: Aramis wow. DDX 500.
5: Sa dugang pang mga benepisyo nga makuha ninyo sa combination sang DTX 500 kag Mighty C, istoryahan naton. Atuloy ang free radicals, amo to nagapabaho sa aton mga tigulang. Pero free radicals na siling na natong permi are not entirely bad. Iniman ang may madamo nga maayo nga purpose kaangay sang pag-contribute sini sa synthesis ang pila ka mga cellular structures. Kagang paggamit sa ini sang phagocytes bilang armas pangpatay sa mga kagaw nga makasulod sa lawas. Apan kung free radicals ang tuma na kadamo bangod sang bisyo kag iban pa nga mga unhealthy habits including unhealthy diet, ini nagaresulta sa oxidative stress causing inflammation kag cellular damage. Ang combination sang DTX 500 kag Mighty C ang naga-neutralize sa mga free radicals agud ini hindi makahalit sa aton cells, tissues and organs.
6: Isa sa mga most vulnerable sa oxidative stress sir GP, syempre ang aton nga red blood cells which is amo nang major component sang aton nga dugo. Ang uncontrolled nga free radicals ang nagakusang hemolytic anemia. Isa ka condition kun din ang red blood cells ang naga kaguba sang mas timprano sang ila intended nga lifespan. Instead mapatay sa 120 days,
5: earlier sa
6: earlier sila mapatay. So, yeah, wa naman ang imong system. Any day shorter ang makabig nga hemolytic anemia. Ang resulta sina is nagayilo ang panit kag mata, gahilanat, gapangluya, galingin ang ulo. Malikawan tani na Sir GP kung adlaw-adlaw sila gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga uha.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: garantisado.
3: DTX 500.
6: Ang bone marrow ang nag-release ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stubs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo, naga-transport kag naga-distribute sang antibody sa lawas. Importante nga sila ang proteksyonan batok sa damage nga oxidative stress. Dere makatabang dako gid ang Mighty C. Amo na nga ibagid ng palainom ka Mighty C bakod ang imo nga mga soldado sa lawas. Amo na ang gitawag alkaline nga vitamin C Mighty C or Pure C, pwede mo mainom nga napabatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies nga para ma-prevent ang pipila ka mga cell damage sa white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pagid nimo DTX 500 at ikampyon eh may pinakataas nga antioxidant properties nga naglambot sang 1.3 million orak yun.
5: Grabe, no? I agree with Dr. Lamil, no?
6: Yes, sir, boy.
5: But many studies ang ginhimo regarding alkaline vitamin C, no? Ginhimo na I think ni Doc, ginhimo na I think ni Dr. Linus Pauling. Vitamin C is an intervention as an antioxidant supplement along with other antioxidants like DTX 500 being mas kampyon pagid, no? They found out that alkaline vitamin C na nagapanubo ang sensitivity sang hydrogen peroxide, isa ka ionizing radiation, no? isa na sa ka kind of free radicals. It was also learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early within 2 to 8 hours after consumption. Taking DTX 500 kag Mighty C every day offers a great deal of protection sa akon lawas against cellular damage that cause aging kon maghimo na oxidative stress.
6: Amo na sir boy, damo yang gainom antioxidant. Pero, wais la kabalo, kung ang inyo nga Mighty C or Pure C maparisan sang DTX 500, mas kampyon. Ang iba lang, iba nila yung vitamin E. Amula na ilang antioxidant ya. Mga simple lang bla. Pero, wala sila kabalo, nga ang DTX 500, amo ang isas pinakataas ang ano, sang antioxidant properties. So, nami i-combine ang DTX 500, Mighty C or Pure C. Let's live healthier and longer. Take DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw gids.
3: DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
7: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best. Get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Problema sa tangkaso,
3: hinana, sipon, kagubo,
9: tugasong virus, kagbiklobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
9: Ang D3 Bio,
3: puno sang lauric acid,
9: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
3: nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
9: Mag D3 Bio,
3: adlaw-adlaw.
9: D3 Bio,
3: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay.

0: Mangod na dula ang pag-aslong kagang as drip lang.
1: DJX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
1: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
5: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
9: Muter na Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
11: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
6: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
13: Preton Yote, musta ang bulang kape, pre?
14: Wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabalo man usik.
15: Performance mo bala? Maluya na?
16: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
17: May makaw kag vabuhaska.
16: Garagapataas ang energy kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
13: Di pre, musta po nga gabi pre?
14: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis e.
16: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
22: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulo, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly. Bawat patak masarap, suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Pinaka

0: kitang-kita.
1: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Wala amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
5: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: 101.5
7: K5 News
8: FM.
7: K5 News FM.
8: News FM.
9: Welcome back mga K5 sa ating kabalatong tunan. Alas 5 jazz na sa hapon. Check na basic ka K5 Jerilo Mungkal na Luis. Hibalaunta ang balita ni K5 Jerilo kay sa isa ka barangay may ara mga K5 nga scholarship program. Ano? And doon ginareklamo sa iban kay T sa 5 isa diri ang bata ni Kapitan. Hibalaunta big detalye kaganong sabat ni Kapitan. Ti when we say Kapitan ka ti able kay na magpa-eskwelas bata mo and kung wala, posible guro na nga patala bata ni mo nga scholar kung why nagin siya may nag-apply dira sa imong barangay. Let's say for example, wala gin siya may nag-apply, wala siyang capable da nga maging scholar sa isa ka scholarship program, di pwede mo nagpasulod bata mo kaya tiwai pa man, no? Why mo siya may nag-apply? Oh, pero kung damo-damo nag-apply, as out of the like kadasa, ti sa akong personal opinion, posible kagidya nga slinga ang slot sa bata ko, total kapitan man ko, kaya kuman mo pa eskwela sa bata ko, oh. Yata ko lang sa mga pigado. Ah. But hibalaon tanay, no? Ang impormasyon, gika naman sa kay K5, Kuya Jerilo.
5: K5 News FM Live Report.
9: K5 Jerilo, ibalita mo!
10: Kaya kay Broad, sa karon mainit ang diskusyon nanay kag ang allegation batok ya sa barangay kapitan sa barangay Tabunan sa Bago City. Kaya kay Broad, bangod sa nasambit mo gani kaina kay Broad nga ang otinis sa scholarship program bala nga iya sang presidential scholarship program nga kung sariin kay Broad nga dala ni kapitan ang iya sring nga bata ging pa-register niya ka K5 Broads nga makakuha sang scholarship sa kay sa atong sring nga national government bid ka K5 Broads. So ang plastada sini kagapon sang hapon ka K5 Broads si gin release ang 20,000 pesos nga kwarta sa tanan niya mga nakuha bilang scholar sang presidente or presidential scholar program ka K5 Broads.
9: Iyan ni so, President Bongbong Marcos. Kaya when you say presidential scholar, may arap man di iban nga nagalilain nga mga NGO scholars, may arap man sa nga mga iban man yan nga mga programa nga nagapanghatag scholar, no? Just like sa aton, si Doc Ramil, uy, may mga scholars mo na, no? So, iya ka presidente, and istorya kami, damo-damo nag-apply da sa Sinang Abarangay?
10: Actually, ang problema, kung pamangkutun mo sa application ka kay Fibrod, wala kuno allegedly nakabalo ang mga residente dere nga may amo na galing nga programa.
9: Uy.
10: So, ang sino sa ila, wala sila ginpabalo sa barangay nga may ara galing sa programa ang national government nga suno naman sa ila sa barangay sa February pa na kuno ka kay Fibrod nga ginhatag sa ila balang application bala ka kay Fibrod si 2 days kang kunong ginatag, dapat isubmit mo na. So karon ang plastada, wala nila siguro kuno kakiba broad, sino sa mga residente, wala sila yung nakabalo nga may ara, iasang amuna yung programa, nga ito yung national government, kaya wala man sanging relay sa ila ang barangay kakiba broad, no? So dito, kag based sa post man gani ni barangay kapitan, no? Pangadlan, tara lang gate kakiba broad, si Honorable Barangay Captain Maria May Suarez. So nag-post siya kagabi, public post ka kay Fibrod. So, nga nagapangayo siya sa pasensya kagabi pag-inchindi sa mga residente nga ang plastada ka kay Fibrod sa February and bulan sa February ginhatag sa ila ining informasyon nga may ara sa scholarship program under sa presidential scholars. So karon ang plastada ginggaal sila kuno allegedly 2 days lang ka kay Fibrod sagot nga mag-submit sa mga pangalan. So dito, kagati ayawan sila kuno ka kay Fibrod sa panumdum kung sino kuno ang ibutang nila pala ka kay Fibrod ng mga pangalan sa ilang scholars dira sa barangay sa Tabunan sa Bago City.
9: Okay.
10: So ang natabo ka kay Fibrod, may ara sa bakante nga isa ka numero or ka
9: number, sa kaslat.
10: Kumbaga ka kay Fibrod, nga bakante. So dito, kinsalot niyang iya sininga bata, iya di ko kuno ka kay Fibrod, kati kanugun bala kuno ka kay Fibrod kung hindi pa ma-aplikaran o ano kati hindi pa makuha.
9: Dali lang gid, no? Balik tatus puno. Last February, nagpadala dira sang impormasyon nga may scholarship program ang presidente and mahatag sila 5 slots sa isa ka barangay, which is the barangay Tabunan. So, gitagaan sila sang talana, 2 kadlaw lamang. Anong ginhimo sang barangay? For that certain, kundi nagabot subong. And isip kita 2 kadlaw ang deadline. So nang ginhimo sa barangay right after nila nga nabaton inang information nga may scholarship program kag G5 Jerry Law.
10: Based sa aton sining paglakat kay ina kay wala naton na personal nga naabtan ang barangay kapitan sa ang barangay Tabugo Tabunan kag G5 Rods. Dito nakita naton man sa post niya ni sa Facebook kagabi nga sino sa iya ti gipaminsaran nang niya kuno ya kag Fibrod kun sino ang ibutang
9: di, nila di paminsaran ang gusto ko di mahibaluan if ikaw isa ka barangay kapitan and that program it's not certainly for you or for the barangay officials of your barangay. So if ikaw isa ka barangay kapitan ang himuon mo ni is to inform, no, ang imo sini nga mga pumuluyo, is there any way or any pamaagi nga ginpadala sa mga barangay tanod nga ginsinggitan nagrekorida mga pumuluyo sa nga akon sini nga barangay may nagabot diri scholarship program sa aton barangay. Pasalamat kita kay President Bongbong Marcos kay may 5 slots nga ginhatag sa aton. So, sino da ang may mga bata nga mga maalam nga posible makasulod sa slot naton nga dapat buligan? Nag-amuna si Kapitan, waay?
10: Actually, sino sa mga residente, wala ka kay Webrod.
9: Uy!
10: Gusto sa man karon nga kay Fibrod kay kanda kita sa research about sa sining programa sa aton sining national government sa aton sining presidente. So ining Fibrod supposed to be 200,000 pesos ang ihatag sa ilang budget kung baga gamiton sa emergency fund or gamiton kung may kinahanglanon ng aton sining barangay. So ang ayo sa presidente ginhambal niya nga ang 100,000 pesos kay Fibrod ihatag sa mga bigato nga mga estudyante nga fourth year college, kumbaga manog tapos na sila yung pre-eskwela, nga harap lang kay Abroads nga mauntat la, kay ti siyempre pigado. So amo na ang i-select sang aton sininga national government nga or sa barangay naton nga mga persona or mga pigado nga mga estudyante nga i ano igaan sang scholarship program 20,000 agud ni hindi na sila ya mag-untat sa pag-eskwela kay ti fourth year na eh. Kay banbay ka kay Abroads gauntat ya kung fourth year kay nagaubra kag nagakadto sa may talamnan kampo agud nga makasustento sila pag-eskwela kag gasustento sa ilang pamilya man. Mm-hmm. So amo na ang pamaagi kung tani Kakip Abroads ang aton sining nga presidente. Now, ang depensa naman ni Kapitan Kakip Abroads sa iya sining nga public post kagabi, wala sila nakabaton sa guidelines sa February. So nakabaton sila sa guidelines nga amo na gali ang plastada sa mga ipagitao nila ng mga estudyante. So nakabato nila mga July or June na kay Five Roads, no? So wala na kuno nila na tulupang daan kag wala man nila yan anong nasabit na nila na daan dito ya ang ngalan sa mga estudyante na mga scholars sige pa-apply nila. So dito kay Five Roads kapag abot nakibot sila nga amo na gali ang requirements. So do subo na tabo kay Five Roads nga ang bata niya gin pa-apply niya dito na ano kit do na nabuklan gid sa mga kontrobersiya man bla kay Five Roads kay ti syempre kumbaga ti barangay kapitan siya nga daan kag ti ni ubra man siya kag ang iban dira sa Five Roads ti wala gid siya sa ubra.
9: Oh, pigado. Pero diri ko kay do may problema kita nga nakita diri kay gina-insist yan ni barangay kapitan nga ura-urada ang hatag sila nga deadline 2 days and at the same time paghatag nila without guidelines ano dapat sundon ini para sa ano first year, second year, third year, fourth year graduating students because lately lang sinila nga July nag-abot ang guidelines. So sino ina nga opisina diin ina nga opisina nga pwede naton kagtuan kag maimbestigaran kay kun lang taon tadi sila palpak mo. Diba? Sila palpak ay una palang adaan, hatag ka mo to, ngita ka mong barangay, tapos nagaan nyo lang 2 days for deadline? And at the same time, wala pa guidelines? Di dapat imbisigaran na, ano to ganing klase assistance na, ano ang scholarship program na, presidential, ano to?
10: Scholarship program.
9: Scholarship program. May opisina, this last Negros Occidentalao?
10: Actually, Kakip Abroads, ining programa is halin na sa province, no? Ginamangkota siya. Actually, ang mga barangay official, so ay na, may mga barangay sekretary. Mm-hmm. May barangay sekretary lang to, but hindi siya magpa-interview. So, sunod sa iya, ang interview ron gid ko, no, about sa sining issue, kung gusto gid naton niya ma-istorya ang higher office, Kakip Abroads, is ang probinsya.
9: Ti baluon ta na ipa-follow up ko na sa Lunes sa kay Kakip Berto Gakit sa province kung sa diin ina nga ila opisina kaglang taon to. Tilang taon niya blaho ura-urada 2 days ning hatag yung deadline kay kapitan. Tapos wala pa kamo guidelines. Padala kamo guidelines tapos na. Tapos ng deadline. Di ka na imo kita yang makontest ka na imo yaway ka pa kriteriya. Tapos ng contest ang paghatag mo kriteriya. Ang gin-perform sa imo sini nga mga performer. Wala madala sa kriteriya kundi zero.
10: Kasi kay Five Roads ang isa pag hindi ka pamangkot anon karon nga nakapasar ang ining mga gin-apply nila sa scholarship program without kriteriya.
9: Kaya mo pag ginapamangkoton ta kay Five Jerilo nga nakapasar na wala kriteriya. Bakod meaning ang why taman niya ginahusgahan ni pag gusto lang naton ni hibaloon kay Five Jerilo. Dira sa opisina, dira sa may province, anong ilas ni nga basihan?
10: Ang kaktugid, ang masubuo lang dira kay Abroads, kaya ang issue pagid is, ang mga nadala sa scholarship program, mga nag-eskwela kuno sa Lasal, nag-eskwela sa
9: private schools,
10: sa Banan, Abroads, sa Bacolod City. So, considering na nag-eskwela sila sa private school, posible na ikuwartag.
9: Yes, ibo lang ginikanan eh. Although nga pigado, malang kayo nga paningwa man ang mga ginikanan, but makita naton nga kaya sa ginikanan. Kay tigim peskwila sa pribado nga balutuan mo. May bantay ang mga aragan sa mga colleges lang sang LGU. Tina, mga pigado na. Pero ti sa siling ko na, basi ang ginapaminsan ni Kapitan, the way I understand, sa iya sininga statement, sa iya sininga post, no? Nga ginpasa mo, kwan ng alang-alang sa panahon way nasa sang chimpo nga basikon maabulis yun ng lima kaslat mas mayo nga may ara na lang daw muna. Kiki Five Jerilo, sorry gid ha, ikatakanay. Salamat Kiki Five Jerilo, may flash report lang ko. Salamat gid.
10: Okay. So muna nga ka-first case abroad sa ato siyang update. Gig Andrea sa Bago City, report kinadulong sa ato sa kaluwan sa District 700, D3, Bio and Mighty Seed, alkaline based na vitamin C. Ako si K5, Jerry Lumungkal na Luis. Para sa kampanya balita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM, Flash Report.
9: Flash report by Kaki 5, ang nagsumbag sa pulis, nga nagisigid ang namung sa pulis, ang nagsungkuan karon upod karon sa patrol naton. Kay willing sila nga magsungka sa otoridad. O, Kaki 5 Berto, gakit Kaki 5 Berto, ibalita mo!
0: Kibabrod, exclusive, diri sa K5, upod ta subong mismo, naghatag palapit sa aton, at nga itulong ta mismo sa police station.
9: Good job!
0: Ang EBC sa Isanyos, ha?
9: Uh-huh.
0: 16 years old, kami nordetad.
9: Uh-huh.
0: Amo ini siya ang suspect nga nagtumbag sang ginaalikar gamit ang matikorno.
9: Uy.
0: Sa isa ka pulis sa tubang mismo sang pulis sang isa ka school diri sa may Granada.
9: Okay.
0: So sa mga exclusive, may pag-upot ka kami ni Ross.
9: Mangkoton talang bi, kita sikta lang uras ta, kay may newscast pa. Kaki 5, Berto, hello, ara siya subong slipo na. Oh, mangkuton tabi. Okay, sir, hindi lang pagambal nga lan mo ha. Gusto naton proteksyonan ang imo sining identity bangod kay ti minor di edad ka lang. Sir, ano sugidi kami, anong natabo ka gina nga nasumbagan mo gid ang pulis?
6: Ang totoo gid nga natabo, sir. Nanggin kawaya kami, sir. Nagkonsela sa nagkundog, sir. Gin kawaya, sir.
9: Uh-huh.
6: Hindi kawaya, sir. Hindi normal, sir. Kagwaya ka nagpakilala nga pulis, sir. Rektay lang ginambalan niya ang upod sir sa kilid. Sir nga kabalo, adin lang sa. Sa puyongon, araw din na naanya, sir. Tataya niya na ginaguan sa guya, sir.
9: Okay.
6: Pero ang upod,
9: dali lang gin, sir, ha? Pamangkutot, anong ginaubra niyo, ha? Ang ginsaway ka mo, anong inyo ginaubra? The time?
6: Sir, amo itong atay niya, sir. Sa nakita, yaya, sir, ang estudyante, yaya, sir, ang amigo ko, sir. Ara lang ito sa kilid, sir. Sa kailan sa pitboard, sir, kasakapyot sa motor. Sa Gastoriana, sila sa amigo ko. Tapos kibot ko, sir, ginanaan niya yung tampuyo nga muna, sir.
9: So, why yung migo mo nag-skate kilid dalan?
6: Wala, sir. Hindi atindog lang sa sir. Mas-skate pa lang sa tanik na, sir. Pero ginsaway na sa sir.
9: Okay, so meaning mayara siya yung action nga manugsugod pa lang skateboard dira sa kilid sang dalan. So, pag saway sa pulis, anong hambal niya sa nabatian mo?
6: Why gito yung nagkalmay, sir? Pag naog yun, sir, rektay lang ginambalan niya, sir. Ginsinggita niya, rekta kagin anaan tampuyong, sir.
9: Okay. So, pag hanay at tampuyong, wala igin tampuyong, ano dahil yung natabo?
6: Nangayon lang pa sin siya, amigo, sir. Kay buot man to, sir, mo, why gito yung ano, sir, problema, sir.
9: Okay. Tita, so anong involvement mo ya? Nga, naglabot spontong, amigo, mo ginsaway, anong involvement mo sa sining krimen?
6: Nagtabo pag ito, sir, ng naglabay yung tracking, blah. Kaya nagpahigad, amigo, kung kakapyot skateboard, nagsakay sa danay, kaya para makapahigad siya, sir. Tapos, kibot kami, sir, na na-out ng lakang, ano, sir, ang pulay, sir.
9: Okay.
6: Nanay-erekta, sir, ginampakit at ang kogo, sir. Tapos kami, sir, nakibot kami, sir, kaya pinamove na, sir, nanay, sir, normal lang ang tao, hindi pulis na, sir. Nakibot man lang kami, sir.
9: Ang migo mo ginampak sa likod sa tangkogo sa pulis?
6: Oo, sir.
9: Anong ginhimo nyo da yon?
6: Gintumbag ko lang sa sir, tapos kibot kami sir, gin pagwayaya po sir, gin crack sir, nagsulod sa lakyan sir, ay sa silaan sir. Gin ano yan, sige lakot kami sir, yan nga po sir, hara lang sa dua sir.
9: Gin nagbunot si sir, pag kay ginsumbag mo siya, sa anong gamit mo, petikorno?
6: Ang ginaamo na gano'y i-complain ko sir, nga wala ko yung petikorno, gin gamit sir. Ang pagpilas ko ro sa ang iyang mata sir, tungod siya nga shade sir. Kay ginsumbag ko sir, ang shade sir mo.
9: Uy, sa shade, sa gano'n sa gatalikod, gatakilid, atubang mo?
6: Gatubang, sir. Gatubang, ito, sir.
9: Nainit ka, o nga, pagsaway sa migo, why, hindi ka man, why ka man niya, sir, ginsaway mo? Migo mo mo lang ginsaway nga, naghintra kaya sumbag.
6: Hindi, okay man lang tayo ko, saway, sir, kag nagpakilala sa nga pulis, so, sir. Kaso, yabi, sir, pagsaway, bi, sir, pagka, ano, sa mga pagkatubang, sa mga, sir, so, hindi sa pulis, sir.
9: Hindi, adi ang punto, sir, amun eh. Why ka man niya ginsaway niya mo, migo mo mo lang. Nga, naglabot spunto nga kaisog si mo, ginsumbag mo gitsaw?
6: Amo na gani sir ginapoint ko sir kay wala mami sa lab na sir gin so gin ang pakilang rektas ang kogo sir kay wala sa napakilala nga pulis sa sir.
9: Hindi. Ang samigo mo ya, why niya problema? Kay ti siya yung biktima. Ikaw bala sir, nga ang naglabots punto nga nagintra ka sumbagaw, nga pwede ka lang tani ka paiway or tambag be, ano naman?
6: O sir, kinakita. O sir, kintang kogo, inalikta sir.
9: So nagbalos ka?
6: O nagbalos ko sir, kinakita. O sir mo kay si Tyron, sir, dumanong-manong, matanamot at pilahan daan sir.
9: Pila ka mo kabilo, gaw?
6: So wala tatlo lang itong Gilo, sir, si Gilo.
9: Oh, hindi lang pagambal ang alan, sir, hindi lang pagambal, kaya basi kung mga minor, di edad pa na mga upod mo. Ang edad mo, pila? 16. 16,
6: sir.
9: Ang si ang isa to, nga gintampuyong, agin, ang pakstang kogo, pilang edad?
6: Ang gintampuyong, yes, sir, 18 na to, sir.
9: Daso nang isa pagid?
6: Nang 15 plan to, sir.
9: Okay, duwa ka mo minor di edad, hindi pagambal ang alan nyo, ah, no? Kayo proteksyon ng tang inyos ni nga, kwan? Ngay privacy. So pag sumbag mo, tapos mo sumbag, ano gini mo? Yung dumalagan ka mga tatlo sa eskwilahan?
6: O, naglagami, sir. Giginlaot niya, sir. Ginana niya, ano, sir?
9: Armas?
6: Ginkraka niya, armas, sir.
9: Nagpalupok siya, waay?
6: Wala, sir. Pero nagsulod siya sa isa karom, sir.
9: Nagsulod
6: siya sa isa karom.
9: May guard? May guard man na dang eskwilahan? Ha?
6: May nagpugong agad. Yung babayan, nagsulod yung laki sa isa karom. Dayon, sir.
9: Dason.
6: Libre ang mga estudyante, sir, tungkol sa nakita ang armas yan, sir. Kaya may dinaga, sir, lahat niya tao, sir, kinakasipid yan, sir, mo.
9: Uy.
6: Armas, mo, no?
9: So nagsige sa laot sa inyo, bit-bit ang armas, nakapanaog, nakakapot sa armas, huwag gintago?
6: Oo, sir.
9: Titing kayo na nago, dayon?
6: Wala na gano'n ko, sir, nagbalik ko sa gwa, sir.
9: Nalita mo siya?
6: Oo, sir.
9: Oo. May nagkagto ka mo sa principal nyo, may estranyo nga nagsika mo assistance. Mama, mamuni na tabo. Why?
6: Wala, sir. Kay ano, gito ya, sir. Disidito, gito yung dumaniro. So, sir, kay King Crack, kay yung pusel, sir mo.
9: Uy. Sige. Ti, karoon kinibaloan nyo nga polis. Ano ning kwan nyo, mareklamo ka? Nga, ikaw mareklamo? Kay ti, ginkrakan niya ka mo polis? Ah, sorry, ginkrakan niya ka mo armas?
6: Nang hindi man ko makareklamo, sir, kay Cos may salama ko, sir. Ginadmit ko may salama ko, sir. Pinadala ko, sir. Pero may salama sa sir, kay Waisa nagpakilala sa Moonblad, sir, nga pulis, sir.
9: Oh, ti, ilang taon tani, kibisan why kayo nagpakilala, kontsakto mo lang sa why yan sa inyo, ti, kung ikaw normal nga tao, balaan nyo nga may sala ka mo, ti, kwan eh, no? Submit, kag magpasubmitter sa nga sa why, kay kung isaang pagsaway sa ton, sir, hindi man para sa ila mo, para man sa atong ginasaway. Galing kayo ang problema nga nakita ko na naigo ang ego mo, sir, eh. Kay ti, manong-manong nyo tong isa, eh. Di ba?
6: O, sir. Kung mano, malami tayo siya, sir, mapasaway, sir. Kung mayo, pag, ano yung samon, sir? Mayo, pag tubang yung samon, sir, nga to, tanayan mo na, ila mo magamuna. Kaso, hiya, sir, ginarikta, yabi, ano, sir, singgit, sir. Tapos, ginanaan niya, dinarikta, sir.
9: Do, singal nga, ay! Untak! Ayun! Daw muna.
6: Oo, gintingkita niya. Oh. Gintingkita niya. Nga kabalo ka din na nasta nga muna. Ay, sa puyungon, kakaroon.
9: Oo. Oh. So, permi, baka mubasi na nakita nilang skate-skate-skilid na dalan. Daka delikado na.
6: Hindi man sa dalan. Hindi, sir. Sa doon lang yan na sa kilid na, sir.
9: Footwalk?
6: Sa pinatungtungan ka, waiting shit.
9: Oo, oh, sa footwalk na. Sa footwalk.
6: Oo, oh, footwalk, sir.
9: Oo. Oh. Sige. Ti, masurrender ka subong. Makagto ka sa police station.
6: Oo, oh, sir.
9: Ang upod mo nga duwa, di na ya.
6: Away itong isa, yes, sir, ang ano lang gitya, sir, kapong ko lang sa motor, yes, sir, ang isa ko kapod, yes, sir.
9: Away si labot ya, itong 15 anyos. Oo.
6: Ang may labot lang, yes, sir, ang ginampak, yes, ang kogo.
9: Kag ikaw?
6: Sa ano, sir? Sa panggapat nyo, sir. Go lot.
9: Sige. Proceed lang kamo to, ah. Kuhan lang kamo sa police to, lang taon to, kung ano to. May upod ka na, nga guardian mo, kahit minor de edad ka?
6: Oo, sir.
9: Ah, sige. Next time, ha, hindi padala sa emotion.
6: Oo, sir.
9: Kay lang tawag lang na, apiktadong pamilya mo, apiktado ka pag-eskwela mo. Next time kung may kita ka mo nga daw, may sala man ka mo, kung sawayon ka mo, kung bisan lain ba nga pagsaway, kaya hindi niya para sa iban, para na sa inyo, bato na.
6: Oh.
9: Ha?
6: Oh, sir.
9: Oh, sige. Kaki Valberto, wait ako panahon.
8: Sige, kita Diyos, batulong kita sa buong police station. Salamat kisa pagsalig ng pamilya sa aton, nga upo diri sa pag-surrender Manila. Sige, dugang informasyon. Pantayan sa ato sini nga Facebook ng sa K5G7 na follow. O dili sa patro sa ato sini nga team of reporter K5 Rachel Gado, Martin Dimaisip, ako si Berto Gakiet, K5 News FM. K5 News.
7: News FM Flash Report.
9: Maraming nga salamat sa pagsalig nyo sa K5 ba. Make sure namon nga idulong kita namon sa police station nga safe and sound ninyo sa bata. So manikita lang kita nga problema, maybe hindi ba gustuhan sa bata ang pag-approach sining police, and that's the allegation coming from the suspect. No? Ti balong tanda, ti na happy santa man to si sir. Okay, kung sa isog ni mga dugo mga kabataan eh, no? Gamay nga saway-saway, dayon kariak, tilang tabla na ang ipikto para sa inyo gina, no? Ipikto, ginikanan nyo, pamilya nyo. So, kamo madyapon mabalikan. Wait, tagalang panahon, magasunod na ang palatuntunan ng D3 Bio Evening Newscast. Ang alaman, sang bugos ka puwersa, sang K5 News FM Bacolod. Sama si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa technical side, ka K5 Renz Alcantara, ka K5 Adrian Gatalao, ko naman si K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo, naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak pa ang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Masali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangod sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule.
8: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
12: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
13: Extend
12: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
13: Extend
12: Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend, isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
19: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabi kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roha City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, 5:40 sa hapon.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
22: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: D3Bio Evening Newscast.
22: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong hapon siyad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3Bio Evening Newscast subong Biyernes, Agosto 14, 2026.
23: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sa K5 News FM sa Bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, Diocese of Kabankalan may bagong apostolic administrator.
23: Samtang sa balitang nasyonal, PBBM, wala pa sang ma-endorso nga kandidato sa 2028 elections.
1: Sa ato naman balita, international Chinese rocket naglupok pila ka segundo matapos ginpalupad.
23: Sa balitang sports, Philippines Sipak Takraw team madinalagon sa World Championships.
1: Sa ato naman balita, entertainment, Bea Alonzo, ready na maging mommy. 5:43.
22: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
24: Maka-experience sa lapnagod ng mga pagulan sa sininga weekend ang kalabanan sa mga lugar sa Luzon, bangod sa epekto sa habagat. Suno sa pag-asa, magalumon kag maulano ng panahon sa Zambales, kag Bataan. Magalumon naman ang panahon sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon, kag Antique, nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat. Apektado man sang habagat ang Visayas kag gina-forecast ang partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan. Padayon naman nga nagapalayo ang ginabantayan nga low pressure area sa guwa sang Philippine Area of Responsibility kag wala naman sang iban pa nga mga weather disturbance nga nakita ang pag-asa sa Western Pacific. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon boss nga adlaw apang sa hapon kag gabi, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagaw nangyara sa 28 degrees Celsius kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bayo Evening Newscast ni sa KK5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Sa 5:44, kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Padayon nga ginausisa sa Women's and Children's Protection Desk sa Bacolod City Police Office ang tawo nga nagapati gilayon sa transaksyon sa tunga sa mga dumuluog kag mga kabataan din ginabayaran ang mga inisang kwarta kabaylo sa ilang mga litrato kag video nga nagauba uko nagapakigilawas.
23: Apang nga ginpasigurado naman ni Captain Liberty Injapi nga wala sa sindikato kung grupo sa likod sa pinakauli nga napulo ka mga kabataan nga naluwas sa itong naligdan o kung nagligad nga si Dimana sa pilag ka mga barangay at diri sa Dakbanwa.
1: Samtang lunsay sa Negros Occidental natabo ang pagkasapos ang duha ka mga lapsag sa sulod ng duhaman ka bulan, sandig sa records ng Negros Island Region Police Office.
23: Ginpathag ni Lieutenant Colonel Joem Malong, spokesperson naman sa Police Regional Office Negros Island Region, nga lunsay sini nga tuig natabo ang pagkasapo.
1: Ang unang natabo sa Hunyo kagang ikaduha amo sa to nagligad lang Agosto 10 sa siyudad sa San Carlos.
23: Lunsay, zero ang founding cases sa mga probinsya sang Zikihor kag Negros Oriental.
1: Lasays ukon la 5:45 sa iban pang balita lokal. BCPO may paandam sa mga tag-iya sang motorsiklo. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
2: Nagpaandam ang Bacolod City Police Office sa mga tag-iya sang motorsiklo matapos nga nagsaka ang kaso sang carnapi sa siyudad. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Director for Administration sang BCPO, mahimo nga bantayan kag siguraduhon ng seguridad sang dalan kung magbilin sang motor, lantawon kung diin makaparking, kung may CCTV footage kag kung bala madamo sang tawo ang lugar. Bangod nga ang carnapping, masami nga nagkakatabo sa tago nga lugar kung sa diin hapos lang maggawad sang motosiklo nga wala sang may makakita. Sa karon, padayon man ang ahensya sa pagmonitor gikan sa mga kaso sang carnapping sa syudad apang hingyo Manila sa mga motorista nga hindi man pagpabay-an ang ila sini nga mga motor. Dugang pa, padayon pa sa gihapon ang imbestigasyon sang kapulisan angot sa kinawatay sang motorsiklo kag mayalas na sila sang natuhoy nga suspect nga halin sa iban nga bahin sang syudad. Ini nga balita nga dulong sa inyong DDX from 100 Mighty Seek at D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
23: Samtang nga driver sa minivan nga nag-hit and run sa lalaki sa dalan Lacson, ginalauman nga magasungka. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
3: Ginalauman nga magasungka ang driver sang minivan nga nag-hit and run sa 32 anyos nga lalaki sa tuong Agosto 10 sa dalan Lacson, siyudad sang Bacolod. Ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla pamuno sa Traffic Enforcement Unit nga may ara sa komunikasyon ng himatak agang driver nga sa inaibaluan ini ang nagpalagyo kag nagpadulong sa Iloilo. Sunog pa sa kay Bonilla nga ginalauman nga mag-atubangay ang driver sang minivan nga isa ka senior citizen kag ang mga himata sang biktima para sa posibleng settlement. Padayon sa gihapon nga nagapabulong sa ICU sang ospital si alias Janjan, bangod sa seryoso sini nga mga pilas nga naangkon sa nagluntad nga aksidente.
4: Initially, nagkadto din sa kuno sa Bacolod kay prior sa ni insidente ni salakyan tani ko na ibaligya niya naman ni. Galing so happen nga ini sa salakyan sang sa tunga gabi na aksidente. So why sa choice siguro para ma-hide niya ang krimen nga nahimo niya. Ginbaligyan niya sa aparato eh. Kaya ginpa-chap-chap niya din, ginpa-kilo. Ugaling lang kay team, may mga informant kita. Dra mismo sa pag-usoy naton from Silay Talisay, Bimagaluna, going to sa Victorias, kag sa mga komunidad man lang ang naghatag information. Kaya ti na-post man niya sa social media.
3: Sa D3 Bio Evening Newscast na sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa katapusan nga balita lokal, Diocese of Cabancalan may bag-o nga apostolic administrator. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
5: Ginpahayag sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o kung CBCP sa mga Biyernes, Agosto 14, nga gin-appoint ni Pope Leo XIV si Archdiocese of Haro, Archbishop Medifil Bilyones bilang Apostolic Administrator sa Diocese of Cabancalan. Temporaryo siya nga mag-aserbe bilang caretaker sa Diocese of Cabancalan, tubtub nga ang Vatican na mag-install sa bagong obispo. Madumduman nga gindeklarar nga sidi vacante ang Diocese of Cabancalan matapos nga gin-appoint ang santo nga obispo sang diocese nga si Bishop Louis Galvines bilang bago nga obispo sang Diocese of Bacolod. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Balitang National.
7: Balitang National.
6: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Las 5.50, sa madetalya na sa atong mga balita national, ginalauma na ang pagsaka sa presyo sa diesel sa Martes.
23: Base naman sa resulta sa trading sa Mino Plats sa Singapore, kag foreign exchange sa averages, sumugod Agosto 10-13, posibleng nga mga dugangan ang presyo sa diesel kag gasolina sa mga masunod.
1: Ang diesel ang magasaka sa 3.35 pesos tubtub 4.25 pesos kada litro, samtang ang gasolina naman ang magasaka sa 2.50 pesos tubtub 3 pesos kada litro.
23: Lunes ng adlaw, ipagwa na sa Department of Energy kon DOE ang ginapahanugutan nga price adjustments.
1: Umpisa naman ang implementasyon sang price increase sa Martes.
23: Samtang ginpahayag naman ni President Bongbong Marcos Jr. nga tuman pa katimprano para mag-indorso siya sa mga kandidato para naman sa pagpatigayunon nga eleksyon sa tuig 2028.
1: Sa ginpatigayon ng presidential luncheon sang FOCAP subong nga Biyernes Agosto 14, ginklaro sa presidente nga mag-indorso ginman siya sang kandidato apang sa karon wala pa siya kabalo kung sino ang iya iga-indorso.
23: Dugang pa sini, madamo pa sang nagakalagay natabo sa gobyerno subong nga tion kag mabudlay para sa iya nga maghimo usang desisyon.
1: Sa subong si Vice President Sara Duterte pa lang ang nagdeklarar nga magapapili sa pagka-presidente sa 2028 elections.
23: Samtang nga nagdangat naman sa 4,137,097 ka mga individual kon na 1,205,839 ka pamilya ang apektado naman sang Bagyo Luisa o kag Bagyo Maymay kag habagat sa Pilipinas. Sunod naman sa Office of the Civil Defense o kon OCD Biyernes Agosto 14 tuig 2026.
1: Nalakip sa mga rehiyon nga apektado among Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, Metro Manila kag Bimaropa.
23: Sa nasambit nga katamoon sa mga individual nga apektado, mayara naman sa 51,912 diri ang nagatiner sa 523 na ka mga evacuation centers.
1: Nagdangan naman sa 21 ka mga individual ang napatay, 17 ang pilason kag 3 ang missing.
23: Sa kanamuon sa mga nagkalamatay, kinsideri ang gika naman sa Benguet, 3 sa Rizal kag 3 man sa Batangas, bangod sa landslide, pagkakuryente kag pagkalumos.
1: Gika naman sa Alaminos, Pangasinan, Batangas City kag Candelaria, Quezon ang mga missing person.
23: Nagdangan naman sa 111 ka mga balay ang totally damaged samtang 1,317 ang partially damaged.
1: Ang kalitan sa infrastruktura ang nagdangat sa 2,647,702,607,729. Samtang sa agrikultura naman ang nagdangat sa 347,372,392 pesos.
23: Pahayag sang OCD, naghatag naman sang 495 milyones pesos masubra nga bulig pinansyal ang gobyerno sa mga apektado nga mga lugar.
1: Sa katapusan ng balita, national formal na nga nag-file sa manifestation si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan nga nagahingyo nga hindi siya pagsuspendehon sa iya trabaho bilang isa ka senador.
23: Madumduman nga si Marcoleta ang anay kongresista, madumduman nga si Marcoleta anay kongresista nga si Mike Defensor, Aristotle Viray, kag Joseph Espirito ang nagapangatubang sang kasong nga plunder.
1: Nagtambong si Marcoleta sa ginpatigayon ng hearing subong Biyernes Agosto 14 kung sa rin ginfile sang kampo ni Marcoleta ang nasambit nga manifestation.
23: Magluwas sini, nagfile man sang petisyon si Marcoleta para tugutan siya nga makapiansa para sa among nga kaso.
1: Ginschedule na sa Sandigan Bayan 3rd Division ang bail hearing ni Marcoleta sa maabot nga Setyembre 3. Las 5.53.
6: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, Chinese rocket naglupok pila ka segundo matapos gin palupad. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
7: Naglupok ang isa ka rocket sa China paglabay sa 85 ka segundo matapos inigin palupad sa Wenchang Space Launch Site sa isla sang Hainan sang Lunes, Agosto 10. Pagkaligad sang 3 ka oras, ginkumpirmar sang state news agency nga Xinhua ang paglupok sang rocket. Kang ilagin sili nga mayara na sa na-experyensya nga anomalya ang rocket sa tiyon sang iya sini paglupad. Ang paglupok sang Long March 7A nga rocket ang tumalagsahon nga kapaslawan sang isa ka rocket nga masamig napalupad sa pungsod. Gindisenyo ini sa China Academy of Launch Vehicle Technology bilang isa ka satellite delivery rocket kag inikuntani ang ika-18 nga misyon sa rocket. Kasunod sa paglupok sa Long March 7A, gindelay man ang natalana ang pagpalupad sa Jiuquan 3 sa Martes sa Jiuquan Satellite Launching Station. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Balitang Sports.
9: Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
23: Philippine Setback the Crowd Team, Madi Nalagon sa World Championship. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
10: Ang nakapauli isang silver kag bronze medal ang Philippine team sa ISTAF World Setback the Crowd Championship nga ginpatigayon sa Bangkok, Thailand. Nakuha sang men's regu team ang silver medal sa pagpanguna ng Jason Huerte, Jom Larry Rafael, Reynaldo Asilum Jr., Roncite Gabayaron, Glendel Fori, Grendel Ilogon kag Joel Carbonilla. Samtang nadugang naman sang bronze ang women's team sa quadrant event nga ginpangunahan ng Christine Lapsit, Marian Lopez, Raquel Palomar, Rhea May De La Cruz, Nieva Jane Salon, Harth Makiling, Reggie Reznan Pabriga, kag Emmanuel Escote. Agin pabugal sa Philippine Sports Commission ang kadalagaan sang national team sa 39th Thai Kings Cup 2026. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, My EC ka DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuels. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
8: Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porcelana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, Bea Alonzo ready na mangin mommy. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
11: Malipayon nga ginpakigbahin sa actress nga si Bea Alonzo ang iya mga ganap kag plano sa iya nga new journey. Kaupod ang bana sini nga si Vincent Ko. Ini ang matapos mapatigayon ang launching sang iya nga beauty milk sa Bonifacio Global City sang Huwebes, Agosto 13, 2026. Ginpahayag sang actress nga ang focus niya subo amo ang iya nga kaugalingon nga health kag pila sa iya nga lifestyle routine ang ginabag-o niya agud mapreparar ang iya nga kaugalingon sa pamilya nga itukod nila ni Vincent. Dugang pa, nagalaom naman si Bea nga makabata. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: May edad naman si Bea. Time naman ni K5.
23: I don't know kung bilang edad sa mga 30 na siya, wait pa.
1: Sobra. Mga 37, 38. Basta mga dira na siya, guro.
23: So, kung amo nang iya, sing average, let's say, hindi naman bimbalaan kung pilagin ng edad niya. Pero medyo, kung na siya, sensitibo na nakaki-5-gin. Kahit si Shimbri, may maturity date bi ang
1: babae
23: mo. Especially sa ila sininga pagbusong nga.
1: Galing kayo sumong ka kay Fevros kung damo ka kwarta, damo yung pamaagi kung paano ka makabuo, paano
23: mayara
1: ka makabata.
23: Mayara nga, doon ginatawag na gani, nga may gamitan.
1: May surrogacy.
23: Surrogacy.
1: May arapagin na nga isa.
23: Galing iban, bigin na kwan ginila ang womanhood lang yung siling, nga gusto ginila nga sila lagi dyan magbusong sa inyong bata. Galing it depends sa lawas. Kung kaya, okay.
1: Lawas.
23: Pero kung hindi, ito pwede malang na. Surrogacy.
1: Galing kagina, nanonood siya rin ko sa imo, doon ko create kayo pagbasa mo sang
23: hindi, sa gasolina. Sa gasolina, mga K5, kay T, nagligad doon, nagnubo, 4 pesos, subong saka, 4
1: binaway
23: pesos.
1: Binaway na naman subong, ambo.
23: 84, may 88 pesos to 89 pesos naman ang diesel. Tingin mo gasolina, 2 to 3 pesos.
1: Gani.
23: Dapat subong adlaw, asa sa Domingo, sa Sabado-Domingo, pa gas na ka, gas up na ka mo.
1: Kay may pagsaka sang presyo
12: it's
1: sa Martes.
12: It's easy to say kung inong pag-asap ka.
1: Gani man.
12: Pero kung wala, ti... Kaluluoy ang mga Pinoy. Muna ganyan ginakakipag yun. Nag-argumento ko. Gina-report na to ng mga accomplishments ng gobyerno. Wala gina-question. But the thing is, ano naman ang ginbulig para sa mga kumuntaon na to?
1: Yara mo nag-guro.
12: May yara na bulig yan. Dos mil pesos. Kaso tuwangan, ba't ang isa ka para makakagto?
1: Sige lang.
12: EGIF, mga kakipag.
1: Yes. Mga kakipag, pamuya itong dalag ko nga mawalita sa mga Biyernes, Agosto 14, tig 2026.
12: Bantay man sa atlaw sa Dubigo, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening News ka.
1: Sa pangalan sa bugos ng pwersa sa numero 1 estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si kakipag Jean Shatita.
12: Ako naman si kakipag Rod sa Palma.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa PAM.
14: K5 News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

financial kagproteksyon. Hindi, gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tion sa pangapagpasalamat, pagpasalamat, mga pagdayaw, nga ang Dios malipay sa aton. Kag diri kita makitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga Kristohanon, bangun kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbubo sa aton. Kag ang Dios nabakabalo kita nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan, matarong man kag malaod. Ang bersikulo mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanubasa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon subong, mga katuran, magkabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sinimula, lanuklukan, sa pagitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay at gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na ang himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwaragwag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang siyuro kami loob, pamilya, na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial, protection at kayo din sa lahat ng mga kawani. Ito ay ang mga hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, padayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa itong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14. Pero diri, Mateo 25:1 hasta sa versikulo 13. Ang ato no basa diri amuni. Niyan ang gingharian sang Dios. Ang gingharian sang langit mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. Lima sa ila mga buang-buang kang alima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga ang mga buang-buang sang ila mga suga wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga mainandamon nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nubyo tanan sila gintuyo kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon may isa ka siningit. Yari karon ang nubyo guwa kamo sa pagsugat saya. Niyan, tanan, yang tong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ila mga suga. Kag ang mga buang-buang, nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana, kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga minandamon, nagsabat, basi hindi, ini mag-igo sa amon, kag sa inyo, maayo pa, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kagsang nagpakadto sila sa pagbakal, nagabot ang nobyo. Kag ang mga handa, nagsulod ukod sa iya sa sinalusalo sang kasal. Kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nagabot man ang iban ng mga dalaga nga nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay kamo, kay wala kamo makibalo sang adlaw o kon sang takna. Si Kristo o kon sa mga itutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa bukos nga pagtanaw, amo, ang isa kapuloyan nga ginapuyan nga nagsilak sing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talanaon. Ang kapawa nagailig gikan sa mga buhok kag ang isa ka nagahulat nga grupo nagahulat sa palibot nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magagawa sa hindi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. Ang nubyo nagalagat ugon agod sugaton ang iyang nubya kag dalhon siya sa iya puluyan.

0: Ang pagtuon subong, simanal nga pagtarakay, pag-review, pagbusisi o kung pagtuon sa natong leksyon sa eskwela, sabi ko, iniginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa natong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Ari ang akong mga guest, mga kauturan na sa Mansonson, inyo nagid sila na aprubahan nga you were blessed sa ilang contribution sa atong leksyon, mga kauturan, sa atong discussion. Si Pastor Delbert Intapanan, siya ang atong nga senior church pastor diri sa atong simbahan sa CPAC. Si Pastor, may madlaw sa inyo.
1: Ay, adlaw ko, sir. May adlaw sa atong mga kauturan at mga kabyanan nga nagapadayang sa pag-sunod sa inyong programa. Kahit sa sining ating on pabay nga Ginoo mong pakamayo sa atong samtang kita magapadayon sa pagtukib, pagibalo, kag pagdiho sa kinaiya kagugma sa Ginoo.
0: Yes, kanami pagtukib kag paghibalo sa kinaiya sa Ginoo. Ang ako ni kadua nga pakilala mga kauturan, si Pastor Dr. Rafael Carrado, siya ang aton nga dean sa School of Theology diri sa CPAC, mga kauturan. Dok, mayong adlaw sa imo.
2: Mayong adlaw sa tanan aton ng mga kauturan sa tibuok kalibutan, labi na gid sa tanan ng mga ilonggo kag sa tanan ng mga kaintindi sang hilikaynon. Kabay pa ang Diyos, no, magapanalangin sa aton samtang kita magatuon na naman sa aton nga leksyon subong semana.
0: Yes, thank you gid Dok Raf. Mga kauturan, aton leksyon, leksyon 7 para sa Agosto 8 tungto Agosto 15. The portrait of love. Ang portrait, ang pagtanaw kaga sanggum, mga kauturan. Ang lalantawon sanggum nga gugma na Jesus. Sa hindi pa kita magpadayon, mga kauturan, ara kita inyo permi bantayan sa K5 News FM kada Biyernes ang gabi alas 8:30 tubtob alas 9. Ara man kita sa YouTube kag sa Facebook. Aton ay nukong aton mga ulo, sa sining at iyon ginoyari kami na kapalapit sa imo, nagkakilala sa imo pagka Dios. Yes. Amon ini ginatugyan ang pagtuon Ginoo sa sinigin nga tion kabay pa nga imo kami lamdagan, imo kami tagaan sang kaalam kag mga mahi, nadumduman amon ang amon mga tinunan kag amon ini makig share mabahi namon, matag namon sa amon mga manug palamati kag sa amon mga tumalanaw. Salamat gid nga imo kami gamiton sa siningat iyon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.
1: Amen.
0: Pastor Delbert, ang aton sadsaran na teksto.
1: Ang aton sadsaran na teksto makita naton sa ng Korinto kapitulo 13, versikulo 13 nga nagasiling, gani ang pagtuo, ang paglaom, ang gugma nagapadayon. Ini sila nga tatlo. Apang ang labing dako, gid sini sa ila amo ang gugma.
0: Yes, masunsun. Inigid nga gina halambiton, gina memorize ang aton mga batanon kay bisan pa sa mga tigolang. Yeah. Atong tunaan karon Pastor Delbert and Pastor Rafael, ang pagka-supremacy, pagka-superior sa gugma. Kay pag-abot sa Ginoo, ang aton nga faith, paglaom, kag ang aton nga pagtuo, medyo magkanay-kanay na, pero ang gugma, magapadayon, tub-tub sa walay katapusan. Yes, ano pa ginaton? Mabuton dari Pastor Delbert.
1: Si Pablo naglaragway, Pastor, kaga siling sa English tailored or gintahi niya ang mga pulong na nagapahayag sa mga hilikuton kung ano ang ginahimo sa gugma, kag ano ang wala ginahimo sa
0: Yes. Doc Raff?
2: So, sining kasimana at untun ano ang mga teksto sa Biblia nga nag-emphasize about sa gugma sa Diyos. Kaga nga mo ini ang tema labi na gid sa mga sinulat ni Pablo.
0: Yes.
2: Labi sa unang Korinto.
0: Yeah.
2: No? Ang gugma na imo nga sentro nga tema sa topiko
3: sa mga topiko nga ginaisgutan ni Pablo sa unang Korinto. Kaga sa sinay nga simana aton tun-an nga ang gugma indi siya pareha sa iban nga pulong, kay ang gugma can be not just a descriptive but can be attributive. Mm-hmm. I will emphasize.
0: Yes, here. That's correct. Wow. So hindi lang kay feeling, hindi lang kay balatiago no kun ano dira, but it is more than that. And then that's why that's the superiority or the supremacy of love. And then aton mantunan ang kinaiya sang gugma kag kun pag ano pagbatas sang gugma. And that's it, the endurance of love. Yeah, sa aton nga Sunday, August 9. Okay, that's in the essentialness of love. Ang akong nga tanaw ning essentialness, ang alibutod, ang pagka absolute fundamental core, aragid sa tunga-tunga ang matagid sang guma. Yes, Pastor Delbert.
1: Siling sang naunang Korinto, Pastor, Kapitulo 3, si kalabanan ini siya ginakutlo sa panahon sang kasal. Apang ini siya nga klase sang gugma nga ginlaragway diri ni Pablo. May term na ginhambal si Pastor Kagina. Indi ni siya nahanungod sa pagigugmaan nay sa opposite sex, or we can makasiling kita nga erotic love no, sa terminolohiya sa mga Grego. Ini siya mapahamtang naton or mapatuhoy naton sa matutuon nga gugma sang Ginoo para sa aton. It cannot be reduced into, no, love is not only reduced into isa ka emosyon. Hindi lang naton siya ma-reduce ng isa ka mayong buhat o kung mga maayong pamatasan. Pastor Carrado, hope he will expand sa iya term kagina. In this thing, siling niya dari, it is a total commitment of our action, feeling, and thoughts towards siya sa Ginoo.
0: Yeah.
1: Matthew chapter 24, verse 12, it is a warning para sa aton kag sa mga tumuluo nga samtang kung kaisa ang pagkamalaot nagabunayag ang gugma sa kalabanan nagbugnaw, and we cannot afford. Hindi tamo ka afford nga ang gugma sa mga kauturan naton sa pag-alagad kag sa iglesia magatahaw.
0: Yeah. Doc, before na ako niya tagsay mo, normally, kabalo kita ng tatlo ka klases ang gugma. The philia love or the philos, and then higugma sa isig kapareyo, and then ang eros o kung erotic love, ang gugma naton sa opposite sex. Dayon ang agape ang gugma sang Dios. Ma-qualify ni mo ini mga tatlo ni.
3: Yeah. Actually, Doc, akong gin-research sa AI. Walo.
0: Oh.
3: Oh, hindi lang tatlo. Walo ka klase ang gugma nga present during sa ancient times ang Roman ka Greek. Gitawag nila agape, unconditional love, umunin, yeah. No? Ang kwan, eros, erotic love, philia, friendly love,
0: yeah.
3: Storge, or family love, ludus, playful love, mania, obsessive love, pragma, enduring love, philousia, self-love, love of self. So, walo. Yeah.
0: Walo.
3: Pero ang ginaisgutan diri ang aton leksyon na gambal, agape, agape. No? Ang ginaisgutan diri. Kag una ko nga emphasize diri nga wala pulos ang propesiya, sumala pa. Wala pulos ang kaalam, waay pulos ang pagtuo kung waay sang gugma. So mo di na una-una diri. So bisan naga-istorya pa ikaw sang mga naglain-lain nga pulong, speaking of tongues, no? Kung waay sang gugma, useless ang term gigamit sang author. Useless.
0: Yeah.
3: If not driven by love. Hindi sila gamit sila, they are useful, but without love, they are useless.
0: Yeah. And that kind of love is agape love.
3: That kind of love is agape love.
0: The unconditional love.
3: Unconditional.
0: Na wala siyang ginapaabot, wala siyang condition. Basta kay gugmalan ko sa imo, batonon mo kung sa hindi, ibalusan mo kung sa hindi, anong himuon mo, wala ko ilabot, basta na igugma ko sa imo. And that's the love of God. Do you have some more, Pastor?
1: I don't know, Pastor, kung, I don't know with Pastor Carrado if magsugot ba or agree with me o mga kauturan para sa akong, because love is self-existing. As it is attributive or it is an attribute of who God is. I think hindi siya nakadepende sa tao. So
0: wala ka depende sa resulta o kung sino. Basta kay hatag lang sino man ka.
1: That's it.
0: Yeah. Do you some more rock?
3: And this love is connected, no, sa gugma sang Ginoo. Sa Jewish abing mentality, pag magisgot sila sang word nga love, it is connected, pinagid kung gamito nila ang word nga agape, it is connected sa gugma sang Dios. And this kind of love, no, sumala pa, hindi ni ma produce ang tao kung tao lang.
0: Tao lang.
3: Muna
0: na, correct. That's correct.
3: This is the highest, kitawag din the highest form of love.
0: Hmm.
3: Kay resulta ini siya sang puno, I mean, tao nga puno sa balaan ng espiritu. Spirit-driven kind of love. Kag, I believe, para ma-possess ini, no, sang iglesia, ang agape love, kahit sumala pa nga without this ang mga problema sa Korinto hindi masulba, tungod kay ang nagairal ang mga nagkalain-lain nga gugma pero dili agape love.
0: Hindi agape love. Ang gugma nga hindi mapainubuson, ang gugma nga okay, already sa atun nga Monday, August 10, what love does. Anong ginahimo sang gugma? Yeah, already na identify na enumerate sa atong leksyon pito mga kauturan ka mga pamagi kung ano ang ginahimo sang gugma. Yeah. Yes, love shows patience, kindness, rejoice in the truth, bears all things, believe all things, hope all things, endure all things. Balik ko sa imo, Doc. Yeah. May mga Greek equivalent rin. But anyway, hindi ginato na master kayo ang Greek. But at least, we can perhaps simplify, okay, and then identify how patience is being shown by love, how kindness, so forth and on.
3: Siguro, Pastor, no, enumerate kag ma-explain ni siya sa aton mga kauturan ni tanan, no? Pero una ko nga emphasize diri nga kung imo lang taon ni sila tanan, ang gugma wala gina-describe, way lang siya gina-define by means of description, pero gina-define ang gugma by means of action.
0: Yeah.
3: So,
0: oh, very good.
3: Kung ang kabaliktaran sini wala ka pasensya, hindi gugma.
0: Hindi.
3: Di siling diri magawas ang tuntun nga gugma panahon nga matabo ang mga challenging circumstances sa imo nga kabuhi, mamalaan kung ano nga klase sang pailob.
0: Pailob.
3: Ang ara sa imo, pailob bala ini nga nakabase lang sa tawhanon nga pailob o kung nakabase ini sa gugma nga amo ini ang ginaisugutan sa Korinto. Amo man ang kindness, no, nga ginahambal diri kag ang aton nga siyempre may mga Greek ginahambal diri, no, ginahubad diri sa Greek, ginatry hubad sa Greek kung ano gid bala ang root word te ang kindness diri is from the word kesed in Hebrew, actually mercy, And to show kindness, si Pablo nagambal nga kinanglan ang isa ka tawo, ipakita niya siya sa iya isig ka tawo. Nga ina nga pagpakita niya sa isig ka tawo, halin ini siya sa Dios. Connected siya sa Dios kay pwede ka man abi maka show mercy nga hindi damo man maluluyon nga tawo eh.
0: Oo. Damo luluyon nga hindi iya pariyo sang kapag ka maluluyon sang Ginoo.
3: So ang meaning diri nga kindness is rooted from God's love, rooted from God's kindness. God's attribute.
0: Yeah.
3: Ikaw naman sa gina, Pastor.
0: Before na ako na-tag sa mo, Pastor, ang akong diribla nakita, yung initanan, patience, kindness, nag-rejoice, nag-kalipay, bears all things, believes all things, hopes all things, endure all things. Diri na ako na kinademonstrate niya ni Jesus dito sa cross, sa Kalbaryo. You see, gin-challenge siya kung Diyos ka panahog na. Oh, but iya na ginpugong, he endures that because that's the only way he can save people. Kaya kung manahog siya, sino man ka mo man, wala ka mo kumalingking sa power ko. But Jesus endure. Sakit na kayong i-challenge ka. Oh, may tani kung nangyayway ka mahimo, pero kiti pwede mo mahimo, yet imong ginpunggan. Yes, Pastor.
1: So nabilin di dari pastor no sa siling na siling ni pastor karado kagina, and I agree sa iyang it's not only that love is an attribute of God and kag ang gugma should be done is not only a description kay kung kaisa mo na eh perti ang aton hambal kag sermon na hanungod sa gugma kag ang description nato nanungod sa gugma, pero kung kaisa daw sa nasiling mo man pastor inisya na fulfill wala I don't know sa aton ako makonfess ko ya nga I cannot fulfill all this only Christ
0: si Kristo wala si Kristo that's why I'm na yeah go ahead
1: so and then the last thing ako din nakita pastor kay kagina sa lini pastor Carrado is that ang kaalam wala sa pulos islan siya sang bag-o nga kin alam kay ibalo sang Ginoo ang pagpamulong sang propesiya kag ang gift sang pag panagna manginwalay kapuslanan kun ini siya ang iyang tinutuyo sini iya na ma-fulfill so pero ang gugma lang gid ang ma-endure ang magapadayon in the sense that it is attribute of God being the attribute of God it endures God he himself in such a way.
0: Yeah. Okay. Kadamo pagit pero kiti wala na kita panahon kinalagas kita. What love does not do? Kay na dito sa Lones, what love does anong nahimo anong mahimo sang gugma. Karon sa aton nga ano ning Tuesday, what love does not do. Now this is negative. Yeah. Dokrap maika
3: so kung imo makita no sa piyak pito area walo do di siya nga kung kaisa maglantaw ta damo negative kita kaisa positive okay, no pero ari ang love does not envy again enumerate diri no love does not boast sa Ilonggo
0: magpatikal.
3: Okay. Love does not puff up and does not behave rudely, does not seek its own, does not get easily irritated, does not keep records of wrongs, does not delight in wrongdoing. Tinaw mo ni Pirmigina Obrata?
0: Yeah.
3: Ang mali Pastor Blakagay na, nga kung ang tanan nga gugma base lang sa tao hindi ta ma-appreciate hindi ta ma-appreciate ang gugma nga ginatawag sa Biblia kung ang gugma nga ara sa aton nga nagapangibabaw sa aton no nakabase lang sa aton nga pag-intindi kung ano ang gugma feeling lang abi or whatever hindi siya nakabase sa prinsipyo sa Biblia, bisan sino ma
0: madagdag
3: madagdag gidiri nga mga pamaagi or negative no nga description sa buluhaton. And I believe everybody maigo gidiri nga mga mensahe nga ini. Pero hindi ta magproblema no. Para sa ako pastor hindi ko magproblema kay ti sa aton gi-emphasize kagaya na attribute ni sang Diyos mo.
0: Yeah.
3: And God's attribute can be communicable. Ma-share ni siya pero hindi ta
0: ma-kumpleto.
3: Siling wala nga we can be like God but we cannot be equal with God.
0: Yeah. We can be like but not God equal.
3: Like not like ta? Yeah. We not can like God like, himself. Yeah. Okay.
0: Yeah, pastor.
1: Yeah, sa punto ni Pastor Carrado, no? Because only God is an absolute. Again, share yan na sa aton. We cannot be an absolute as God. So, nag-share lang ta sa iyang attribute. Pero Pastor, no? Dari, di kong kuwaon ta ni bi ang not. Kuwaon ta ni bi ang gugma. Does not. Kasi sila niya wala. Amuni ang wala ginahimo sa gugma. Pero kung kuwaon ta na ang wala, so amuni ang makatabo sa ato iglesia. And do you think it is happening in our church today?
0: Yeah, arang gijaya mo. Ang pagkahisa, okay? Ang pagka ako-ako, ang pride, ang pagpakita-kita, ang walay batasan, hindi, okay? Ang iyagid ang buot matuman, hindi nga... High blood about pertigid ining ako nga kamot ni ako lawas ko na botismoan pero ang kamot ko ay nina sumtomo is too big o kag ang isadri hindi madumot hindi damo tao yung tamnan ng ikakawayan ay hindi gin malipatan ang mga hinimuan nga malain tubtob sa kamatayon and that's love that's not tani amuna nga initanan madula once we have Christ. Amon ang aton nga sa Wednesday. Balik ko sa imo, Pastor. The portrait of Jesus. Ano din? Jesus is patient, kind, suffer, tanong.
1: Sana salinan na itong kagina, Pastor, no? Because tungod si Ginoong Isos, love is the attribute of God. So sa siningabahin, ginpakita ang fullness, ang kabugusan sang laragway, sang gugma, ginpakita sa ato ni Ginoong Yesus. So, si Ginoong Yesus, sa bugos niya nga pasensya with all the patience and imagine, sa ginmention ni mo kagina, ato na siya dito sa cross. Sa aton nga pagkatao, hindi naton mahimo nga maglumpat ato kagabaslan ang magyao-yao sa aton. Pero si Ginoong Yesus, tungod kay Diyos, siya pwede kagsarang gid siya. But then, he gininsultuhan siya. Iya mismo mga tao wala nagbaton sa iya.
0: Yeah.
1: Ang tao nga tinuwaan niya nga luwason. Amo mismo ang kasikway sa iya.
0: Yeah.
1: So, God demonstrated His patience. God demonstrated His kindness. Despite of the cross, despite you mean death for Him, He meant to save. Bisan patsyon mo siya, pero ang iyang gusto sa imo, luwason kapag ihapon niya. And I don't know. Para sa ako na I don't know kung may ara ko perspective ka nga isina. So Jesus rejoiced. Si Ginoong Isos nagkalipay siya sa kamaturan. Kag sa lunsay lang gid nga kamaturan. Jesus also hears and endure all things.
0: Yes, and that's correct. Imagine bala no, ang portrait kay Diyas ang gugma sa Ginoong. Dira kay Diyas dok sa iya mga pagpakamatay sa cross. Kaya, imagine bala, kita siguro pwede tayo mapatay. Pero dying death as a criminal, wow! Wala kasang hinimuan ng malain, yun eh, patyon ka as a criminal. Yet, Christ bears all things. Ang mga tao nga imong ginayo, amo pang nagsinggit, ilansang-ilansang sa cross. Betrayal sa tao, sakit kayo na. Ang imong nga hinigugma are the ones who disowned you. And that's it. But Christ show everyone nga siya mapisinansyaon, siya is kind, siya nagakalipay sa kamaturan, endures, bears all things, and believe all things. Dokra.
3: So, siling diri, no, ang ganang ko diri nga, gamba diri nga, samtang ginambal ini ni Pablo, ginasulat ini si, ni Pablo sa taga Corinto, si Jesus ang ara sa iya una-una.
0: Amen.
3: Samtang niya ginadescribe ang gugma ba? Si Jesus ang ara sa iya nga mind. So, love as defined by Paul is a portrait of Jesus.
0: Yes.
3: Or let us say, Jesus is the portrait of love.
0: Yeah.
3: Love is the portrait of Jesus. So, amo to gyambal ko kagay na sa grammar, sa Greek grammar, no? Pag maghambal ka, descriptive, pambal ko, Jesus, God is love. Ang Diyos gugma. Descriptive na. Pero magbalikta doon mo na ang gugma Diyos. Attributive na siya. Hindi na pwede apply sa tao.
0: Yeah.
3: Kaya na bala maghambal ta, God is love, of course, yes, all the time. Yes, love is God. Pwede mo balikta ron. God is love, love is God. Pwede mo na balikta doon. Pero kung tao, Rafael is love, pwede.
1: Pwede.
3: Pero love is, no, hindi. No, hindi pwede. No, hindi pwede.
0: Yeah.
3: So sa tao, hindi mo pwede balikta doon ang ining dalawa ka description grammatically because siling diri, only Jesus is the portrayal, the real portrayal of Jesus portrayed as love.
0: Sa Cebuano, hulagway sa Ilonggo, laragway,
3: laragway
0: sang Diyos. No? Yeah, bow. Doa na lang kami na ito nabilin. Hope, faith, and love. But the greatest of all is
1: love.
0: Is love. Pastor,
1: there's a point kay gina Pastor Hernandez. Love is enduring. Ang pagtuo, ang paglaom, ang positibong paghulat sa maayong matabo sa aton, eventually will be fulfilled. Matuman na siya sa aton. Ang aton nga pagtuo, matuman man siya sa aton kung si Ginoong Hesus mag-abot na sa aton. Pero ang magapadayon sa gihapon sa wala ay katugtuban. Amo ang gugma sang Gino.
0: Yeah. Kahit God is eternal. God is love. So love is eternal. Pero ang paglaom niya tapos abot si Kristo.
1: Okay na.
0: Nag-fulfill na na. Ang pagtuo niya pag-abot ni Kristo, fulfill na na. Pastor Raph.
3: Although, dere gambal sa itong leksyon nga, although, pwede man nga ang faith kag ang hope will also last forever.
0: Yep.
3: No? Pero, nga a greatest gid ang love. No? Nga greatest gid ang love, gawas nga, gi-explain ni Pastor nga, eternal.
0: Yeah.
3: Tungod kay, it express, you know, an eternal attribute of God. Well, kung imo i-gamitan sang logic, since love is eternal, therefore, love is the greatest. Una la.
1: Okay.
3: Amo na ang akong explanation, Pastor.
0: Yeah, and that's correct. That's correct. Nobody can argue. Yeah. Kahit you see, tatlo gin-describe ni Pablo, pero iya gin-qualify nga ang pinakadako, the greatest, among the three is love.
3: Yeah.
0: They are all good.
3: Yes, yes.
0: Yeah, but if you will qualify them, the greatest is love. Why na kita panahon, mga kauturan? Mga ano lang ko kay Pastor Delbert, yung mga last take, mga pamilin-bilin, and then eventually, si Pastor Carrado.
1: Sa itong mga hinigug mga kauturan, akong ginapangabay, kag akong ginapangamuyo sa Ginoo nga kita magaluntad, kag magagiho, kag magahimo sa mga butang, suno sa gugma sa Ginoo sa aton. Apang kung kita mapaslaw, bunayag ang dulot sa Diyos sa aton. Pero ang gugma sa Diyos is supreme and enduring.
0: Yes. Yeah. Doc Raph.
3: So mga kauturan, no, amo ni ang akon nga naganahan sang aton leksyon, ang naganahan ko sa gospel, no, kay Wa ay gidya sang lugar nga ang tao magdako pa.
0: Yeah.
3: Sa gugma o kung sa gospel.
0: Mm-hmm.
3: Tanan tao basta mag makainkwentro sang gospel, maano gidya?
0: Makulo.
3: O makulo ano tawag sa?
0: Magkupos.
3: Magkupos kanang o nang to the point nga ma-encounter nimo ang si Jesus Christ. Hindi mo makita ang self. Matabunan.
0: Matabunan.
3: No? Matabunan. Masuppress.
0: Sa English.
3: Because, and this is the power of the gospel.
0: Amen.
3: The power of the cross. Nga, it conquers all once everybody is in love with Jesus.
0: Yeah. Ang punto dok, maduktan ka gani isang gospel. Madula ginang hugulingon mo.
3: Yes, yeah. Yes.
0: San insansin o ka dato, mga magraan mo
3: ka. Huwag ka status
0: niya. Yeah. Wala ni status ko symbol dre once ang doang ang gospel ang main balita makaabot sa imo maka ego sa imo doctor man ka engineer man ka ukon ordinaryo lang ka everything will change in you kabay pa mga kultura nga muna and then that's love amula na ang gugma lang gid nga wala sang kondisyon mga kulturan naggugma sang Dios amuning magairal sa sulod sang iglesia wow wala problema ang iglesia mga kulturan galing kay ti pike naggugma ang aton ara sa aton the love of Christ alone will change the picture of our church.
1: Amen.
0: Sa hindi pa si Doc Raff mag pangamuyo mga kulturan aton nanay pasalamatan si Sir Alex Fejedero and Ma'am Jena Federo Ilumer, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hevieso, Junjun Luciano and Goldie Joligi Jr., Ido and Fee Midon Van Dest, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Irwin and Dr. Ruda Hardinico, Dr. Balijong, Leopold Balijong and Ma'am Ivy Hope Balijong, Helen Barbasa, Ladel Labalan Gastwood, Marlobel Hiruta Loren, Cal, Sister Antipas, Piedan. Yes, Doc.
3: Magpangamuyo kita. Amay nga balaan, tagiya sang amon nga kinabuhi, kagamo ang tubdanan sang tanan nga gugma. Kami amay padayon nga nagatugyan sang amon kagalingon, idalom sang sini nga gugma. Nga sa diin, amo lamang ang perpekto nga expression sang gugma sang amay kag ini nga gugma nagpadayag pinagi sa imong anak nga si

Natapos na ang aton pagtuon sa sini nga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kun may dugang pakamunga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa sini nga numero 0975-155-9015. Sa liwat 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: 101.9
0: K5 News FM.

Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalmati sa atong nabalatnoton ang tinig ng reformasyon. Sa siniing kagabihon, sa gihapon, dalayon ang Diyos. Pasalamatan taman siya, bangod siyang rakong magugma, siya nga proteksyon, pagatipan sa aton. Kag tanan-tanan ng mga pagkamayo, nga physical, mental, spiritual, financial protection, aton nabaton sa iya. Amo na nga sa siniing kagabihon, aton siya pasalamatan sa gihapon, hindi tagid pagkalipatan, kaya amo lang gid ni ang pinaka-importante nga malipay ang Diyos sa aton, nga mga kilala siya nga kita amo ang mga matuntuon ni Kristo hanon. Kag nangkay nagadayaw kita, kag nagpasalamat, permi siya tanan nga mga pagkamayo nga iya ginabuo sa aton. Kay kabaro na kita nga sa permi naton dere ginalimat nga ang Ginoo nagabubo sa iya mga pagkamayo biskan pa sa mga malaot upon na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabihon, aton nga pasalamatan siya. Kag sa kamutanan, kamusta? Tanan nga tagpalamati sa sining uragwagan sa gihapon. Aton nga pasalamatan gid ang Ginoo kay ari kita nakapadayon paghihapon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Now, sang hindi pa kita gid magapagkadto sa aton nga pagtuon, mo aton nga kabiyanan, padayon nun tatong aton nga ginatunan ligad ng modern revivals. Gayon, may dako gali nga ang tanan ang suwan sang Dios. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumulog sa banal na lukukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad ng bahay sa buong maghapon na kami po'y lubos niyong iningatan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang magkapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalaan mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rocamil Oy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga nakinig, palain mo man sila at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Padayon ta ang aton nga pagtuon mag-uturan nga suno sa aton nga ginatunan nga ang pagpakabalaan gali gin kinahalan gid sa Ginoo tapos nga kita mapasiguli kay kita nadula nagabulaganay ang tao kag ang Dios bangod sa sala. Amo na nga ginkinahanglan nga kita makabalik man sa aton una nga kahimtangan. Kahimtangan ta sa pagalagad, kangay kayadan, kag iba sang hindi pala nakasala, nga ang ila balaha, balaan nga kabuhi, kag ang ila nga walay kasawayan, himpit. Amo na ang ginkinahanglan sa Ginoo nga mapasaguli, kag amugin na ang pinakaimportante nga ginahulat ni Kristo. Amo na nga padayon ta ang mga pulong sang balaan ng kasulatan diri kay si Pablo nagatudlo sa mga tumulo dapat pagkabalaan nun gid sila paagi sa balaan ng Espiritu suno sa Roma 15 versikulo 16. Ano ang buluhaton sang balaan ng Espiritu? Jesus nagsiling siya magitutunan kung mag-abot siya ang Espiritu sang kamatuoran magatoy-toy siya sa inyo sa bugos na kamatuoran. Kag ang salmista nagasiling, ang imo kasugbuan, amo ang kamatuoran. Paagi sa pulong kag sa Espiritu sang Dios, ginabuksan sa mga tao ang dalagko ng mga prinsipyo sang pagkamatarong nga nagalakip sa iya kasugbuan. Kag sanglit ang kasugbuan sang Dios, balaan kag matarong kag maayo, isa ka transcript sang Dios nun nga kaimpitan. Nagasunod nga ang isa ka kinaiya nga naporma paagi sa pagtuman sa sina nga kasuguan mangin balaan. Si Kristo isa ka himpit nga halimbawa sang amo nga kinaiya. Siling niya, gintuman ko ang mga sugo sang akon amay. 1 15 Rodriguez kag